0: you know, within the Philippines is another issue. What will be the basis?
1: Mm-hmm.
0: Their base will still be the ICC warrant,
1: mm-hmm.
0: which is actually the subject of the provision that we have been discussing all along.
1: Mm-hmm. Sino po kaya ang tamang otoridad? Sino ho? Kalihim ng DOJ, Prosecutor General, CIDG ba, NBI ba ang lalapit sa local regional trial court para po hingiin yung local arrest warrant?
0: Well, apparently, if I heard you right, as you were quoting the director of the NBI, they will abide by the counsel or the advice of the Prosecutor General. And therefore, I would like to think for practical intents and purposes naman that the Prosecutor General will consult, of course, seek the guidance of the Secretary of Justice. Pero remember before, joint effort yung kay pag-arrest kay PRRD, no? Kay Rodrigo Roa Duterte.
1: Mm-hmm.
0: Kasi nandun ang NBI. Ano, no? Nandun ang DOJ. Nandun ang DILG. Meron pang isa doon na I think dating chief of what the armed forces of the Philippines. So hindi natin matantya kung ano yung magiging galaw nila, but I think it will be if we follow what happened in the case of the former president Rodrigo Duterte, baka joint effort din ganun ang gawin nila. So, kung ako naman, gusto kong magsigurado para wala namang problema so that the Senate will honor it and anybody will therefore honor it, pumunta ka na sa korte.
1: Mm-hmm.
0: Hindi naman siguro magtatagal yan eh. Summary, maaaring maging summary lang yung, yung proceedings.
1: Mm-hmm.
0: Pero, of course, summary as it may be, alam naman natin yung possible delay that may attend the proceedings.
1: Opo, opo.
0: So, baka mapatagal pa kahit papano. And there is reason to say that because of the pending petition filed by Senator De La Rosa through Attorney Torion
1: in the Supreme Court. Opo. Yun nga po ang ating prayer, ano po, attorney Kuya Mon, na bilisan ng Supreme Court, no, ma-resolve itong isyung ito na pending sa kanila kasi nga napaka-importante ngayon dahil po dito na pati ho ang Senado ngayon nalalagay po sa alanganin, ano, sa pagkakanlong sa kanila pong miyembro. So attorney Mon, Kuya Mon, in the absence of a TRO, wala pang aksyon ng Supreme Court. At wala pa hong idinudulog na ano bang tawag doon? How do you call that legally pala? Kapag pupunta ako ng korte para i-honor itong ICC warrant at magkaroon ng local court. Ano ho yun? Petition for what?
0: Well, it's an extra, perhaps you can refer to it an extraordinary remedy to honor the for the Philippines through the court, of course.
1: Opo.
0: To honor the ICC warrant issued by the International Criminal Court. Remember itong warrant na ito is not really for purposes of trial. It's just the prosecutor who applied for this warrant, and as you have seen in the case of the former president Rodrigo Duterte, may proceedings pa. Ang trial, kasi simula pa lang yata eh. Marami pang levels of appeal.
1: Yes.
0: Bago tuluyang pinayagan na ituloy yung trial ng dati nating presidente.
1: Opo. Sige, so ano man po ang tawag doon sa magiging petition, kung sakali man po no, ng executive, wala ho naman po makapipigil kung ang DOJ sa pamamagitan po ng NBI at paghingi ng tulong ng DOJ sa PMP na pumunta sa Senado. Kasi nga po, we know for a fact that between a resolution of the Senate and a Republic Act concerning po itong sinasabi nga po na na jurisdiction ngayon ng bansa sa ICC warrant na ito na maaaring ipatupad. Ano po, kung gugustuhin po ng executive, pwede silang pumunta ngayon doon at mahinahon na kausapin ang pamunuan ng Senado na isurrender nyo na sa amin si Senator Bato kasi wala naman siyang TRO, wala namang court order preventing the executive kaninyo, no? In the interest of justice, as worded po dito sa Republic Act na ito, nakunin namin si Bato at nang aming ipadala sa ICC.
0: Oh, we cannot prevent that from happening, no? For the DOJ, together with the FBI, PNP, and whatever law enforcement authority to talk to the Senate leadership, and of course the entire Senate will have to vote for it, on whether or not to lift the protective custody being accorded now to Senator Bato. I would like to think that there will be, you know, a lot of debate there, and they will again refer to this provision that we have been discussing.
1: Opo.
0: The primary concern here of the law and the primary jurisdiction that I referred to it is actually with the local courts, with the country that has custody of this subject. Person.
1: Okay. Sige po. So, Kuya Mon, salamat na marami ha at ikay na istorbo namin para pag-usapan tong isyong ito para maintindihan ng ating mga kababayan.
0: Maraming salamat din, Kong Ted, dahil matagal na kitang hindi na nakakausap. Busy ako dun sa trial ko eh. Pasensya na.
1: Opo, we know. We understand kung gaano kayo kaabala sa napakarami pong mga legal na usapin ng inyong pong mga hinahawakan na kliyente. Salamat po at mabuhay, Kuya Mon.
0: Salamat. God bless you. God bless you. Andiyan sa si Chacha.
1: Opo, andito po.
2: Opo. Yes, thank attorney. You. Thank you.
1: Salamat na marami. Former DOJ Undersecretary, naglingkod po na matagal-tagal yan sa kagawaran po ng katarungan at hindi ho din maitatanggi ang kanyang kaalaman sa batas. So, yun ang kanyang suggestion.
2: Oo,
1: no?
2: Punta na sa local courts nga.
1: Kailangan para ma-resolve ho natin itong isyong ito.
2: Oo, pero yun nga, may isa akong tanong na sana naipaliwanag din ni Attorney Sip, di ba, next time.
1: Anong tanong mo?
2: Kung sakali, di ba, nasa Senado siya ngayon, pero ang debate, hindi dapat siya magtago doon dahil ang pwede lang ibigyan ng Senate custody ay yung mga kaso na ang penalty ay hindi bababa ng 6 years. So, dapat ba nasa NBI siya? Kaninong kusundin siya
1: hindi,
2: dapat?
1: Actually, hindi naman mahirap sagutin yung tanong mo na iyan.
2: Yung Mr. Chair, anong sagot doon?
1: Hindi, yung custody na yan, hindi naman sinasabi na kapag merong arrest warrant ang isang mambabatas, regardless kung congressman o senador, tapos yung kanyang penalty doon sa kasong inaakusa sa kanya ay 6 years and below, hindi naman nangangahulugan ay co-custody ka. Hindi, wala namang ganun provision eh. Ang sinasabi lamang, hindi ka pwedeng arestuhin habang may sesyon. While Congress is in sesyon. Yung sesyon na yan, whether third regular session, second, ang punto lang dyan is that kung merong sesyon na nangyayari, practically, hindi ka pwedeng puntahan doon, damputin ka.
2: At hulihin na lang bigla.
1: Oo. So, ibig sabihin yan, mga kapatid, kapag ang penalty po below 6 years old, hindi ka pwedeng damputin.
2: Basta-basta.
1: O, basta-basta. Okay? Pero kapag lagpas na dyan, automatic yan. Hindi mo na kinakailangan maging abogado.
2: So, pwede talaga siyang kuhanin.
1: Pwede kang arestuhin. Pwede kang hulihin.
2: Oo.
1: Pero bilang respeto sa institusyon, hindi naman sa nakaupo ka sa session na dadamputin ka. Diba? Pwede kang pakiusapan na sumama ka na sa amin. Andiyan ang nangyari nga
2: Kay
1: De Lima at saka kay Enrile. Correct. At maging kay Trillanes.
2: So sa madaling salita, yung pananatili niya sa Senado, legal yun, okay yun?
1: Ngayon?
2: Oo.
1: Hindi, yung pananatili niya sa Senado, ito nga sa pamamagitan ng protective custody na inilabas ng mayorya ng mga senador na hindi nila papayagan ang NBI na pumasok.
2: Yan nga
1: ang deadlock ngayon. Yan nga ang gusto natin ma-resolve. Ito ngayon ang standoff. Kasi away yan eh, di ba? Debating matindi yan. Magkasakitan. Kasi nga sabi ni attorney, pwede rin gawin na executive ngayon yun eh.
2: Oo.
1: Di ba? Pwede puntahan. Niya. Pero yung nga ang iniiwasan natin dito. So basic po itong ating ngayong issue, di ba? Na Kaya ngayong minority kahapon, naglabas ng resolusyon, sinasabi, magkusa ka ng sumuko, Senator Bato. Hindi ba?
2: Kung susunod, si
1: kung,
2: Bato.
1: Kung maaaring magpasailalim ka na sa proseso. Oo. Eh, sabi naman, in fairness naman sa abogado ni Senator Bato at sa kanyang kampo, huwag naman natin ipagkait sa kanya yung kanyang lahat ng legal remedies. Kasama na ang pagdulog sa kataas-taasang hukuman. Hindi ba? Humihingi siya ng ano dito eh, restraining order.
2: Iba na nga daw yung kaso nito sa kaso ng dating Pangulo.
1: Na hindi ito maipatupad. Pero ang kine-question nga din ng marami po sa atin is that bakit ang senador, ang mga senador naman, kinakanlong siya?
2: Yan.
1: Diba? Na ang pinag-uusapan natin ditong krimen, crimes against humanity,
2: yun.
1: Na meron din po namang sinasabi mga kapatid, ano po, na kapag ikaw ay inaakusa ng gantong uri ng krimen, at naharap ka sa mabigat na penalty, na higit ito sa 6 years, ang sinasabi. Yung binabanggit nga dito, diba, in the interest of justice, the relevant Philippine authorities may dispense with the investigation or prosecution of a crime punishable under this act if another court or international tribunal is already conducting the investigation or undertaking the prosecution of such crime. Instead, the authorities may surrender or extradite suspected or accused persons in the Philippines to the appropriate international court, if any, or to another state pursuant to the applicable extradition laws and treaties. Ang sinasabi ng mga abogado dito ni Bato, ito nga sinasabi, may, hindi shall. Yan na naman po tayo sa mga gantong salita. Ibig sabihin daw po, permissive word yan eh. Hindi naman minamanduhan eh. So may option ang estado dito, di ba? Na pangalagaan daw ang kanila pong mamamayan. Yan sinasabi ng mga nagtatanggol kay Senator Bato. So ngayon, ang punto nga dito, number one, mga kapatid, kailan a-action na naman ang Supreme Court? Hindi ba? Gaano ba sila kabisi ngayon para po ma-resolve ba itong isyong ito? Hindi ba? Sabihin nyo na kaagad, kung maaari lang po, with all due respect, kasi po, standoff ngayon eh. Abalang-abala tayo dito sa napakaraming problema ng bayan. Ito pinag-uusapan natin, custody ni Bato. Hindi po ba? Nakitahunin nyo ngayon, bawat interview, naluluha-luha siya. Hindi ba nga? Kasi kinakabahan din yung tao.
2: Oo.
1: Ika niya eh...
2: Kaya nga, di ba, diretso na yung kanyang pakiusap kay President.
1: Sabi niya eh, Mr. President,
2: Oo, yan.
1: As a Filipino, protektuhan mo naman ako.
2: Oo, wag mo naman ako dalhin sa dahig. Oo, yun na
1: diba?
2: Nga. Oo, kasi talagang ang decision dito will be on the executive, particularly sa DOJ at sa DILG. So titignan natin ngayon ang next move ng executive tungkol dito. Sila ba ay dudulog sa local court? Magkakaroon pa ba ng investigasyon bago dadalhin si Bato doon o pwedeng after noon, diretso na siya doon?
1: At gaano ho magiging pabanjing-banjing dito na naman po ang ating mga kagalang-galang na mahistrado sa napaka-importanteng isyong ito? Kasi din po mga kapatid, damay ho tayo dito eh. Damay ho tayo dito sa usapin na ito. Ngayon, pati po itong nangyari nga na change ng leadership in the Senate, ang laki po ng epekto sa atin nito. Hindi po sa usaping politika ha. Higit sa lahat po, yung trabaho ng mga senador dito po sa pagpapalit ng liderato, regardless po kung sino po ang papalit dyan at gustong pumalit dyan. Kahapon nga nagdidebate sila eh. Eh, dineklaran yung all seats, all positions vacant eh. Anong resulta niyan? Eh, di wala po mga chairman ngayon ng mga komite. Ang tanong, in the absence ng bagong halal, kayo muna magpatuloy. Ah, ganun. Eh, sinabi din natin na tigil muna lahat dito eh. Ano otoridad nila para sila mag-preside? Yung, eh, pati membership nito. Damay-damay daw po lahat. Ngayon po, kahapon, may hearing dapat ang Committee on Agriculture. May mga magsasaka na inimbitahan nila. Ilan sila na mga magbubukid? Una pinaghandaan po ang kanilang magiging testimonya. Pangalawa, mga kapatid, bumili na ho ng mga tiket sa bus. Pangatlo po, kumuha na po ng mga mag-aalaga sa kanilang mga anak. Pinaghandaan nila ito and then dumating sila pagkatapos postpone ng hearing. Kaya maganda ho itong sinasabi dito sa post ho ng itong post po ng leader po ng grupong ito na taga Benguet eh. Ang sabi po talaga dito, no? Diba, sila na lang ho magsabi mamaya kapag atin nakapanayam. Damay po tayo dito. Marami pong mga panukalang batas, marami pong mga hearing-hearing na nangyari. Mga committee reports na ganyan, natigil ho ngayon dahil po dito sa nangyayaring ito. Kaya nga ang tanong dito po sa change of leadership na ito, ano ho ba ito? Ito po ba'y para sa bayan o para lamang sa inyo? True FM.
3: Bianca De Vera here. When I enter a room, napapatingin sila because my skin says I'm here. Kasi I use Silka Green Papaya Soap boosted with green papaya enzymes.
4: Ang mukha ng balita ay pagbibigay ng kakaibang perspective tungkol dito sa story ang tinatalakay natin, no? Kada araw na naglalahad ng kakaibang angulo, kakaibang punto de vista mula sa isang mobile journalist. Sila ang nasa gitna, sila ang nasa puso ng bawat story. Sila mismo yung kumakausap doon sa mga tao at sila mismo ang nandun kung nasaan ang aksyon. Kaya mahalaga yung mga mobile journalists kasi from their eyes, from their ears, from their understanding, mas naikukwento nila ng tama kung ano yung mga may kabuluhang istorya na tinatalakay natin sa mukha ng balita.

0: Bienvenido a España. Buenos días, Madrid.
1: You need to be ambitious. You need to dream big.
2: Excited ako malaman yung kwento ninyo.
3: Welcome to this place.
2: Bakit? Tuloy-tuloy lang.
0: Naabitin kayo, no? Abangan! Samahan nyo kami muli sa susunod na episode dito lang sa Woman in Action.
4: Tuloy-tuloy lang ang biyahe. Tuloy-tuloy lang. Tuloy-tuloy lang. Mararating mo rin.

0: dito ka sa balitang walang dagdag bawas.
1: Bawat balita po ay may iba't ibang mukha, iba't ibang anggulo. Paano nga ba matutunto ng totoo?
0: At sa komentaryong hindi bias.
2: Sabi ko, andyan na tayo sa
0: buo ang kwento. Balitang may konteksto.
3: By June 30, yung
0: dahil dito, bawal ang fake news.
4: Sa mga issues sa bansa dito sa 1PH.
0: Dito tayo, sa totoo lang.
4: Sa House po yan, yung sinasabi yung bill.
0: Kasama sina Jovi Francisco, Maricel Halili at Chick Burrell, Lunes hanggang Biyernes, sa bago nating oras, tuwing alas 8 ng gabi.

0: Hatid sa atin yan ng Boss Mastery Coffee. Boss Mastery Coffee, alam mo na kaagad, amoy pala ang quality coffee beans at puno ng sangkap na galing sa Mangosteen with Santo na may inampo sa ating kalusugan, pangangatawan. Boss Mastery Coffee, kapeng mangosteen sa sarap. Available yan sa Mercury Drug Watson, 7-Eleven Southside Drug at mga piling supermarkets nationwide. Thank you very much, ha? Boss Mastery Coffee, kape mangosteen sarap. Thank you, Boss Mastery Coffee. And girl.
1: Oh yes, boy.
0: Natanong nga natin kanina, ito ba'y para sa bayan o para lamang po ninyo?
1: I know the answer. Pilitin niyo muna ako para sabihin ko sa inyong sagot. Pero ito na.
0: Ito muna, sige. Nasa linya po ngayon si ang Chairman Emeritus po ng Philippine Chamber of Commerce and Industry. Ito po yung grupo ng mga Pilipinong negosyante. Si Chairman George Barcelon. Sir Chairman, good morning.
2: Magandang mga kapo, Ted.
0: Opo, kasama ko si Chacha, ang ating beautiful girl, Gocha.
1: Good morning po, Sir George. Thank you for being on the show. Sir, sa gitna nga po nitong mataas na presyo ngayon ng bilihin, may energy crisis pa rin po tayo, mabagal na GDP growth. Ngayon, dumagdag pa po itong issue sa impeachment ni VP Sara, maging yung gulo na nangyayari po sa Senado sa pagpapalit po ng kanilang liderato. From the perspective po ng business community, gaano po kalaki ang epekto ng nangyayari ngayon sa Senado sa business sector po?
2: Ang epekto na alam natin na meron tayong Middle East in geopolitical, kaya magulo, kaya tumaas ang presyo ng gasolina, pakain, lahat ng bagay. Ang inflation natin umabot ng 7.2%, which is one of the highest, no? Yan ang concern ng negosyante, kasi malamang they will ask, I don't blame them, they will ask for wage increase. Kasi hindi na nila kaya sa sweldo na sa mga bagay na kailangan nila. Ito naman nangyari sa Senate, I leave it to the wisdom of our politicians, no?
1: Mm-hmm.
2: Pero ang concern natin is that may mga importante na legislature na dapat ma-prioritize. We're spending on time on these things, no? From the side of province, parang walang nagagawa. Yung isang, the last couple of months, yun naman ang concentration nila sa investigation sa flat program scandal. Ngayon, ito naman sa impeachment issue ni Vice President Sara. Samantala, ang laki ng problema natin sa bayan tungkol sa pera. Alam natin, malaki na wala, pero hindi kasalanan ng mga negosyante, di ba? Pero ang alam natin, yung 24% of our budget sa ngayon is for debt servicing. Sa utang natin, sa interest. Yung 24% amounts to 2 trillion out of the General Appropriation Act of 6.7. Kaya maliit na natira sa pagservisyo sa tao, sa mga infrastructure, sa mga bagay na kailangan natin. So we're kind of concerned that this will really slow down the economic progress of our country.
1: Kumbaga, mabagal na nga ngayon, mas pababagalin pa po nito yung ekonomiya natin. Sir, naglabas po ng pahayag ang presidente ng PCCI, kasamahan niyo po. Sinasabi niya na kung meron mang gagawin for the impeachment ni VP Sara, gawin na ito ng mas mabilis so we can all go back to our normal lives. Doon po sa pahayag niya na yon, ang PCCI, ano exactly ang gusto niyo mangyari? Kung may impeachment, simula na yan? O kung wala, tama na? Paano po?
2: Personally, ang sa akin, ang priority sa ngayon sa ekonomiya, no? Sa trabaho ng mga taong bayan natin. Yung political, that's why we elected the lawmakers, no? But sayang naman, nakita natin na they're not really setting a good example. Parang hindi natin maasahan na to get anything out. So we're just doing our things. We create jobs. We pay the workers. We pay taxes. We just hope that that will be the focus of the of our legislator to help the businessmen, no? Itong mga bagay nito is not good for us, lalo na na, like me, I travel quite often to promote the country for foreign direct investment. Recently, katatapos din yung ASEAN meeting natin, the one in Cebu, of course, the president did a fantastic job talking to all the ASEAN leaders. Yung mga key issue na mag-cooperate ng ASEAN tungkol sa fuel, mag-cooperate din tungkol sa pakain, sa fertilizers. I think those are all good. But there's more issues with us than other countries. Sa tingin ko, mga ibang bansa, mas handa sila kaysa atin.
0: Siguro po, ang maganda rin katanungan dito ngayon, Chairman George, is sa local muna natin ang mga negosyante, itong political noise and uncertainty, ano ang effect nito sa inyong mindset, sa inyong expansion kung meron man, sa inyong operasyon, sa inyong negosyo?
2: Yung simula na itong 2026, karamihan naman yung conservative, no? Ang tawag natin na to put it nice term, control or yung optimism, no? But yung nangyari sa mga ng mundo, everything is uncertain. Yung sa supply natin ng crudo, at least so far, okay pa naman. We're not rationing, no? Unlike other countries, nag-ration ng mga gasolina. Pero ang price is going up. At saka, yung halaga ng pera natin, talagang ang laki ng nababa. 61 na. So those are factors that we're quite concerned. Kasi tumaas ang presyo, the demand will be less, obviously, no? At saka they will prioritize what is important. Yung food, and later on, pag starting school days, ang matrikula. Mm-hmm. So definitely, pakitato yung mga negosyo namin.
0: Opo. So yung nga po, no, kaninyo nagsimula ang taon, conservative na. Kumbaga sa expansion, medyo conservative na po kayo. Sa ngayon,
2: opo.
0: So sa ngayon po, sir, itong mga uncertainties at problemang nabanggit po ninyo, ano effect nito ngayon sa inyo pong sa puhunan, locally muna tayo, sa puhunan, yung sa retail, ito pong sa hospitality, ano effect nito, sir? Ano ho ang inyong pangitain dito? Kasi malaking bagay po ito, parang nga sa sinasabi natin, economic growth, kung meron man.
2: Itong sa retail, makikita mo naman na dito sa traffic natin, no? Mas magaang traffic natin ngayon. Ibig sabihin, there's less freight or truck deliveries. So that is already an indication na mubang negosyo because of the hardship, no? Yung mga expansion, katulad ng mga developers, yung isang malaking project ng Ayala, mm-hmm, na pinasuspend. Hindi lang yun, pero marami mga, alam mo, Ayala malaki yun, mahaba ng PC.
0: Mm-hmm.
2: Pero marami mga marginal players, yung mga developer, wala, into early part of this year, they're holding it na. May mga iba, midway, pinatigin nila. So, it's not, I don't expect this year, well, I expect this year to be definitely businesses will be down malaki, no? Kung mag-down ng mga 5-7%, okay na yun.
0: Opo. May tanong,
1: yes,
0: po si Chacha.
1: Sir George, kanina may binabanggit po kayo, they're not setting a good example when I asked you about impeachment. Are you talking about ito pong change of a leadership sa Senado?
2: Party does it, no? Because parang among them, hindi sila walang unity sa isip. At saka yung minsan parang selective justice tayo, mm-hmm. Yung sa flat scandal, not going anywhere, no? Wala pang resolution. Ang laki pa ng pera? You're talking about trillions. Ito rin, malaki na ng pera. 6.7 billion yata. Whatever it is, itong pera ng taxpayer. Kaya sa mga negosyante, sabi na, you know, you're all taking this too lightly. You're not considering that how many projects or schools those money can be used. And wala, selective justice. Ngayon, itong concentration. Ngayon, ito naman. Parang laro-laro ng mga ano, gamemanship lang eh.
1: Oh,
2: so this is the effect of businessmen. Wala naman kami magawa. We can't do anything. These are our elected officials, di ba? So kaya sabi ko nina, we trust them na meron silang konsyensya na to help really the country, especially at this time when everybody is having difficulty making progress.
1: Oh, kumbaga pangkalahatan na ito, lahat sila na nakaupo dyan, they're not setting a good example. Sir, meron binabanggit dito sa inilabas na pahayag, always go by rules of law, at least we build credibility not only to our Filipinos but also to the world. Sabi niyo po kanina, kayo madalas kayo nasa ibang bansa for foreign investments. Gano po ba kahalaga, hindi lang sa local maging sa foreign investors natin, na dito sa Pilipinas, ito pong mapa-house man yan o sa Senado, sinusunod yung constitutional process natin? At ano po yung epekto rin nun kung mabilis na napapatupad yung mga proseso na naayon po sa ating saligang batas? Anong epekto nun sa business sector?
2: Ang epekto nun sa business sector na talagang ang gusto natin, kanina yung sinabi mo, by rule of law, no? Kailangan may consistent yung batas natin. Sa lahat ng mga ASEAN, sa foreign direct investment, halos sa 6 ng bansa, tayo ang pinakamaliit ng investment. Compare natin sa Singapore, Vietnam, Thailand, Indonesia, even Cambodia. Mas malaki ba yung investment ng Cambodia kaysa atin? So those are the things that it bothers us, no? Na there must be something that they're doing right and we're not doing right. Why? Ang daming mga investment eh. To be honest, we have a hard time, no? Trying to convince people why they should invest here. They opt to invest in the country that is in the radar for them is Vietnam. So there must be a reason. But I suppose our lawmakers are well-traveled, are well-studied. Na alam nila why. We don't have to explain to them. Mm. Obvious naman eh. Nakakita nila why people are going. And then, even dito sa atin, sa tourism lang eh. Ang tourism, wala pang 7 million. Ibang mga 30 million, 15 million. So we ask the questions, we ourselves in the business side. Gusto naman kami na tumulong in the best way we can, no? But isa isang takot namin, we know with the short of fund of the government, baka ang negosyante man ang gigipitin nila, no? Mm-hmm. That you have to pay. We're paying our dues, but as I said, yung mga pera na wala, hindi kasalanan namin.
0: Sorry for that. obviously, Sir George, no? Obviously. Pero Sir George, we just had lunch, no, with some businessman recently. BIR, kumusta naman so far, sir? Kasi alam niyo naman siguro, 'di ba, yung mga issues diyan. And then itong mga nabanggit na hindi lang sa usapin po ng flood control ang pinag-uusapan nating korupsyon, ano ho, pati nga itong reklamo ng mga negosyante. Kumusta so far po ang BIR sa inyo?
2: Ang BIR, I think itong Commissioner Mendoza, no? Nakausap ko siya na ilang beses. I think he's capable. And he has all the intention, no, of making BIR more fair and more friendly to yung when I was president, my second term of president was 2020, no? 2021. ay initiated itong sa private sector. We are the lead, the PCCI group is the lead in meeting the BIR both commissioner and their deputy commissioner. We meet once a month.
0: Okay.
2: Gusto namin na parang alam natin may mga issues na may contentions, no? Mm-hmm. Pero we said let's talk about it. Kami rin ng private sector, kami ang soundboard. Kung minakita namin na either to tweak it a bit para it's reasonable, no? Katulad noon, they said strictly yung mga report kailangan nasa digital form. Mm-hmm. Eh, ang dami na mga maliit na negosyante, wala naman silang may computer, pero wala naman silang connectivity.
0: Mm-hmm. Okay.
2: So those are the issues that times they do it without knowing what is happening on the ground. Mm-hmm. So we are there to help them. Mm-hmm. And also, like sa ngayon, on a macro scale, gusto namin na itanggal yung excise tax dito sa crudo.
0: Mm-hmm.
2: Okay? Ang natanggal ng excise tax ngayon, kerosene at LPG.
0: Mm-hmm.
2: Pero sa yung related to logistics, mm-hmm. wala, hindi na mawasan yung excise tax.
0: Mm-hmm.
2: Samantala yung batas natin, pag umabot ng ang presyo ng oil na 80. Above $80,
0: mm-hmm.
2: automatically waive ang excise tax.
0: Opo.
2: So those are the things. And then may na-complain sa amin, eh, itong Meralco bill, ngayon, may mga line item na naman, nakadagdag ng line item.
0: Mm-hmm.
2: You check your Meralco bill na meron ng additional.
0: Mm-hmm.
2: So itong mga bagay nito, alam mo na, these are utilities eh.
0: Opo.
2: We cannot do anything if they impose that, if they impose the additional charges.
0: Sir. Opo. Sige. Anyway, sige. So, Sir George, ngayon po, no, may pending na impeachment. Magkakaroon daw ng trial. And then, merong standoff ngayon in the Senate. Opo. Kayo po, esteemed leader po ng business community. Ano po ang inyong panawagan sa lahat? Kasi must happen, itong impeachment na ito, at sa lahat po ng mga nakikinig ngayon sa atin. Go ahead, sir.
2: Alam mo, Ted, we are just as surprised as you, no? We thought that this is a due process and the lower house, they had went through the process and they got the numbers.
0: Mm-hmm.
2: The Senate requires that number also. But yung nakaroon ng palit ng Senate President, so we'll just have to wait and see na how to proceed. But again, kaya sabi ko kanina, all of this is taking time off our legislator not to deal with some of the issues that affects the business, affects people. I don't have an idea anong timeline, but there are pressing issues to us, no? Rather than, of course, this one is important also, but yun lang, sinasabi ko, we're not politicians, we're just businessmen.
0: Mm-hmm.
2: And we're the one paying our workers.
0: Opo.
2: And we need na maasahan namin na yung peso natin, masa natin, masa na sa pudo, at saka wag naman na ma-pressure ng mga negosyante because government is short of fund.
0: Baka na naman po mapunta ito sa karagdagan na pressure nga sa pamamagitan po ng karagdagang buwis. Sige po. So Sir George, hindi lang po kayo nagpapasweldo ng workers, kayo din po kasama sa nagpapasweldo sa ating mga legislators. So, have a good day.
2: Salamat. Thank you.
0: Salamat Sir George. Ha? We'll see you around. Thank you po. Salamat na marami.
2: Okay, thank you.
0: Thank you.
2: Bye-bye.
0: Chairman Emeritus po ng Philippine Chamber of Commerce and Industry. Kapag pinag-usapan natin ang negosyo sa Pilipinas, abay, dyan na po sila tumanda. Ano ho? At ang kanilang panawagan nga, kung maaari daw, girl, magtrabaho naman kayo. at iangat nyo kami sa pagkakasadlak. Iadya nyo kami
1: sa lahat ng masama.
0: Mga kapatid, abangan po sa aming pagbabalik, Senador
1: Bato de la Rosa.
3: Go ahead, make my day!
0: Tiya, chisring ba yan? Di ka nagsishare, ha?
4: Naku, baby boy. Sarap talaga ng cheese.
5: Gusto niyo bang magkaroon ng ipon o magkaroon ng inspirasyon?
6: Kung gusto mo talaga umunlad, ang kailangan baguhin muna natin yung ating pag-iisip, yung way of thinking natin. Kung ano yung tinanim mo, siya yung aanihin mo. Tama, mali. Eh kung mali ang tinanim mo, mali rin aanihin mo.
5: Sa buhay, always think positive. Ako ang inyong pambansang world coach na si Chinky Tan. Tyler Servicio para sa Pilipino.
7: Purpose of travel?
8: Where are you staying?
9: Where are you from?
10: Chicken or banana?
11: Who are you?
9: Is that your final haircut?
12: Hirap makapasok. Dito madali. Zoom Signal Super. One login, one subscription. For multiple streaming apps na, Signal Super. All you need is one.
13: Ang mukha ng balita ay pagbibigay ng kakaibang perspective tungkol dito sa story ang tinatalakay natin, no? Kada araw na naglalahad ng kakaibang angulo, kakaibang punto de vista mula sa isang mobile journalist. Sila ang nasa gitna, sila ang nasa puso ng bawat story. Sila mismo yung kumakausap doon sa mga tao at sila mismo ang nandun kung nasaan ang aksyon. Kaya mahalaga yung mga mobile journalist kasi from their eyes, from their ears, from their understanding, mas naikukwento nila ng tama kung ano yung mga may kabuluhang istorya na tinatalakay natin sa mukha ng balita.

0: 8 ang tamang oras. Atin po sa ating lahat yan ang St. Louis College Valenzuela. Parents and students, ang St. Louis College Valenzuela ay halos 5 dekada na po na nagbibigay serbisyo sa larangan ng edukasyon. Mayroon po yung iba't ibang antas mula preschool hanggang college. Bisitahin nga ng kanilang website sa www.slcv.edu.ph. Ang oras na yan, hatid din sa ating lahat ng Mayette de la Rosa Fine Jewelry. Visit Mayette de la Rosa Fine Jewelry on their website and Facebook page for all your gold and diamond needs. May QR code sa inyong screen para po kayo ma-divert sa kanilang website or Facebook page. On Facebook, search nyo lang po Mayette de la Rosa. Ang kanila namang website, www.mayettedelarosa.com. At open na rin po for franchise ang Mayette de la Rosa. Good morning na rin kay Sir Richard de la Rosa. Maraming salamat po sa inyong pagtutok. Batiin na rin natin yung Grab driver na nasakyan ni Ma'am Cherry Baile, si Riz. Tama, si Kuya Riz Begosa Marcelino. Magandang umaga po sa inyo. Si Ma'am Cherry, nasakyan daw ito kanina. Nakakatuwa daw makita na naka 105.9 True FM ang driver na ito. Ingat po sa biyahe, Mamang Grab driver. At maging si kasamahan din natin dito na si Kuya Atom. Nasakyan niyang Grab driver. Padami ng padami ha, yung mga TNVS drivers na katutok sa atin. Salamat naman po, nadagdagan na sila ng 5. Kuya Wendell, si Kuya Wendell Guzman de los Santos. Thank you, mabuhay po kayong mga drivers. Lamig ng ulo sa kalsada at ingat po kayo sa biyahe.
1: Samantala, mga kapatid, sa lahat din po ng mga Pinoy ngayon na nasa abroad o mga Pinoy na gusto mag-abroad o mga Pinoy po na nagbabakasyon man o OFW, ang tanong po namin sa inyo, kayo ho ba ay kaliwat kanan kung mag-remit, magpadala sa Pilipinas at may bayad ba yung kada remit? Kung gayon, aba mag-BDO pay ka na. Isang remit lang sa BDO Kabayan Savings mo, libre na po lahat ng mga susunod na send money transactions sa kahit na anong BDO account. Pwede rin pong gamitin ang BDO Pay to Pay bill sa Pilipinas kahit nasaan ka pa. Basta lamang may laman ang Kabayan Savings mo, libre na yan. Kaya download na ng BDO Pay app now na. At kung wala ka pang BDO Kabayan Savings, visit any BDO branch to open muli ha. Ngayon po ito ang makabagong paraan, ito ang praktikal at mas matipid na paraan. Kasi nga po, bawat remit mo, libre. Sa lahat ng iyong money transfer, libre. Basta lamang, una, merong kang BDO Kabayan Savings, ito'y may laman at mag-download ka ng BDO Pay app. And then, of course, no, padala yan sa BDO account sa 50 panig ng mundo o maging sa Pilipinas. At yan nga po ang alagang kabayan. O diba? And BDO is regulated by the Bangko Sentral ng Pilipinas at ang mga deposito po insured by PDIC up to 1 million pesos per depositor. Yan nga po ang alagang kabayan. Download na ng BDO Pay app now na!
0: Inaantay pa po natin na makakausap natin ngayong umaga.
1: Sige.
0: Oo.
1: So,
0: pero,
1: naghanda ka, I'm sure, ha?
0: Hindi masyado. Char, syempre pinaghandaan natin siya. Importante makausap natin, marinig ang kanyang mga paliwanag at kamustahin ang kanyang sitwasyon din sa ngayon.
1: Alright. So, mga kapatid, ano po? Kanina, si Sir George Barcelon, na atin po nakapanayam, meron siyang kinikwento tungkol nga halimbawa sa ilang mga developers po, no? Nabanggit niya yung Ayala, etc. Sabi nga niya, walang problema yon kasi mahaba ang PC noon. Pero yung mga naandun po, ika niya sa gitna, kapansin-pansin nga din po yung pagbagal or pagtigil ng ilang pong development. Halimbawa itong kasi, di ba, namumutik-tik ng mga ano? Nasa linya na ngayon, mga kapatid, si Senador Bato de la Rosa. Good morning po, Senator.
2: Good morning, Ted. At andyan ba si DJ Chacha?
0: Nandito po, Senator.
1: Okay, go, Chacha.
2: Andyan pala,
0: Senator, good morning. Good morning po, Senator.
2: Good morning.
0: Kamustahin ko muna kayo. Kamusta po? Nakakatulog naman po kayo na maayos dyan sa Senado?
2: Yes, uminom ako kagabi ng magnesium ba yun para makatulog. Sarap yung tulog ko.
0: Yeah, that's good, ano? Medyo, kami po nagpapasalamat ha that you're on the show dahil alam namin medyo mabigat po itong pinagdadaanan ninyo at kaliwat-kanan din yung mga panayam sa inyo. Pero Senator, curious lamang po ako, before this all happened, bago po yung pagpasok nyo muli sa Senado, Sino po sa mga kasamahan yung senador ang kumontak talaga sa inyo na kinakailangan nyo na po talagang pumasok sa Senado? Sino pong nanghikayat sa inyo? Pwede po ba namin malaman yon?
2: Yes, yung aming majority, yung aming minority leader namin na si Sir Alan Quintano, yun ang nakausap ko.
0: Senator, kailan po kayo mismo nag-usap ni Senator Alan at ano po mismo exactly ang sinabi niya sa inyo? Bakit kinakailangan niyo daw po to be physically present sa Senate Hall?
2: Kinakailangan dahil para kami na naman uli ang magiging majority, kailangan andyan ako para bumoto. So, isa na yun sa rason bakit ako nag-surface. Pangalawa, meron kaming impending impeachment trial na gaganapin niya sa Senado once the impeachment the articles of impeachment are transmitted to the Senate. At pangatlo, hiyang-hiya na po ako sa ating mga kababayan na nagsasabi na ako ay patuloy na tumatanggap ng sahod galing sa gobyerno na hindi naman nagtatrabaho. So nahiya na po ako dinisata, kaya sabi ko, magpakita na tayo, magtabaho tayo.
0: Oo, so ito po yung mga rason ano, na nabanggit niya nga kung bakit niyo po kinailangan na to be physically present sa Senate. Senator, doon po ba sa usapan ninyo ni Senator or ni Senate President Alan Cayetano, nagkaroon po ba ng assurance sa pag kayo po ay lalabas dahil alam naman natin na may arrest warrant nga po, bibigyan po kayo ng kustodiya ng Senado para hindi po kayo maaresto?
2: Wala naman, hindi naman yung kasama sa usapan namin. Ang sa kanya lang kinusap siya kung kaya kong pumunta para bumoto. At yun na. Sabi ko, sige, matagal ko na pinag-isipan na kung bumalik sa trabaho. Bahala na. Whatever happens, ay re-risk ko itong aking sitwasyon para lang makarating dyan. O, nakarating ako.
0: Hindi po kayo nagdalawang isip na pumunta sa Senado noon? Lalo pa po, alam natin na posibleng kung ano man yung nangyari noong Lunes, ganun nga po mangyayari pagka nagpakita kayo.
2: Okay lang sa akin, digital siya. That's part of my job. That's part of life. Tanggapin na lang natin yung mga risk ko. No, matagal naman tayong humaharap ng mga dangers, ng mga risk sa ating buhay since umasok tayo sa servisyo. So, okay lang sa akin yun.
0: Kumbaga, hindi na po kayo kinailangan na pilitin pa ni Senator Alan. Kayo po ay nag-gusa dahil sa Senate leadership change na pumunta sa Senado.
2: Yes, yung desire ko rin talaga na mapalitan ang liderato ng Senado ay malakas rin. Kasi wala naman talaga minority na gustong mananatili sa minority forever. Lahat naman ng minority gusto maging majority. So yun po, gusto namin na kami na naman majority.
0: Senator,
2: kasi normal.
0: Sige po. Senator, are you happy with the outcome? Sige. Kung paano po kayo binibigyan ng proteksyon ngayon ang bagong Senate President? Masaya naman po kayo dun sa kung paano po niya sinisiguro na hindi po kayo aarestohin at hindi na muling papapasukin pa sa Senado ang NBI agents.
2: Masaya ako. Nagpapasalamat ako sa Senado. Hindi lamang kay Senator Alan, kundi sa magkasamahan kong senador na tumuporta, na i-exhaust muna yung lahat ng legal remedies available para sa atin bago tayo dadamputin kung kailangan damputin man.
0: Nagkausap na rin po ba kayo ng dating Senate President na si Tito Soto?
2: Yes, kapag yung nagkainitan si Senator Robin Hood Padilla at saka si Chico Pangilinan, nag-intervene kami dalawa doon sa dalawang medyo uminit ang ulo. Doon, nagka-cross yung landas namin at kinausap ko rin siya. Sabi ko sa kanya, wala akong sama ng loob sa iyo, sir. Matatang respeto ko sa iyo.
0: Wala
2: ito
0: na...
2: Ito lang yun, kahit anong mangyari. Wala akong sama ng loob sa kanya.
0: Kumbaga, everything's well between you and the former Senate President. Maayos na po kayo?
2: Maayos naman. Mataas naman respeto ko sa kanya noon pa. Tagal ko na yung Senate President. At saka siya ang pinaka mataas siguro na tenure, longest tenured senator dito sa Senado ngayon. So, I give him my highest respects.
0: Senator, isa sa mga lumutang na issue, yung wala daw proper coordination yung NBI agents with Senate nung Monday, tungkol nga po dun sa paghahain ng arrest warrant sa inyo. Napag-usapan niyo po ba yun ni former Senate President Tito Soto? Ano daw po ba talaga ang nangyari? Ano pong paliwanag niya sa inyo?
2: Ang binasihan ko lang naman is yung official report na binigay ng USAA, Office of the Sergeant at Arms, tungkol sa insidente na yan. Sabi ni USAA, si General, yung aming USAA, sabi niya lahat naman daw yan is under the instruction of Senate President. Yung coordination, yung pagpapasok, alagang instruction yun ng Senate President. So, I think that is an official statement.
0: So, meron pong koordinasyon. And you feel like, Senator, kung si former Senate President Tito Soto pa rin ang nakaupo, ibang nangyari? Baka wala na kayo sa Senado ngayon, sa tingin niyo po?
2: Hindi ako makasiguro niyan. Hindi ako makasiguro kahit naman siguro na sa minority ako. Hindi kasi siguro kung anong mangyari.
0: Oo, Senator, umabot na nga po sa punto. Kahapon nakita ko po yung video nyo, nananawagan na po kayo sa Pangulong Marcos Jr. Hinihiling nyo po na bigyan po kayo ng proteksyon. Meron na po bang sagot ang palasyo dito sa panawagan ninyo?
2: Hindi ko pa alam kung may sagot na ba o anong sagot nila. Basta wala namang masama sa magkikiusap na magpakumbaba at makiusap kapag ikaw ay nasa sadlak sa ganitong sitwasyon. Hindi naman siyang masama ang makikiusap. Kaya sana huwag hindi niya tanggain. They don't take it as negative. Nakikiusap lang naman tayo. Alangan naman, doon ako makiusap sa gobyerno ng China, sa gobyerno ng US, gobyerno ng Russia, na ako ay isang Pilipino. So, nararapat lamang na sa gobyerno ng Pilipinas ako hihingi ng suporta para hindi ako sasakupin ng mga dayuhan.
0: Tama.
2: Kanino ako hihingi ng tulong? Dahil the sole duty of the Philippine government to take care and to serve and protect it's an every Filipino citizen. So doon tayo nakikiusap kay Pangulong Bongbong Marcos dahil siya muna presidente ng Pilipinas. Kahit na sabihin natin na magkaiba kami sa politika, magkalaban kami sa politika, kahit na noon magkasama kami, tapos tumulong pa ako para makampanya sa kanya, pero nagkakaroon ng alitan yung Duterte at saka Marcos, magkalaban na kami ngayon. At then of the day, politics lang naman ito eh. Kahit ano mangyari, siya Pilipino, ako Pilipino pa rin. So kanino kahingi ng damay, kanino kahingi ng tulong kundi sa kapwa mo Pilipino, lalo na sa isang presidente ng Pilipinas. Kaya politika lang ba ito? Alam naman natin, punot dulo nito lahat.
0: Opo.
2: Politika.
0: Yes po. Senator, I assume sana napanood na ng Pangulo yung pong video message nyo kahapon. Pero may middleman po ba? Meron po ba namamagitan sa inyo para maiparating yung mensahe nyong yan sa Pangulo?
2: Wala naman akong kinakausap na middleman. Ako lang, that's my honest appeal to the president. Sana huwag niyo ako isukos

0: Tapos at the end of the day, ito pala mangyayari sa akin.
1: Senator Bato.
0: Ng
1: opo, opo. Senator Bato. Yes. Opo. I just have to interrupt a bit ano po para nga din po sa maraming katanungan ng mga nakikinig ngayon sa atin. Simulan ko po doon sa inyo sinasabi na wala namang problema sa nagpapakumbaba. Opo. Tama po naman 'yon ano po. Opo. Pero Senator Bato, nanonood ba kayo ng mga balita recently? Meron ba kayong chance na makapakinig o kaya po'y makapanood na marami ngayon ang nag-re-replay ng inyong mga naging unang pahayag tungkol dyan sa ICC arrest warrant na yan? Halimbawa po yung kay Ginoong Trillanes, you make my day, sige, ngak-ngak ka ng ngak-ngak, punta ka dito, posasan mo ako. Even before that, ang dami po nito eh. Even in our show, sinabi po ninyo, before pa ho yung arrest warrant na yan, na kapag dumating yan, I will be man enough, haharapin ko yan, hindi ako takot. And then, yung eksena po na napanood ng mga Pilipino na kayo nagkukumahog na tumatakbo at iniiwasan yung NBI, how do we reconcile that?
0: Well, that's a basic human instinct, no? Self-preservation. Self-preservation yan. Sino ba namang tanga na gusto magpapahuli? Sabihin na lang niyo ako na ako ay, okay lang, sabihin niyo ako na ako ay duwag. Pero hindi ko po matanggap na sabihin niyo na ako ay tanga na nagpapahuli. Alam na uhulihin ka, magpapahuli ka. Hindi po ako ganun katanga na magpapahuli. Kaya I have to. Yung nangyari sa hagdanan, is a run for your life yun.
1: Mm-hmm. Opo, pero yung nga pong pagpapakumbaba ngayon, pero yung pong inyong dating-dati, no, na matapang, yung pong inyong dating na challenging, yung pong walang takot, di ba? Make my day. Meron pong mga ngayon, ano, reaksyon na ngayon, ganyan kayo, pero nung una na kayo po'y nakaupo sa pwesto hanggang sa bago dumating itong ICC warrant of arrest, iba ho kayo nun eh. Paano po namin dapat tangkilikin yun?
0: Eh kasi noon naman kasi, binigyan ako ng assurance ng Pangulong Marcos na never kami ni President Duterte pagkakanulo niya sa ICC. Yan sabi niya sa akin, dalawang bisis eh, na huwag ka maniwala dyan ba to? Hindi ko papasukin ng ICC dito dahil wala yung jurisdiction sa atin, hindi na tayo membro ng ICC. Hindi kayo magkakaroon ng ICC. Kasi kung gagawin ko yan, na is papayagan ko yung ICC makialam dito sa atin, after you, after President Duterte, after you, sinong next? Baka kami na naman ang pakialaman ng ICC. So bakit ako papayag? So ganun katapang yung aking stance doon. Dahil alam ko, ang stand ng Philippine government is not to cooperate with ICC. Eh ngayon, bumaligtad, ipinagkanulo na yung Pangulong Duterte sa kanila. So, alam nga naman, magtapang-tapangan pa rin ako. Nahamunin ko si President BBM na, sige, surrender niyo ako doon. Magkakakuan tayo dito. Mali yun.
1: Opo, sige.
0: Tao lang naman tayo, Ted. Tao lang tayo.
1: Opo. Tayo. Sorry po. Tao lang. Ika nga po. Lahat naman po tayo ay naharap sa iba't ibang uri po ng pagsubok personal. Pero doon po sa pananaw, no, ng iba na matapang nga po kayo, nung una po sa war on drugs, binalikan din po namin yung inyong mga statement at that time, ano po, na naging bahagi na rin ngayon ng ICC investigation and ngayon po sa prosecution. Yung pong nangyari sa inyo sa hagdanan, nauunawaan namin, sabi nga po ninyo, run for your life yan, di ba? Hindi ka naman tanga na magpapahuli sa kanila, magpapabitbit. Pero doon po sa iba, meron pong mga nakakaunawa sa inyo, meron pong naaawa sa inyo, pero meron pong mga ibang kaisipan din na nagsasabi na yung pong ganong pa eksena, halos madapa na po kayo, ay isa pong eksena na tila nakapagpapababa sa dignidad ng isang sitting senator and former chief PMP. Ano pong inyong take doon?
0: Mababa talaga ang dignidad mo noon dahil tumakbo ka eh. Pero mas mababa ang dignidad mo kung ikaw ay tanga na magpapahuli. Walang kwalito, hindi ginagamit ang utak nito. Kasi naman din, yung mga nagkikrita, before that, I would like to tell those bastards na you sure entitled to your own.

0: opinion. So, entitled to your opinion, pero pag kayo ang nalagay sa aking kinasadlakan ngayon, I don't think hindi nyo gagawin yung ginawa ko. I am sure of that. Hindi kasi kayo ang andito sa sitwasyon na ito. Pero pag kayo, ganun din naman siguro ang gagawin ninyo. Ang entitled kayo sa inyong opinion dyan, yung espiritu ko yung opinion ninyo. Pero ang alam ko, yung mga tao na nagbaba sa nangyari, ay yan yung mga tao na gustong mahuli talaga ako.
1: Mm-hmm.
0: Pero mas marami dyan ang nagsasabi na, sir, huwag kang magpapahuli dyan sa mga dayuhan na yan.
1: Mm-hmm.
0: Huwag kang magpasakop sa mga dayuhan na ICC na yan.
1: Mm-hmm.
0: Mas marami ang tao na nagsasabi sa akin na huwag kang magpahuli, sir.
1: Mm-hmm. Opo. Pero, Senator, meron din po mga naghahambing sa inyo, no, po, ng dating Pangulong Duterte. At the time na siya po'y naharap doon po sa sitwasyon from the tarmac all the way sa Villamor, no? Meron pong mga nag-o-observe sa kaibahan noong Rodrigo Duterte, yung kanyang pagiging composed, ano po? And then kahit na po nga nagkaroon ng commotion, although we respect yung kanyang edad, ano po? Pero yung kanyang composure, doon sa pagkakataon na yon na wala tayong napanood na anuman pong, alam niyo yon, yung pagpigil o anuman, kumbaga yung pagiging supposed to be po parang statement, ano, na naharap sa ganung pagsubok, pero kayo yung nga takbo, run for your life. Paano po natin yon dapat din pong isipin yung pagkukumpara sa inyo sa decorum po ng dating presidente at kayo nga po na kumaripas sa takbo again?
0: Iba naman si President Duterte. Wala siyang katulad. I can never be a President Duterte. I can just remain as Senator Bato. I'm just an ordinary person. Si Pangulong Duterte, ibang klaseng nilalang po yun.
1: Mm-hmm.
0: And he chose to be arrested.
1: Mm-hmm.
0: Gusto niyang sunuhin yung problema. Hindi na niya kami idamay.
1: Mm-hmm.
0: Gusto niya siya lang ang mananagot sa lahat-lahat niyan. Mm-hmm. That's the commander na hinahanap natin. Eh ako naman, eh, ordinaryong tao lang ako. Hindi man ako, kaya sabi mo, statesman ka dyan.
1: Mm-hmm.
0: Anong statesman dyan na huhulihin ka? Tumakbo ka lang? Paktika lang ako, Ted. Paktika lang talaga ako. Wala po akong goal. Wala po akong balak na maging Pangulong Duterte.
1: Mm-hmm.
0: Pangulong Duterte ay iba talaga yun. At prepared na prepared siya. Kaya nga siya, in-advisan. Tinawagan ko pa na doon sa Hong Kong na, sir, may nakaribi na dito na huhulihin kayo. Lahat ng airport, ready na, huhulihin kayo. Sinabihan ko yung magkasama niya, paabot si Pangulong Duterte na huwag na kayong umuwi. Pero insisting talaga siya umuwi, gusto niya magpahuli. Yun ang kanyang plano talaga, gusto magpahuli. Ako naman, ang plano ko talaga ay hindi rin magpapahuli. Dahil hindi ko talaga recognize.
1: Pero yung nga po, ano, ika nga po ninyo, hindi na baling, ano, di ba? Hindi na baling, mawalan ako ng dignidad, hindi naman ako tanga. Opo, following that logic, tanga ba si Presidente Duterte na magpahuli ng ganun na lang?
0: Hindi siya tanga. Sabi ko nga, ready na siya na magpapahuli.
1: Mm-hmm.
0: Matagal na niya sinasabi yan, na magpapahuli ako. Kahit na inadvisan siya na huwag magpahuli.
1: Opo.
0: Gusto na niya magpapahuli talaga, sabi niya, giving my aid.
1: Opo.
0: Wala na, okay na ako.
1: So kumbaga, Senator Bato, again ha, ito lang po yung mga reaksyon ng mga nanonood sa atin, nakikinig. So lumalabas po that the president is a man of his word. Pero kayo po, sa dami ho ng inyong mga challenge, make my day, etc., paano po yun? Ano po, again, sa mga ito ho ngayon nanonood sa atin at marami pong nangungulit sa mga katanungan, yung nga po daw, you are a man of what?
0: Sabihin niyo, wala akong isang salita. Yun ang gusto nilang marinig sa akin. Wala akong isang salita. Sabi ko, hulihin niyo ako. Tingnan natin. Hulihin niyo ako. Ganito naman sa akin. Hindi ko naman sinasabi na, punta ka dito, hulihin mo ako at magsusurrender ako sa iyo. Ito naman sinabi yun. Punta ka lang dito, hulihin mo ako. Tingnan natin kung mahuli mo ako. Alaman ko sinabing ganun. Tingnan mo kung mahuli mo ako. Wala naman kung sinabing ganun. Sabi ko lang, sige, hulihin mo ako.
1: Oh.
0: Outburst of emotion yung Ted, outburst of emotion.
1: Oh, apo. Outburst of emotion. Sir, ito pong sitwasyon ninyo ngayon that meron kayong protective custody sa Senado, yung po ding kaisipan na you are putting the entire institution in a bad light, meaning nadamay na po ang institusyon. Kasi nga din po, although we respect, meron po mga sangayon dito, may mga supporters kayo sa labas ng Senado, pero meron din pong kaisipan na bakit na lang, gaya po ng sinasabi ngayon, by the way, ng ilang minority senators, na kumaari kayo ay magpasa ilalim na nga, ano? Dito po sa prosesong ito, meaning sana nga maipatupad yung arrest warrant and then you go with the process kung ano man po ang gagawin po ng executive sa inyo. Nasa ganun, hindi na po madamay pa ang buong Senado as an institution. Ano po ang inyong masasabi doon?
0: Well, irrespeto ko yung opinion nila. Lima sila na nagsasabing ganun. At yung iba naman, ay iba naman ang sinasabi. Huwag ka muna magpahuli at i-exhaust mo lahat ng all available legal remedies bago ka finally. Kung wala na talaga, so wala na ibang paraan, so yun ang gagawin natin. Pero huwag naman silang atat na mag-surrender kagad ako. Grabe naman sila. Sa tagal namin nagsasama sa Senado, ganun na lang na ikuan tayo. Parang ano tawag sa Bisaya, patid, abugin ka, yung parang chuk, alis ka dito at nagugula, ginugulo mo lang Senado. Bakit? Hindi pa ba ito nangyari noon? Masyado lang sila selective. Panahon ni Trillanes, nangyari yan. Panahon ni De Lima, nangyari yung ganyan. Iba nga lang sitwasyon namin. Dahil sa kanila, talagang obligado sila mag-surrender because mayroong warrant from a competent Filipino court. Mayroong warrant sila. Pero ako, wala naman kong warrant coming from a competent court.
1: Opo.
0: Senator, ICC man ang warrant na hawak nila.
1: International, so, opo.
0: Kanino kung surrender? Gusto niya, mag-surrender kagad ako doon sa ICC.
1: Senator, yung pong pahayag ninyo na kayo po ay Pilipino, ano po, kayo dapat bigyan proteksyon ng ating gobyerno, ng Estado, and then kaninyo, wala namang kayong ginawang masama, wala namang kayong inagabyado. Tama ba rinig ko? Wala ho kayong mga, di ba, mga kung ano man pong pagkakasala sa bayan. Sa kabilang banda po, yung mga victims and the families of EJK, iba ang sinasabi. So, paano po ang inyong mensahe tatanggapin kaya noong mga napatay na mga pulis at questionable umanong pagkakapatay na ang sinasabing pinanggalingan ng utos, kundi man utos direkta, inspirasyon ay ang mga pahayag nyo nung kayo nakaupo pa bilang Chief PMP?
0: There are always two sides of the coin, Ted. That's normal. Merong pro, merong pabor, at merong hindi pabor sa iyong ginagawa. Kaya, titignan ko lang naman kung sabihin mo, maraming hindi pabor, mas marami naman ako nakikita ang pumapabor sa ginawa natin. At yung nga natin, since gumaduit ako ng PMA-ted, I've been serving this country faithfully to the best of my ability. Dinuhos ko yung aking buhay dito sa serbisyo. Lahat-lahat ginawa ko para magampanan yung aking katungkulan. Faithfully. Tapos ngayon, at the end of the day, yun lang palang mangyayari sa akin, yung bansa, yung gobyerno na aking pinagsiservisyuhan, yun din para ang gobyerno na magkanulo sa akin doon sa foreign court, yun din lang pala. So masakit para sa akin. Wala naman akong talagang pinatay diyan sa War on Drugs, wala man akong binaril, wala man akong inutosan na patayin mo yan. Never ako nag-utos ng ganun, ng illegal order. So, kaya doon masasabi ko sa punto niya na masakit, it's very unfair. It's very unfair for me at saka sa Philippine National Police na apiktado dyan sa war on drugs. Very unfair.
1: Senator Bato, earlier po no nabanggit niyo no na kaya ho kayo din napilitang pumasok. Kung tama yung word ko, napilitan dahil nga sa inyong desire to change the leadership in the Senate. Opo. Ano ho ang pinaggagalingan ng desire na iyon?
0: Ang desire na iyon na lumabas ang katotohanan.
1: About what?
0: Yan hanggat hindi namin hindi itong mga problema natin sa flood control scandal. Kasi kung hindi namin mababawi ang liderato ng Senado, sila pa rin na may hawak sa lahat at sila pa rin ang may hawak ng Blue Ribbon Committee, ay nakikita ko sa takbo ng mga hearing ay may problema. Mayroong pinagtatakot yung nangyayari. Whereas yung panahon ni Senator Marcolita, eh, no holds barred yun. Lahat ng dapat ilantad ninyo. So, kailangan, for the benefit of the Filipino people, sobra na, tama na yung corruption na nangyari. Grabe na. Eh, ngayon, andyan, makikita natin na para bang hindi full blown yung ginagawang investigation.
1: Opo.
0: So, kailangan talaga lumabas ang katotohanan dito.
1: Okay.
0: So, in order to effect the change, we have to change legacy.
1: Alright. So, yun rin po nabanggit na yung mga dahilan, ano po, 1, 2, 3 kanina, ang binanggit din po ninyo, yung paparating na impeachment no ni VP Sara. Kaya ho kayo talagang naobliga rin na magsumipot na personally. So, hindi maitatanggi na itong change of leadership na ito sa Senado ay may kaugnayan talaga sa impeachment ni VP Sara.
0: Walang minority na gusto mananatili sa minority. Lahat ng minority gusto maging majority. That's a normal. Normal yan sa Senado. So, with or without the impeachment, gustong-gusto namin na bumalik sa majority. So, hindi natin pwede i-connect yung impeachment doon sa pag-aagaw ng liderato. Hindi natin may connect. Dahil kahit na walang impeachment, Gusto namin talagang mabalik sa amin yung mayorya sa Senado.
1: So kumbaga, sir, yung dahilan nyo kaninyo, yung mga dahilan na iyon kung ba't kayo na personal pong naobligang sumipot, na kaninyo may kaugnayan sa impeachment, ano po iyon? Yung kanina sinasabi po ninyo, as in walang kaugnayan itong change of leadership sa paghahanda ng majority identified with the VP?
0: Sabihin mo natin na konektado yan, pero para sa akin, walang connect talaga yan. Walang connect. Gustong-gusto namin talaga maagaw ang liderato ng Senado.
1: Opo. Gusto niyo maagaw
0: pero ang... Pagdating naman sa impeachment, alam naman natin na impeachment is quasi-political, quasi-judicial undertaking, di ba? So, hindi mo talaga maiwasan na papasok yung mga personal biases ng mga senador. Kahit na during the impeachment trial, kami ay nasa minority pa rin. It doesn't change our vote. It doesn't change our vote kung minority kami or majority.
1: Opo.
0: Kahit na yung mga tao na yan nasa majority, pagdating sa botohan, they will vote according to their conscience naman eh. So may individual decision yan. Hindi yan kung majority o minority ka, ganitong boto mo. Hindi naman ganun.
1: Opo.
0: Individual naman ang pagboto. Regardless kung sinong nakaupo as majority o sinong nakaupo as minority. Individualized ang pagboboto.
1: Opo. Senator Bato, I have to beg for your indulgence sa katanungan na ito, no? Kasi ang dami hudi ngayon na mga sa amin pong feedback sa section itong isyong ito. I just have to really ask you about this. You are claiming na nahihiya nga kayo, no, sa taong bayan dito nga sa mga naghahanap sa inyo because you've been out, no? Absent po kayo in the Senate for well, almost 7 months, no? At ang claim ninyo kahapon, wala kayong tinanggap na sweldo. May mga taong nagdududa. Will you be transparent enough na ilabas po ang mga records in the Senate para patunayan po na wala kayo talagang tinanggap na sweldo, Senator, during your absence?
0: Hindi, Ted. Hindi malig yung pagkaintindi na sa sinabi ko. Ganito yun. Habang wala ako, ang nag-claim ng sweldo ko, yung aking sekretary. Tinatago niya yung sweldo ko. Eh, hindi mo niya maibigay sa akin. Nakatago ako eh. Mm-hmm. Nakatago ako. Mm-hmm. So, meaning, wala akong natatanggap sa akin personal eh. Pero nandun sa sekretary ko. So, paalam na sa akin, sir, hindi mo man ito nagagamit. Tapos, merong kalamidad dito sa ganitong lugar. Mm-hmm. Gusto natin sanang makabigay ng relief goods doon. Mm-hmm. Pwede bang gamitin ito pang relief operation? Yung iba, ginamit. Pero yung iba naman, andyan intact, nakasilyado pa, naka-envelope pa. Mm-hmm. Hindi ko pa nga nakita ngayon na nakabalik na ako eh. Andyan pa yun. Pero yung latest, I don't know kung last 2 months or last 1 month. Mm-hmm. Sinabihan ko na yung secretary ko na huwag mo lang kunin yung sweldo natin, nakakahiya na. Huwag mo lang kunin. Mm-hmm. So hindi ko alam kung last 2 months ha. 2 months or 1 month, hindi na kinuha. Mm-hmm. Pero yung iba, kinuha, pero nasa secretary ko, hindi na ibigay sa akin. Dahil wala nga ako, nagtatago nga ako eh.
1: So,
0: ganun ang sitwasyon, Ted.
1: Opo. So, sumweldo pa rin kayo, kaninyo, pero naandyan po yung cheque, yung iba ho na in cash para sa mga relief kaninyo, pero naandyan pa yung cheque na iba, hindi nyo pa nabubuksan.
0: Hindi, kinukuha yung sweldo ko is, cash na yan eh. Pagka-release ng land bank, cash na yan.
1: Kasyado
0: lang, naka-sealed. Cash na, naka-envelope. Naka-envelope
1: lang. Cash
0: naman yan dati
1: galing sa land
0: bank.
1: Okay, so sumisweldo pa rin kayo, ibig sabihin, no? Opo.
0: O sumisweldo, wala naman silang karapatan na i-cut off aking sweldo. Wala man yan sa batas.
1: Opo, sige. So ito na lang po, sir. Nagkaroon po ng proposed amendment sa rules ng Senado concerning po yung inyo pong presence, no? As a matter of fact, may amendment na ipinropose nga po, no? Ang sinasabi ngayon dito, kasi dati-rati po, maaari lamang magkaroon ng sesyon kung saan po ang presensya ng miyembro ay online, no? Zoom o anuman po kaparaanan gamit ng teknolohiya kung mayroong tinaguri ang force majeure, no? That's the original rules po ninyo sa Senado. Ngayon, gusto nilang baguhin. Ninyong baguhin. Ngayon po, binabanggit lang dito, tatanggalin na po yung provision ng force majeure. Ang binabanggit ngayon dito ay ang justifiable reasons na lang. Meaning, ito ba'y naaprobahan? Kasi ang sinasabi po ng iba na ngayon, nagdidesenyo na po ang Senado na specific rules to favor you kung kayo magtatago pa ulit para kayo makapag-attend sa session by Zoom. Na hindi naman daw patas doon sa talagang physically ay pumupunta sa sesyon kasi nga din po gusto po na maging perfect attendance. Totoo ho ba ito na naamyandahan na ho ba ito at ito po ang inyong sinusulong?
0: Hindi ko alam po daw. Actually, hindi ko pa masyado na pakinggan yung... Kasi this is it by second day or third day na dito sa Senado ngayon.
1: Mm-hmm.
0: Pag-aralan ko yun, pag-aralan ko, titingnan ko kung ano yung laman ng amendment ng rules ng Senado na yan.
1: Mm-hmm.
0: Second day at third day ko pa lang ito, third day. Kaya
1: opo.
0: Pag-aralan ko mo yun, Ted. Pero kung sabihin mo na it tends to favor me,
1: favor
0: my situation, hindi ko po yan hiningi, Ted. Wala akong kinausap na kasama ko Senado na mag- file kayo ng resolution na i-amend yung ating rules para mapaburan ako. Wala pa akong kinausap dahil ako, kilala nyo ako since day one na aking pagkasenado, senador. Tingnan mo yung record ko, almost every year, every year, 100% attendance ako. Wala akong absent.
1: Mm-hmm.
0: Wala ko. Meron lang itong recorded data absent, isa, dalawa. Pero all the rest, kuwan ako
1: okay.
0: Yung perfect attendance ako, Ted.
1: Sige.
0: Hindi po ako bulakbol. Hindi po ako bulakbol, Ted, na gusto mo papakuyakoy lang sa bahay para mag-attend ng session. Ayaw ko yun. Gusto ko perfect attendance. Nagmamartsa-martsa nga tayo sa PMA noon eh. Bakit ba ka ba mag-sum-zoom dyan sa conference?
1: Opo, sige.
0: Bilag ka sa init.
1: Opo, sige. So, Senator Bato, thank you for your time. Ano ho ba ang inyong mensahe ngayon kay Senator Sonny Trillanes? Kasi nakapanayam namin siya, and as you siguro watch the news, no? Siya ay nagpunta lamang in the Senate para lang ho i-call yung dare nyo na make my day, no? Kaya siya nagpunta, hindi daw kasama yung taga-NBI. Meaning, sinasabi niya, ano na, Senator Bato, make my day, eto na yung arrest warrant dito. At sinasabi nga niya, kung yung napakinggan po, no, yun nga, yung mga binabanggit niya tungkol po sa inyo. Ano po ang inyong mensahe po sa kanya?
0: Well, the fact remains, no, na hindi, wala siyang role doon sa operation na yun dapat, because hindi naman siya taga-ICC, hindi naman siya membro ng Interpol, hindi naman siya membro ng NBI, hindi naman siya membro ng any law enforcement agency. Bakit siya may hawak ng warrant of arrest? Yun lang tanong ko. Pero kung yung sabi niya na yung kasagutan yun sa pag-dare ko na punta ka dito, pusasan mo ako, ganun. Then, I appreciate him for that. Kung yan ang kanyang effort, gusto niyang gagawin yung gusto kong mangyari.
1: Opo.
0: Okay ka, Antonio, okay ka, Ton, okay ka.
1: Alright, pahabol lang po ito ng mga taga news department. Ito pong lumabas daw po na payroll sa inyo pong staff, no? Ang sinasabi daw po, lahat ng nasa halos payroll ninyo ay inyong either anak, kapatid, pamangkin, brother-in-law. Ito po yung mga staff daw po ninyo sa inyo pong opisina. Short reaction lang po, Senador. I just have to ask this. Tanong po ng aming mga kasamahan sa News Department.
0: Hindi ko ba yan dinideny? Hindi ko ba yan dinideny? Dahil yung mga position na yan is position of confidential at saka co-terminus man yan. Hindi mo lang yan, hindi lang naman yan ako nagpa-practice niyan. Marami man yung senador nagpa-practice niyan. Hindi lang naman ako ang may anak na chief of staff. Na hindi ko na sabihin yung sino pa yung iba na ang chief of staff na ay anak niya. Position of confidential . Kaya wala naman kung binabayulit na batas.
1: Opo.
0: Mm-hmm. Hindi naman yan, walang violation of law dyan. Mm-hmm. Co-terminus lang yan sila lahat.
1: Mm-hmm. In other words, yan po ay allowed under your rules even in the house, no? Yan pong ganyang appointment. Kumbaga, wala diyang nepotism kapag pinag-uusapan ay staff ng sitting legislator. Opo.
0: Yes.
1: Okay. Sige, so Senator Bato, kami po ay nandito lamang and kami po nakatawag kay Attorney Torreon several times looking for you. And we're just glad, kami po ay nagkaroon ng pagkakataon ngayon na kayo po ay matanong ng diretsahan sa mga isyong ito. Salamat, sir, and Godspeed.
0: Salamat, Ted. Maraming salamat po sa inyo lahat.
1: Thank you. Senator Ronald Bato de la Rosa. Abangan, Senador Tito Soto. True
2: FM. This is Vice Ganda. Sa Game Zone, totoo ang bawat laro. Exciting ang kompetisyon, patas ang laban, at bawat player ay may chance mag-shine. At tanda,
3: simula ng araw ng good vibes, positibo at may tamang kaalaman sa serbisyo publiko, kalusugan at espiritual na buhay. Para ang bawat gising, bubungad sa iyo, perfect mornings.
4: Visayas hanggang Mindanao.
5: Posible daw nga mapormang bagyo ang low pressure area nga nagdala og mga ulan sa ubang bahin sa nasod.
4: Balitang dako ang hatid namin sa inyo.
5: Ug diara, maka-proud.
4: Balitang Bisaya para sa mga Bisaya. One Balita Bay. Kasama si Chiki Vergel tuwing Sabado sa 1PH.

0: bagong mga challenges para sa ating mga kainay.
1: Mapa-new mom problems, parenting style, at pangkalusugan ni inay, isa-isa nating pag-uusapan yan.
0: Dahil bilang mga inay, kailangan natin ang isa't isa as we grow our community. I'm your millennial mom, MJ Marfori, at ako ang inyong certified inay to the rescue.
1: At ako naman po, si Tintin Bersola Babaw, ang inyong madiskarteng mompreneur, ang bago niyong makakasama sa Inay Ko Po.
2: Inay Ko Po! Tuwing Sabado, alas 10 ng umaga dito sa 1PH, teleserbisyo para sa Pilipino.

0: chair na ang pinaka senior ngayon na nakaupong senador sa 20th Congress. Tito Sen, good morning, sir.
1: Morning, sir. Good morning, Congtet. Morning, cha. Magandang umaga po sa inyo lahat.
0: Do you pose any objections sa title na pinaka senior ngayon?
1: Ay, hindi po. Mas malala nga tawag sa akin ng media roon sa Senate eh.
0: Ano?
1: Jurassic Senator. Ako lang yung baka ako lang yung sa buong history, ako lang yung nakalima. The term.
0: At nakawalong change ng leadership, ha?
1: Huh? Oo, okay. Nakawalong change ng leadership.
0: Okay. Cha, go.
2: Yes po, Senator, SP, a former SP, pasensya na nasanay kami.
1: Yes, okay.
2: Yes po, Senator, unahin ko na kasi katatapos lang namin makausap pa si Senator Bato. Okay na daw po kayo sa ngayon, pero tama no, may resolution po kayo na inihain kasama yung ilang minority members urging Senator Bato na sumuko na. Gusto ko lang po malaman bakit ito po ang inyong posisyon, iba siyempre sa members ng majority.
1: I mean, is to surrender and seek judicial remedy sa court dito. Kasi yun naman ang sinasabi niya eh. At sinasabi rin nila. Ang isa sa mga dahilan kasi doon, sapagkat ang sinasabi dito sa Republic Act 9851, may pinasa namin yun, if I'm not wrong with the number. the government may yung ginamit na word eh, na pagka mayroong international court or may international issue ang isang Pilipino, ano, the government may either submit him or extradite or sa local courts. So he could, dito muna sa local courts kung gusto niya, dahil yun na sinasabi nila, sinasabi niya na hindi rin susurrender. Ngayon, pinakamaganda kasi, eh, pareho nung ginawa ni Senator Trillanes sa kanya ni Senator De Lima. Actually, ganun din si Senator Enrile. Maiksi lang yung kay Manong Johnny. Ibang kwento yun. But nevertheless, ang importante kasi, parang hindi naman naho-hostage yung Senate. At syempre, yung umiral kasi kay Senator Trillanes noon at saka Senator De Lima, umiral sa kanila yung mahal nila yung Senado. Ayaw nila na maipit ang maipit because of dahil nandun doon sila. So katulad niyan, kahapon at saka nung isang araw, ang daming magulo sa labas, di mo alam kung pro Duterte sila o pro Bato sila o pro impeachment naman sila. Ano? Tapos ang pagkakaalam ko, merong napakalaking rally today doon. Medyo inconvenient na sa mga senador at saka inconvenient sa mga empleyado namin. Di bali kami mga senador eh, sanay ka kami sa ganun eh. Pero yung mga kawawa naman yung mga empleyado ng Senado, na ilan libo yun, na nahihirapan din eh. Hirap na hirap eh sa mga nangyayari. Tapos eh, may mga bantay pa ron, may mga pulis, may kung ano-ano. The environment is not conducive for work legislation, lalo na mayroong impeachment na darating. Paano namin haharapin basta-basta yun?
2: Oo. Kayo, Senator, matagal na po kayo dyan. Kayo na rin nagsabi nun kanina. Kayo po ba, opinion ninyo, pwede ba talaga maging safe haven ni Bato ang Senado? Considering na ang dami nang nag-raise ng argument na yung mga kaso na nakahain sa ICC ay more than 6 years na. Dapat po ba sa Senado siya or the custody should be with NBI? Saan po ba talaga?
1: Kung ang tama kayo eh, kasi ang batas eh, at maliwanag eh, isang article sa Constitution yun, kung below 6 years ang imprisonment ng kaso, then ang isang senador hindi pwedeng arestuhin when Congress is in session. Yun yun eh. Namimisinterpret ng iba eh, ang iniisip ng iba eh, pagka nasa Senado hindi na pwedeng hulihin. Kasi one time or another, may mga nasabi kaming ganun eh, kami mga leader ng Senate. Kahit na nung panahon ni Senator Trillanes o ni Senator De Lima, sinasabi ko nga na, hindi, pwedeng galamin dito yun. Ano ba yung problema? Ano ba yung, ganun yung ano eh, ganun yung mga naging kasabihan ng mga leaders doon. So naging, na-misinterpret siguro ng ating mga kasama rin namin, na pwede ka doon. Na all the time, pwede ka doon. Kaya pinakamaganda nga yung suggestion nito, nag-bring up naman nito sa amin si Senator Pangilinan eh, naisip niya na di ba dapat eh, mas maganda mag-submit siya sa courts dito sa Pilipinas para yun ang gusto niya eh, sa courts sa Pilipinas siya humarap eh. Hindi mabuti dito. Total, meron nakapending sa Supreme Court. Tapos ngayon, merong sumpina sa kanya yung CIDG. Ano? So, mas magandang harapin niya yun. Medyo mabawasan yung kangay tinik sa tagiliran ng Senado because of this issue. Diba? Pero, again, yun yung mga suggestion lamang. Idea lang na ipatasa sa kanya yun.
2: Yes po. Tama ba pagkakaintindi ko? In short, Senator, hindi talaga pwede na magstay si Senator Bato sa Senado.
1: Well, yes, officially hindi talaga pwede. Kaya lang tinotolerate na ng Senate yun.
2: Sige po.
1: Until ika nga Congress is in session. Pero napakahirap. Hindi nga talaga pwede kasi pwede. Kailangan na below 6 years in imprisonment yung kaso na hindi ka pwedeng arestuhin kung in session. Ngayon, dalawa interpretation ng in session, ha? Yung in session ba kami sa session hall? Or Congress is in the first regular session of the 20th Congress?
2: Oo.
1: Dalawa pa nga ang dinasabi nun.
2: Yes,
1: ibig sabihin nun, kung if we're going to stretch it, no? Yung dun sa pangalawang sinasabi ko, ang ibig sabihin niyan hanggang June 4 of 2026, in session kami. In other words, after June 4, kung ganun ang interpretasyon, we're no longer in session. But then again, the crime is not punishable by 6 years below. The crime is punishable by life imprisonment. So, di ba? O kaya talagang hindi ko rin masisisi yung mga kasama namin at yung grupo na tinatawag na minority ngayon, na sabihin na lang na secret arrest sa local courts at ikakay alisin mo yung tinik ng Senado.
0: In other words, Tito Sen, no? Kapag hindi ito maresolba ng Supreme Court ang kanilang petisyon, hanggat walang judicial relief na nakukuha si Senator Bato, kapag umabot ang Senate sa Senate DA ito, the more wala na kayong rason pa para siya ay kanlungin.
1: Correct yung sinabi mong the more. The more wala kaming karapatan.
2: So tama, Tito Sen, kung after June 4 natapos yung session, pwede na siyang haina ng arrest warrant ng NBI?
1: Sorry, paki-ulit.
2: So after po nung session nyo, June 4 onward, sabihin na natin June 5, pwede nang kuhanin si Senator Bato ng NBI?
1: Pwede, dahil wala na kaming in session.
0: Oo, kumbaga wala. Kung sasandal ka doon sa constitutional provision na...
1: Correct.
0: Diba?
1: Kung sasandal ka doon sa second interpretation or second
0: yes,
1: view.
0: Opo.
1: Pero kasi yung first view is pareho nung nangyari kay Senator Enrile. Hindi pina surrender ni Senator Salonga si Senator Enrile dahil kinukuha siya ng Department of Justice noon at sa kasama si Fred Lim as NBI, kinukuha si Manu Gianni during session.
0: Yes, opo. As in the plenary session.
1: Opo. Siya sa pinigil. Oh, plenary session.
0: Okay.
1: Pinapasok doon. Yun ang bawal. So, yun yung unang interpretasyon na bawal doon. So, kaya si Senator Salonga pinigil. At si Senator Enrile naman ang ginawa, pagkatapos ng session, sumama.
0: Opo. Okay, sige. So, Tito Sen, sa sitwasyon ngayon, natanong ko kanina kay Senator Bato that you're putting the institution in a very bad light, no, sa pananaw ng iba. Alright? Sa ngayon po, sir, ano ang inyo pong suggestion sa executive kung meron man para ho ma-resolve itong standoff na ito? It's a standoff eh.
1: Secret dress in the courts. Dahil lang sinasabi naman niya, sinasabi ng mga abogado niya, kung sa local courts daw, susurrender. Kaya yun ang sinasabi ng resolution natin.
0: So meaning, pumunta na ang executive, ang DOJ, kung saan po under ang NBI, sa local court para makahingi ng arrest warrant relevant sa ICC arrest warrant.
1: Correct. That is one way of doing it. Or, sana apurahin ang Supreme Court yung decision nila doon sa petition na pinail doon.
0: Opo.
1: Either of the two.
0: Opo. Okay. Pero, meantime ngayon, sa nangyayaring ito, ano po ang inyong damdamin doon sa image ngayon na nililikha nitong change of leadership? itong pagkalok kay Senator Bato. Sa ngayon, I'm sure you're very much aware of the public sentiment and perception.
1: Hindi natin may iwasan. Kami, naiisip din namin yun. Ako mismo at yung mga kababayan natin, naiisip na kailangan kanlungin sapagkat pag umalis, do silang sila.
2: Ayun lang.
1: Ang ibig sabihin nun, napakadaling magpalit na uli ng leadership. Sa ngayon lang, totoo niya, napakadali. Ikangay, kami naman kasi, ang importante sa amin, makapagtrabaho, baka mamaya pag nagkagulong ganyan, itong impeachment, maabahala na naman. Yun ang ayaw namin. We will object to anything that will delay the impeachment. Trabaho namin yun. Oras na sinabit sa amin ng House yun, nasa Constitution yun. Hindi ka kumilos, unconstitutional na yan.
2: Opo.
1: Ito lang sa amin kung tutusin kaya ako nung nakipag-usap sa akin FBI, mayroong warrant to paresto si Bato. Sabi ko din mag-coordinate kayo sa USAA, alam nila yung rules dito sa Senado Sabi ko, kasi ayoko ma-charge ako ng obstruction of justice. Di ba? Yun ang katapat nun. Hindi ko naman alam na that day, hindi ko naman alam na biglang sisipot pala si Senator De La Rosa after 7 months of absence. Sino naman mag-aakala nun? Wala naman sila sinasabi sa amin na meron pala silang ganong strategy.
0: Kailan kayo inabisuhan, Tito Sen, na meron na talagang live ICC warrant si Senator Bato? Kailan nyo nalaman?
1: Noong mga bandang alas 2 ng hapon.
0: Kailan?
1: Yung araw na yon.
0: Monday. Hindi.
1: Monday. Noong tanghali, nakausap ko yung NBI representative. Sinabi lang nila may warrant pa rin si Bato. I thought it was merely informational. Being the Senate President, sinasabi sa akin na isa sa mga senador namin, mayroong warrant of arrest ng ICC.
0: Mm-hmm.
1: Ngayon, yung nga palang warrant of arrest na yun, content, mabuti, nabanggit natin. Sapagkat may misconception doon, si Secretary Rebulla nga na misconceived misinterpret niya. Kasi ang unang sinabi ng ICC, we have no public warrant. Ang ibang intindi ng Pilipino at saka ng ibang bansa sa mga wording ng ICC kasi yung ibig nila sabihin ng there is no public warrant, ang intindi kagad ng mga iba wala palang warrant Hindi, may private warrant. Iba yung tawag pala nila doon. Ibig sabihin nila, yung no public warrant, hindi nila pinapaalam sa publiko.
0: Okay. Opo.
1: Yun yung, pero meron, noong November pa. Ganun pala yun. Kaya dami na misinterpret to nung una
0: Opo.
1: E ako naman, nung sinabi sa akin may ganun, naintindihan ko, nung sinabi sa akin na nung tanghali, bandang tanghali na meron daw. So, ano ba sa akin yun? Wala ka namang sipat to doon. Kaya lang, yung nga ba, bigla magkakaroon pala ng ganong strategy.
0: Opo. So, Tito Sen, kasi hindi na sabi ng NBI, hindi naman kami pupunta dyan nang walang koordinasyon, di ba? Per respeto ikanya sa institusyon, no? Yun sabi sa amin ni Ginoong Matibag. So, Senator, noong mga pasado alas 2, an hour before the session, inabisuhan kayo and you said mag-coordinate nga dito sa USAA.
1: Sabi ko.
0: Opo. At that time wala kayong kamuang-muang, hindi niyo alam na naandun na pala si Senator Bato. At mayroong kuna mangyayari. Although may marang ugong-ugong na, wala kayong kaalam-alam that they have the numbers.
1: No, we didn't because yung mga kasama ko, sila Mick Sobiri, sila Sherwin Gatchalian, at saka yung mga ibang kagrupo namin, kausap naman yung ibang mga member ng Senado, wala sila sinasabi. Kinakailan nila Kaya wala naman kami iniintinding ganun. Kampante kami na wala namang gulo mangyayari yung araw na yun.
0: Pero nangyari nga, ha?
1: Nangyari nga.
0: Opo, nangyari nga. And then, Senator Loren Legarda, Sir, Tito Sen, panahon pa ng FPJ campaign, siya ang kandidato as Vice President. Kayo na po ang campaign manager yan. So, ang lalim ang pinagsamahan ninyo. Ang sinasabi ni Senator...
1: Napakalalim.
0: I know, right? Ang sinasabi po ni Senator Ping, ni Honey Ho ni 1 second before the 3 p.m. session. Hindi man lang ho nagpaalam sa inyo. Anong pong damdamin nyo doon?
1: Wait, nagulat ako. I was talagang, I cannot say pleasantly surprised. I was almost, shocked. Oh, parang ganun eh. Parang ang hirap, mahirap paniwalaan. Kumbaga sa ano eh, nanonood ka ng kung ano man drama, eh biglang na iba yung istorya. Iba pala yung culprit. Eh, parang gusto mong sampalin yung sarili mo at sabihin, ha? Uy, gumising ka, mali pala.
0: Masakit?
1: Di rin sa akin. Baga sa ano. Hindi naman ganun ng feeling ko. Akin lang is parang, at least eh, alam ko na kulay mo. After all these years, parang ganun lang. Hindi naman ako, sabihin masama ang loob. Parang, ganun. You know.
0: Kasi pwedeng babalik ka rin.
1: Pwede rin. Pero may mga kasama kasi kami pag nag-uusap kami. Hindi ko nasasabihin kung sino. Ayaw nila ng ganun eh. Nung binabanggit yan, napapagbanggitan nung isang araw yun eh. Kahapon na tayo. Merong isa, dalawa sa mga sinasabi sa amin. Mga si ganyan, si ganun. Bumaliktad yan. Madulas yan. Huwag na. Mga ganun. Kasi yung mga kasama namin, lalo na yung mga tulpo, matitibo yung dibdib eh. Hindi gayang pressure yun eh. Ayan, yung 11 sa amin dun, na member ng minority ngayon, puro matibay yan. At saka talagang sumusunod sa konstitusyon niya.
0: Pati yung dalawang independent ngayon.
1: Nag-independent lang yun sapagkat kasama namin yun. Nakalista ng kasama namin yun. Nag-abstain lang. Tinawag lang ng independent na secretariat dahil nag-abstain.
0: Opo.
1: Pero may dahilan yung pag-abstain nila eh. Si JB, kaya nag-abstain. Kasi kinukuha siyang majority leader eh. Hindi siya pumayag. Tumanggi siya. Nahihiya naman siya na parang...
0: Opo,
1: diba? So, nag-abstain na lang siya.
0: Opo,
1: si Mix naman, alam naman natin yun eh. Si Mix is from Mindanao.
0: Opo.
1: So, he would not want to be painted differently.
0: Well, anyway, kanina po sa aming panayam kay Senator Bato, no, I asked him about yung kanyang binanggit na dahilan kung ba't siya biglang sumipot, no?
1: Ano daw?
0: Yung number two reason is desire to change the leadership in the Senate. And when I ask him yung desire na yan, bakit? Ano bang problema? Binanggit niya specifically yung Blue Ribbon Committee na mukha daw pong merong pagtatakip. Mga ganun po, no? Na hindi daw po talaga para sa katotohanan. Na mukha daw pong, you know, etc. So, kayo po, ano pong inyong take-ho doon sa kanyang sinasabi na talagang doon kami sa Blue Ribbon Committee chairmanship eh. Gusto namin makuha yun eh. Yan po sabi niya.
1: Baliktad ang narinig ko sa ibang kasama namin ha. Hindi sa pagtatakip. Baliktad na masyadong binubulat-lat na nadadamay yung mga kasama namin. Baliktad. Hindi tama yun. Hindi ako pwedeng sumangayon doon. Sabi, pagtatakip sino? Sino pagtatakpan? Eh, kung ano yung lumabas doon sa mga narrative. At saka, you know, yun ang tumatakpo. Ito, partial committee report ng ito. Hindi pa ito yung full. Partial lang, para may progress report ng Senado. Ayaw pumirma nung iba. Oh, sino may pinagtatakpan? Imposibleng si Senator Lacson o yung Blue Ribbon Committee. Baliktad yung sinasabi niya yun. Ako, dahilan lang yun. Ang dahilan is, siguro, ang dahilan, no? Kung gano'n sinasabi nila, ang dahilan, therefore, eh, may tatamaan doon sa mga kasama namin. Kaya kailangan, wag si Senator Lacson ang chairman. And the only way to remove Senator Lacson as chairman is to remove me as Senate President. O, yan ang ano yan. Kung ganyan ang dahilan nila, kung yan ang dahilan nila, yun ang counter na sinasabi ko, which is more truthful, more accurate na sa sinasabi na may pinagtatakpan. Sino pinagtatakpan? Si Martin, may sabit na nga yun eh. Sino pinagtatakpan? Oh, si kanga sino ba? Baka iniisip nila kasi mga tagalabas ang yan tawag eh. Di ba? Mm. Eh, inexplicate na ni Senator Lacson noon pa eh. Mm.
0: Opo, diba? may pahabol lang si Chacha. Go,
2: yes po. Tito Sen, ang sabi po ni SP Alan Cayetano, pagdating daw po kung matransmit na yung articles of impeachment sa Senado, he will convene forthwith. Pero napanood ko po yung isa nyo ring naging panayam ang sinasabi ninyo. Pakiramdam nyo yung change of leadership may kinalaman sa impeachment. Naniniwala po ba kayo dito sa naging pahayag ni SP Cayetano that he will convene immediately kung matanggap na yung articles of impeachment?
1: Time will tell. Sapagkat nung lapitan niya ako, sinabi niya sa akin na susundin ko yung ano mo, yung sabi niya, susundin ko yung advice mo, sabi niya. Oh, sabi ko kasi, kako, may pattern yan. Sabi ko sa kanya, dapat yan, pag natanggap mo, kinabukasan, that day, papaalam mo sa amin na natanggap mo. And then kinabukasan, sabi ko, we will have to constitute and convene as an impeachment court. And therefore, after that, oath-taking ng mga senator judges. Mm. And then, susunod na nun, yung magpapadala ng... notice sa impeached official 10 days pagkatapos yung prosecution naman 5 days pagkatanggap nung sa ano yun sinabi ko sa kanya eh.
0: Opo.
1: Sabi niya susundin daw niya.
0: Okay,
1: so the time will tell. Tingnan natin.
0: Opo. Sige sir, sorry po no, much ang dami pa ng namin katanong. Ito ho talaga importante eh. Naaprubahan ho ba ito yung proposed amendment sa section 41C ng inyo pong rules? Di ba dapat for you to be marked at present, dapat physically present ka. Tama?
1: Uh-oh.
0: Opo, opo.
1: Hindi pa napapasa yun.
0: Okay.
1: Kasi yeah, sinasuggest ni Senator Marcoleta yun ata. Siya ba? Yeah, siya ata. Mm. Sinasuggest niya. Eh, alam naman namin kung bakit eh. Dahil para kung meron mong hindi makapasok o pwedeng makaka-attend pa rin at hindi mababawasan yung boto. Alam mo no, alam naman namin yun ang dahilan nun eh. Pero hindi pa pwede yun. Una sa lahat eh, kailangan yun dumaan sa committee on rules.
0: Mm-hmm.
1: At least 1 or 2 days eh, before na rin. Tapos pag-uusapan sa floor yun. Pagkatapos nun, may publication pa yun. Hindi ganun kadali yun. At saka object namin yun, bakit? May crisis ba? Meron bang calamity? Meron bang COVID-19?
0: Mm-hmm.
1: Bakit kailangan yun? Hmm. Hindi kailangan yun eh. Kung ang dahilan lang doon, dahil gustong pumasok ka. Bakit hindi ka nahihiya sa mga kasama mo na sila yung araw-araw pumapasok na sa oras. Hmm. Tapos ikaw eh, sa bahay ka eh, papalaki ka na dyan. At doon ka pwedeng, doon ka pwedeng makisali sa sesyon.
0: Hmm. Apo. Okay, sige. So, abangan po namin itong panukalang ito kasi nga sabi nga ninyo kapag perfect attendance, physical perfect attendance, no?
1: Dapat.
0: Opo. Okay.
1: Dapat.
0: Tito Sen, opo.
1: Yes,
0: sige.
1: Sir.
0: So, abangan po namin ang mangyayari ngayon and again, thank you for finding time to answer all of our questions. Salamat, sir.
1: Yes, sir. Thank you very much. Mabuhay kayo. God bless po.
0: Thank you. Sa negosyo't hanap buhay, importante ang sasakyang maasahan araw-araw. At dito nga po, panalo ang Photon Harabas TM300 at ang Harabas Miler Light Commercial Vehicles para po sa mobile food business, mga parcel deliveries, sa mga makikitid na daanan, sakto po ang sukat ng Harabas TM300. At para po naman sa maramihan at malakihang deliveries, construction materials, mga produktong pampalengke, sagot ka ng Harabas Miler. Parehong matibay, parehong pangharabas. Meron pa siyang 5-year or 150,000 kilometer warranty, whichever comes first. Alaga ka pa sa kanyang after-sale service at regional parts, kaya punta na sa pinakamalapit na Photon dealer sa inyong lugar. Photon Harabas TM300 at Harabas Miler. Lakas na pangharabas abangan po ang ating mga electric vehicle. Tampok po ng Photon. Oras ngayon, 9:56 ng umaga, hatid sa atin ng Boss Max 3 Coffee. Boss Max 3 Coffee, alam mo na kaagad, amoy pa lang quality coffee beans at puno ng sangkap na galing sa Mangosteel with Santone. Namayin na po sa ating kalusugan, pangangatawan, Boss Max 3 Coffee, kapeng mangosteen sa sarap. Available yan sa Mercury Drug Watson, 7-Eleven South Star Drug, at mga piling supermarkets nationwide. Salamat na marami ha, Boss Max 3 Coffee!
3: True Positive FM. Ang True FM News Update ay hatid sa inyo ng MX3, Dito Ako Believe, Cobra Energy Drink. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo. Rhea Generics. Rhea, basta kalusugan, maaasahan mo. Witness the magic of second chances. Samahan ng DJ Diva ng Bayan, DJ Anna Ramsey.
4: Ito ba'y na love scam na? Ayan.
3: Para maging cupido sa mga pusong nabigo. Nilaro.
4: Ay, kasal na po pala siya.
3: At mga pusong hindi agad sumuko. Iiyak sa musika ang mga pinagdadaanan. Payo ng mga eksperto. Pakikinggan.
4: Hindi niya ngayon magamit yung kanyang emotional intelligence.
3: Tutukan ng
5: Match Made with DJ Anna Ramsey.
3: Where broken hearts find the courage to love again. Match Made with DJ Anna Ramsey. Linggo, 2:30 p.m. sa Radyo 5, 92.3 True FM at 1 p.m.
6: Because the battle is not ours, it's the Lord's. Live in God's presence.
7: Be faithful, be victorious. How do we understand what the will of the Lord is? This is the secret. This is God talking to you and to me.
8: God has a good plan for you. God wants to bless you. God will go before you. So I do not know what you're going through, and I cannot speak to it. But you know what? God can.
9: Live in God's presence, and you will finish well. Guaranteed.
10: Be inspired and learn about the Word of God.
11: Simula ng araw ng good vibes, positibo at may tamang kaalaman sa serbisyo publiko, kalusugan at espiritual na buhay. Para ang bawat gising, bubungad sa iyo, perfect mornings.
3: Update hatid sa inyo ng 105.9 True FM. True FM, laging true sa iyo, kapatid. Ang True FM News
12: Update. Para bigyan ng mukhang balita,
13: our mobile journalists monitoring the situation at the COMELEC.
14: Mula pa nung pandemya, narito na sila.
15: Konting higpit lang po ng sintron ngayon, lalo't may pandemya.

0: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panantaw?
1: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pud ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuhat, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
0: So, nakatabang gyud diay sa imo ang iBerry, Tita?
1: Oo, kaayo. Mabati gyud nako nga naay suporta ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
0: Ayos, busa sa tanang namati, pangitaan na ninyo ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
2: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin.

0: maayong adlaw. Kauban nato karon si Sir Ray. Dala ni Sir Ray karon ang istorya sa paglaom sa luyo sa iyang pagpadialysis. Sir.
1: Sa una, grabe gid akong kalisod. Pirmi ko gikapoy ug magsakita kong lawas. Bisan ang among pagdula og basketball, mihunong.
0: Sir Ray, kabalumi nga dili sayon ang pag-agi sa dialysis. Unsa man ang nakahatag nimo og paglaom?
1: Tinud, pero samtang nag-amping ko sa akong kaugalingon, gisulayan nako ang kidney care. Karon, mas abtik nako ug nagpadayon na usab ang akong kinabuhi. Dili sayon ang dialysis, mao nga mas maayo gyud ang prevention.
0: Likayi ang dialysis, protektahi ang imong kidney. Himo ang adlaw-adlaw nga suporta ang kidney care. Available in all drugstores nationwide.
2: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin.
3: Nangangailangan ka ba hin tarpaulin o stickers nga di kalidad? Ha-Prime Media Printing Services. Klaro, makusog ngan sulit ang presyo para ha campaigns, negosyo, events o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels ngan damo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kay Ha-Prime Media, quality ang prioridad. Tawag na ha 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe. Prime ang resulta.

0: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kani mao ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabii, paminawa nato ang istorya ni Nang Maria.
1: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungitnit na. Isip po sa kadiabetic na hadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan nako ang iBerry.
2: Mas klaro na ba bisan gabii?
1: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabii. Dako kaayo akong pasalamat sa iBerry.
3: Unsa pa gihulat ninyo? Pangitaan na ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
4: Mahalagang paalala.

0: po para sa pinakamamahal naming hog raisers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginhawaman. Ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolamang Nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hangang bentahin, Pigrolamang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
1: Available ha mga branches hit Pacifica Agri-Vet Supplies. Ngan ha iba pa ng mga poultry and Agri-Vet Supplies din hiha late.
2: May gumagapang? May lumilipad? Hoy! Stop right there! Stop right there! Kung sawa ka na sa lamok, langgam, ipis, anay at taga na feeling nila bahay nila yan, say goodbye to pests! Dahil nandyan ang CTX Pest Control Services. Kami ang bahala sa mosquitoes, ants, cockroaches, termites, rodents. Professional, maingat, effective, hindi basta spray. Solution talaga. Huwag hayaang ang pests ang maghari sa bahay o negosyo mo. Take control now at gawing pest-free ang space mo. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries. Matatagpuan sa Barangay 96, Kalalipawan, Tacloban City. City X Pest Control Services, your trusted pest control partner. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries.
3: Nangangailangan ka ba ng tarpaulin o stickers nga di kalidad? Ha-Prime Media Printing Services. Klaro, makusog ngan sulit ang presyo para ha campaigns, negosyo, events o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels ngan damo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kaya Prime Media, quality ang prioridad. Tawag na ha 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe. Prime ang resulta.
4: B1079. Light and easy on B1079.

0: May gumagapang? May lumilipad? Hoy! Stop right there!
1: Stop right there!
0: Kung sawa ka na sa lamok, langgam, ipis, anay at taga na feeling nila bahay nila yan, say goodbye to pests! Dahil nandyan ang CTX Pest Control Services. Kami ang bahala sa mosquitoes, ants, cockroaches, termites, rodents. Professional, maingat, effective, hindi basta spray. Solution talaga. Huwag hayaang ang pests ang maghari sa bahay o negosyo mo. Take control now at gawing pest-free ang space mo. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries. Matatagpuan sa Barangay 96, Kalaniklawan, Tacloban City. CityX Pest Control Services, your trusted pest control partner. Tumawag na sa 0970-061-2276 para

0: Kuya Kimpo, para sa pinakamamahal naming hog racers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawa man, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolac ang nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hanggang bentahin, Pigrolac ang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
1: Available sa mga branches Hit Pacifica Agri-Vet Supplies. Ngan, ha iba pa ng mga poultry and Agri-Vet Supplies din hihalate. Sa bawat salo-salo ng pamilyang Pilipino, may kwentuhan, may tawanan, at syempre, masasarap na pagkain. Tikman ang tunay na sarap sa Jepoy's Grill and Restaurant. Mula sa native hinatukan ng manok, crispy pata at chicken skin, hanggang sa special pansit canton, chicken inasal, sisig, kare-kare, at marami pang iba. Perfect for barkada at family bonding ang kanilang tasty meal bundles. At tuwing Friday hanggang Sunday, enjoy live acoustic band performances. Magpa-reserve na. Message Jepoy's Grill and Restaurant official Facebook page o tumawag sa 0917-142-7647. Open daily 10 a.m. to 10:30 p.m. sa City Center Park, Real Street, Sagkahan, Tacloban City. Jepoy's Grill and Restaurant, proudly serving Filipino dishes that are truly a feast.
2: Nangangailangan ka ba ng tarpaulin o stickers nga di kalidad? Ha-Prime Media Printing Services. Klaro, makusog nga sulit ang presyo para ha campaigns, negosyo, events o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels, nganda mo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kaya Ha-Prime Media, quality ang prioridad. Tawag na sa 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe. Prime ang resulta.
3: B1079. Light and easy on B1079.

0: Hi. Hello. Good afternoon, Philippines. Good afternoon, Region 8. Hello, world. Mayong hapon ka ninyo tanan, may ikala. Musta mo? Mga pahinga kulob. Maray na hapon ka nindong gabos. Ang bilis ng oras at panahon. Pizza 12 na liwat kita. Ay, dire. Sorry. Pizza 13 na nga yan. Alas 4.24 na. Bilis ng oras, ah. Sige. Ano naman kita yan ang pati dito sinado mo, mabilis. Kay Karoyag halima nga mga senador nga ginangyo nila nga, hoy, surrender na la, natin mga otoridad. Doon na ha, dahig, upod na lang ka mo nga ni mo inin lolo. Lima nga mga senador, ginaghati, senador ba ito nga sumurinder na lang at doha? Ala, agad ano? Dahig? Baliwat. Sumurinder na laha International Criminal Court. Oray pa nga, nito naging papasurinder. Tuyaw-tuyaw ko ni Trillanes. Isusunod. Dapat sumurinder ha International Criminal Court. Ibunggo. Da naman niya ragin iihap. Katulo daw isara. Nalilisang. Kumusta ni Troll hinini? Inin hantuan ni Senador Trillanes. Bueno, mga kasangkayan, ano man kita? Yan ang mga panahon, maaraw naman kita nga pasuit man muli di ka. Ilugo din asit panarabaho. Dinihanay kita itong dapit, mga kasangkayan, na di pala may ha kanina, nag-launching. Launching han Q Gas. Diniaton dapit. Ingkay mang raw ni Governor Carlos Jericho ikot pitili ang pipira ng mga mayor. So, kun may da ko ini, may da kamo hini nga apps, madagmit na. Makakapagbiling nala kamo ha pinaka barato nga ngan habubo nga presyo hiton gas, gasolina, petrolyo, diesel. Ayun. So kanina ginahiram grawan dito ha inin munisipyo han na palo late nakantoan magkalinlain ng mga mayor syempre nakanto hi vice governor mga board members sa province of Leyte apod syempre an mahiyum-hiyum ng mayor habong tuhan palo Mayor Remigius Martin Pitilla nakanto liwat an provincial tourism advisor pinagi kan Madam Francis Ann Pitilla nga upod gapon an gobernador siyempre, nga nakantulo at Congresswoman Javier. Nag-attender lo at hining launching han kanan Q Gas. So, di rin na kita din magpapauwat-uwat. Nga di rin na kita din pag inin kikinargahon yung mga dagko ng mga inin gasoline station. Maaram na kita yung mga presyo. Makita ka lang din dito ni mo, upsiton ka ng Q-Gas, makikita na ni mo nga, ay, barato man ngayon dito, bye-bye. Oo, barato man dito, kapukan. Baka mabiyahe ka pang antong barato, amo lang gihapon. Anyway, sige, pamatihan ta kasangkayan, unahon ta na hi, Governor Carlos Jericho Ikot Pitilla. Ayun, kaya ini ang inin programa kanina. Oo, ginpaabot ni ini ngadihan na pipirang ang mga nakadto ng mga opisyal. Ay, na ba ini, Jong? Ori. Ori kita, ah. Okay, Gob. Sige. Di rin naman ini. Adi na. Ayun. Ari, Governor. Yan.
1: Of course, to my mother, to the previous mayor in the entire country, and to our national agencies, send ko na lang lahat. Okay, and then...
0: Uy, ano parang one? Nay. Maaaram naman kita hindi nga baga na... Damot nasurod. Damot baga.
1: Okay, and then to, of course, the former mayor of Palo, who is now the governor of the governor.
0: Uy.
1: Antitiliat, the mayors, media, and everybody who's actually here.
0: Mm.
1: I'm not going to make this long, I wouldn't say this is innovative. I don't find this innovative because
0: wala mo naliwat. Ano ba yun eh? Bakit ba ganyan?
1: This has been done before.
0: Oh.
1: Okay. It's actually, the apps actually is present in Manila. Pero sa Manila lang. Pero wala dito sa atin. Ano yun yung apps? Okay, the apps, somebody will explain later on what the apps is all about. But the apps is basically just putting the prices of gasoline
0: yan
1: within your fingertips.
0: Mm.
1: In other words, kung gusto nyo mong masabtan at presyo at gasoline na katalong, maaram ka. Kung ano kaya na, gusto nyo mong masabtan at gasoline, presyo at diesel ng gasolina within 5 kilometers,
0: yan,
1: pwede ka mamiling kunhain ito.
0: Ay, barato.
1: Oh. Kaya na, mata na nagtitigo-tigo.
0: Mm.
1: When I was the Secretary of Energy before, I actually asked all the gas stations, about more than 5,000 of them, gas stations,
0: oh,
1: I actually told them to post all your prices every time you change your price in the website.
0: Uh-huh.
1: Lahat sila umiyak. Tanan tumuok. Kaya ano tumuok kira? Kaya magkakabukingan na ang ira mga presyo.
0: Yun.
1: Pero, I told them that in a market-driven industry like gasoline fuel, there are two things that should happen. Because it's market-driven, first thing is, there has to be competition. Market-driven and competition. But competition is not complete without transparency.
0: Mm-hmm.
1: So, kailangan may transparency happen.
0: Okay.
1: So, hirang matanan, they actually tumuok. Tumuok hira kay ibubutang website na tanan, magkakaraman na ang presyo ng gasolina.
0: Dapat gadlaliwat.
1: Pero, in-defer ko, anay, nalang ko, sige. I will give you time to think it over and prepare yourself. Dakong hira pasalamat na before pa madayon ito, nag-resign na ako. Salit na Kristyo, hirang matanan. Pero yan na, pamati ko, nowadays, because it's a continuing problem, not only because of the oil crisis that we have.
0: Mm.
1: Masan kita, tipa ubus naman. Ayawanin kita pagtagya, kaya waray pakatiman gira. Na ubus na ikbaw. DOE is actually setting the price to some extent. They are short of dictating, and as a result, anot na hinaboy iba. We have seen a lot of gasoline station actually close. Kaya dinahira na ganun siya. Lugi na. So that is the last thing we want to do. We don't want to dictate the price. We just want them to compete against each other. And that's what we're trying to prove din nila ito. Other than Metro Manila, the apps does not exist. Din nila ini halate. I will explain more later on how each of the mayors can actually help. Pero before we do that, maybe we can, do you have anything to show? What in charge din eh? Perlita, are you in charge? You stay here. Is there anything that you're going to show?
2: Yes.
1: So ano ti mo show?
2: Video.
1: Video, ano pa? Ano pa aside from the video? Okay, sige. Can you take over and
0: na pakita na mga kasangkayan and pag-atagang presyo.
3: Every driver, commuter, and family in the setting the radius, selecting a municipality, choosing a fuel type, and viewing price rankings such as the top lowest prices or the top five highest prices in the area. QGAS also features a help button to guide users on how to navigate and maximize the app's features with ease. And for added convenience, users can also navigate directly to the exact station location through Google Maps or Waze, integrated within the app. With QGAS, smarter choices are just a click away. Stay informed. Stay empowered.
0: So amat doon mga again paabot ni Governor Carlos Jericho Ikot Pitilla dilang imbuhat nga launching han QGAS, no? QGAS ini makikita ni mo red apps ni mo gudakin maram kung ginaanod pagka brand nga apps ano ba doon yung mga cellphone makikita na ni mo dida pag pindot ni mo hit apps nga kanan ito nga QGAS, no? Makikita na nimo kung hain di da itong mga nagbabalig yung pinakabarato o hain mahal ito di da ng mga inin gasoline station. Makikita nimo dire kay pareho ni ibang may da gasoline station nga gin susurot la dito nera gasoline station kuan la inin chok nganin black pinaka blackboard. So ini din ni makikita na kasayang kayang natanan kun hain iton pinakabarato hain nga lugar masasabutan na nimo, no? Iton mga gasoline station nga diri Asia iton pag bubutangin mga presyo. So kinanglan mababaro na kita. So kada munisipyo ini amugin aghat ni Governor Carlos Jericho Ikot Pitilla nga mag-monitor pulis, no? Mga local government units, especially mga mayors, nga makita kung hain itong nag-uubos, katapos siya rin rin ang susunod. So makikita na hinindin hinga QGAS, pinakamadagmit. Ganun lang kasimple nga yan ini ano. Pero itong pagbiling itong pinanminduto, namot niya kumaram. Ikinitag din ito kanihinan. Inin gindi-discuss ni Governor. Baga waray ko man ito nahababaro ang pag pinanmindito nin nga yung cellphone labi na kung ini na nga pagbiling kung hain ito makikita man mo dahil kung hain yung mga gasoline station at mga presyo ang pinakabarato oh. Because hini nga kanan inin QGAS magahin quick parang ganun sige ganun lang talaga so yan ang maghihimot ng herahin in resolution kada mayor kada munisipyo magmo-monitor na ini pagbantay itong presyo hit mga gasolinahan diesel kung ano pa nga fuel mga station. Okay, hindi kita kasangkayan mapasok naman ini kay mapasok panahon bali ito ano anong tanda. Senador Bato, ano na ba ini? Di kagandang tatantanan. Hi Bato, hi Bongo, hi Aguirre, baan ka? Papag-grupuron na dito, hi Sisi. Answering ni inin former senator, siyempre, kung good kontra, good na nuna pa, di ba? Hi Trillanes, yun. Sige, kita untay ni. Kunahin ko din panmumutang ini. Pero din yaton mga kasangkayan, Sigunan Commission on Election, mga naperde nga kandidato han 2025, nga pinalitay, pwede na maibutang ha government position. Naperde ka, kalyado ka, kukuhaong kanira kung maruyag it presidente. Di nga ni maruyag it presidente di kalot ibubutang ang mga perdido na akong gasto ang gobyerno. Balik. Na ano? pwede nang magtalaga ng si Pangulong Ferdinand Marcos ng natalong kandidato, mga perdidong kandidato han 2025 nga eleksyon, no? Ini ang ginpahayag ni Commission on Election Chairman George Erwin Garcia. Kasunod ng pagtatapos ng one-year ban sa katuig man lang itong ore tortrabahoan. Pero kung maruyago nito na presidente, pipili yung kay bubutang ang ato. Sa, kung ano ito, paslak ito, paslak. Saksak din na dayon. Kay may na pa pipira ka inin na tuig na bibilin. Hiyawat na lang ini. Sige. Kay 2025-26, sa taas pa. 27-28. Sige. And 1 year ban para an appointment, pwede na. Ngayon na, sobrang 1 year. Ayun. Amo na ito, no? Sharing ni Chairman Garcia and Commission Election na an 1 year ban para sa appointment ng mga natalong kandidato sa halalan, pwede na. Oo. Ayon kay Garcia, nakasaad sa saligang batas na hindi pwedeng italaga agad ang ilang mga natalong kandidato sa loob ng isang taon mula ng idaos mismo ang eleksyon. Sige, kumbaga siya man, kay sobra naman, ito ay upang maiwasan ang pag-abuso sa kapangyarihan at masiguro na pantay ang oportunidad sa paglilingkod. Wata. Nasa appointing authority ang kapangyarihan ng pagtatalaga ng isang individual sa posisyon ng gobyerno. So, yun naman appointing authority. Natural, presidente. Nauna ng umuugong. Nila naugong, kaya amo na gundin ni talaga. Positioning na ini, kauyo. Nauna ng umuugong, napapalitan umano ni dating Interior Secretary man na siya rin pa ako. Papalitan ni dating Interior Secretary Binhor Abalos bilang kalihim ng Department of Justice. Bah, Abalos. DOJ da yun. Si Secretary Man Eric Bida ayon sa mamamahayag ng si Mon Tulpo. Himonit mo ga. Gandili, taga-daw-daw. Pero sa ngayon ay hindi ito kinumpirma ng palasyo at ng Department of Justice. Sige. Kaya basta doon mga perdido nga magawari pagpulsi pero damoan na ibulig, pwede ito. Okay. Sige nito na komisyon kung may eleksyon. Ganun lang yan. Pero ito yung mga kapiperdi. Pwede ito ni Panmutang. Wala itong problema. Mara naman kita nga yan ang panahon ay positioning ngayon. Position din di, position din to para may butang hapuesto. Okay? Laing paghihapon ini kasangkayan nga itong mga himang rawon. Yan na. Kikita akong talo at dinitloyo. Okay. Mga sharing pa man pagklaro na ko din eh. Ha? Binugasin na ko din yan ang panmutang na. Advanced formula na ini. Advanced formula. Panmutang ha po isto. Okay. Di ka nga ni. Magluya-luya ka nga ni. Di ka gudbaga. May nga na iton nga lingkuran. Kaya mo yan na iton panuyo. nga maparihon una kay itong i-replano kung piran pira katuwing ang kan Makoy ang senior nga Marcos 36 sobra pa i-planohin niya kan Bongbong Marcos di na maruroyo ganit mga tao nga sobrang 30 liot bagra di na iniminarkusin ang dubli nga hawin kung bang masugad di ba di na ma, di na nakakabuti kung baga siya man dapat talaga magbutang kung na siya man, di ba? Hintamang ang eksakto, pero kay Ir lang yung mga kalyado, di ka itong pwede nga di rin magbutang talaga. O magbubutang kung talaga iton. In Ir mga sharing pa man kakusa. Bahat mga presyo. Eh mga naperdi, magbutang ganito. Di na padadak pon dun talaga iba to kaya mutsugo kinanglan madakop may padarangan to ha International Criminal Court ha The Hague, Netherlands. Sige kaya yan ang panahon bato kay Pangulong Marcos wag mo akong ibigay sa ICC. Naghangyo gani Senador Bato ng itong President Bongbong Marcos ambot kun panmati ang kahini. Kaya ganun talaga. Ganun ang kalakaran. Kalakaran. Kayo, God. Still alams na, ingay ka pa. Adi. Amo na inihiya na itong Senate President Alan Peter Cayetano nilinaw na nasa sasakyan niya sumakay si Bato de la Rosa nang pumasok ito nung Lunes. Ayan nga nagdarangan to. Natural kay importante pang brutusay. Ganoon naman talaga. Winner-winner kasi ito eh. Tungod it pasuit panmulitika. President Bongbong Marcos, ano ka diyon tadi? Malabong maharap sa ICC ng kaso tulad ni Duterte. Aki, harayo ganito. Sus, ginoon ko. Di ito mapapariho. Mag-iba nga nit mga sering pamatliderato, maangin baga. makitaan liwat inikunahin ang mga sobra-sobra ng mga ginastos kumbaga, di ba? Anyway, sige hindi kita kasiang kaya kinamon at mga himang raon lang mapaso kay kaman hinididiha kamara maagiman hiningan to sinado ato nito na sinado na liwat no? Magbabarasketball na liwat ito sinado ini. Ganun naman talaga yan. Sige. Baga di rin maupit kabutangan niya na ni Bato. Kaya ginagatiya nga sumurinder na lang ito International Criminal Court. May naging nagdadarada nga. Papil ko nito nagdadarada ini. Halayo nga bahin kasang kayan. Hindi kita. Ombudsman. Natanggap na ang partial committee report sa flood control proof. Sige, kung na siya man. Kinumpirma ni Assistant Ombudsman Mico Clabano na opisyal lang natanggap ng Office of the Ombudsman ang partial committee report mula sa tanggapan ni dating Senate Blue Ribbon Committee Chairperson Panpilo Lacson. Ginaw, nakarawat na ngayon. Ang ulat ay nag-alalaman ng mga resulta ng investigasyon hinggil sa maanomalyang flood control project sa bansa. Kita mo talaga may nga nanimaliya dito. Amo mo ng sharing. Ayon kay Clavano, ang mga impormasyon ang nakapaloob sa ulat ay agad na ipapasa sa mga KIS team. May grupo dito itong mga may kaso. Grupo nira. Oo. Sa nahumahawak mismo sa isa't sa iba't ibang flood control cases para sa kanilang masusing pagsusuri at yan, kaukulang aksyon. Sige, kung nasyaman, nakitaon tayo ni partikular na binanggit sa report ang mga pangalan ni na Senador Francis Chis Escudero, Joel Villanueva at Jingo Estrada. Agira ako. Ang mga kontrapartido ini, halata, di ba? Kasama rin sa mga pinangalanan sina dating Senador Ramon Bong Revilla. Agoy. Later Representative Martin Romualdez at dating House Appropriation Committee Chair Representative Saldico. Ini din eh, kung baga siya man. Makikita ni tinuon ganit diri. No? Inirekomenda ng committee na isailalim ang mga nabanggit na yan mismo sa preliminary investigation. Salang hera kung asya man. Sa fact-finding investigation o case, no? Ang tinatawag na case build-up. Ito ay dahil sa mga posibleng paglabag sa batas gaya ng direct bribery, anti-graft and corrupt practices act at plunder. Man. O pundit plunder. Sige, kung asya man, kita untat ng mga reports para masabutan pag-abutit panahon. Ito naman ito ng ombudsman. Pero mag sharing pa man iiri baghiyap init kabutangan pag-abot ito na tikaharani na ito 2027. Dako pa ito pag babago nini. Kung baga asya man. Hindi ka din pwede nga di rin mabantayan. Adi nga ni Laila de Lima, congresswoman nga ni Senador ba to? Nasaan ang angas mo? Sige yun ni Senador, aw ni congresswoman Laila de Lima, nga tuwan Senador ba to? Ano na, nasing ka makarit ka? Maisog ka? Nasaan ang angas mo? Halata agad, kay alam siya na ganun ang panahon. Okay. Nagliwan na, kao yun, nagliwan na yung abogado, legal counsel ni President, former President Imo Apo, Imo Lolo. Natural man lang ito. Inliwanan man ni abogado ang legal counsel, so amo ito niya na. So Peter Haynes, ang bagong abogado ni hadtoan ay Presidente Rodrigo Roa Digong Duterte dito mismo ha International Criminal Court. Peter Haynes ha, makarit ko ting abogado. Ano magkikirita ito niya na, no? Hinuin niya. Ito yung mga magkarit si Peter Haynes. Si Peter Haynes ay isang British barrister o abogado na kilala sa paghawak ng mga kasong may kaugnayan sa international criminal law at human rights. Makarit nga yung luwat ini. Baga, ibaliwat na yung liwan, ano. Sinabi rin siyang dating presidente ng ICC Bar Association. Bakit matindi liwat? Ang samahan ng mga abogado na humahawak ng mga kaso sa International Criminal Court. Yun. Matindi pala, no? Si Peter Hines. Sige. Bago naging abogado, si dating Pangulong Rodrigo Duterte, ayan, humawak na si Hines ng ilang high-profile international cases na may kaugnayan sa crime against humanity. War crimes at human rights violation. Makarit na yun eh. Makarit na yun nga abogado kung baga siya man. Kitaon ta, hindi ka makarit. Sumaler, liwat din to ICC. Kabilang sa kanya ang naging prominenting kliyente si Jean Perry. Ay, asya nga yan niya. Perry Bimba. Ay, dating Vice President ng Democratic Republic of Congo. Naging lead counsel siya ni Bimba mula sa 2010 hanggang 2018 sa kasong war crimes at crime against humanity sa International Criminal Court. Magaling pala ito. Oo. Makadaog ba yan ngayon, abogado, nga kuha ni President, former President Digong? Okay, sige. Kung asya man, kita unta. Kinatawan din siya si Hines Joseph Kini, leader ng ano siya, Rebuilding Dropping Lords man, Resistance Army LRB sa Uganda. Oh, yun nga dito ano na naharap sa mga kasong war crimes at crimes against humanity kaugnay ng mga pagpatay, torture, rape at gamit ng anumang child soldiers. Makarit ngayon ini. So damo nga mga kaso nga niyaging kaptan. So makarit ini. Kung baga siya man, kita unta. Ito na pag-atubang yan ni kaso. Ini nga iabago ni President former President Digong, no? Ini Peter Hines, ay bagong abogado ni Digong sa International Criminal Court na matubang. Okay, sige. Ganun talaga ang buhay, mag-ano man kita. Kung asya man, panibagulay ni mga ini nagkakagawa sa pagkena. Pero rin yaton, di na may ini, papasunod-sunod na. No? Kahuman ni Bato, Ibunggo. Mga senador ng ito, unahon nanay, no? At tapos kahuman ito, ada kaya di inin Aguirre, and former Department of Justice Secretary. Ba, kay susunod-sunod ron ini. Di rin itatantanan. Kaoyo mayada resultahan okta. Result aserbi na luwat ini. Sige. Roberto Robredo Tolpo. Ano ni? Ah, nangunguna Duterte Marcos sa 2028. Oh, ano ni? Match up. Aw karog Sidngon. Robredo Tolpo. Katapos Duterte Marcos. Babaeng babae dito sa babaeng lalaki. Kitaunta nila ito. Tao na ito magbubuot. Sige. Pauna-unahin nila ito mga sorosorbe. No? Kaya mamangunin ito gamitin ng sorosorbe. Pauna-una la. Hitira mga sorosorbe. Namorhe ka nga ni. Sorry. Ado ka ha. Inin mahini nga sorbe na ito kung maurhe ka. Okay, boy no. Gaano mong gititursong panahon? Ano ka nagmitla? Sige, sunod naman kita mga kapatid. No? Nagaragya pa na akong mga partner di ha engineering. Pinagin natin mga taga inin control. Master control, engineer, ng mga IT. Apod gaya po natin Chief Executive Officer. At the same time, President. At magkalain-lain yung mga FM station na sinadahan ng Tacloban. Pinagin Mr. Baba Balinosa. Nga na, siyempre, naibus ko sa kanyang sorgo na kanginan member lagi hapon akong ASAP, anak sa pobre. So, hello, Kaoya Pedrosa, mga pay nga kulub. Salamat sa inyo pumati. Nga, kumusta ka mo? Bye! Tschüss!

0: Medicare time.
1: Ako si Tere Robles, 59 sa una. Lisod yud kaayo akong kahimtang na ay problema ang akong kidney unya taas pirmi akong blood pressure. Usahay mahadlok ko kay basin unsa na ang mahitabo sa akong lawas. Maayo gani kay adunay ni rekomenda sa kidney care. Nag-inom ko adlaw-adlaw ug ang akong blood pressure normal na gyud. Mas gana akong pamati ug mas kusog na kumulihok. Salamat kaayo sa kidney care. Nakatabang gyud sa akong kidney.
2: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
3: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Maayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban nato karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
5: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pud ko nagtan-aw sa adlaw. Taas gid kaayo akong sugar level. Usay moabot gyud 320.
4: Ug unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan.
5: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isulayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo karon, wala na og pagkalubog sa mata. Ug makabasa o makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod. Kung usa ka diabetic ug makasinati og problema sa mata, highly recommended nako ang iBerry.
3: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panandaw?
1: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pud ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuhat, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
0: So, nakatabang gyud diay sa imo ang iBerry, Tita?
1: Oo kaayo, mabati gyud nako nga naay support ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
0: Ayos, busa sa tanang namati, pangitaan na ninyo ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
2: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamit.

0: Yeah, music of the day. 목산모, Papa Soaking Paul. Before that, music of yesterday. It's Casey and the Senate Band. Este, the Sunshine Band. It's called Give It Up. All right. So good morning. Magandang, magandang, magandang. Yeah, hey. Araw na ngayon ng Biyernes Bispiras. Kayo naman, hindi pa ako natatapos.
1: Ang laki tuloy yung mata ko eh. Pero naiintindihan ka naman namin kasi nga isang araw na lang po ay weekend na. Ikaw sa partner, nakatulog ka naman ba ng maayos?
0: Ay nako, ang lolo mo napuyat na rin kasi inabangan ko yung laban ng Meralco Bolts.
1: Ah, okay. At saka nang, inabangan mo eh.
0: Twice to beat advantage, pati talk and text. Nanalo sila.
1: Oo, oh, congratulations.
0: Anyway, ito ho muna mga kapatid. Buksan po natin ang ating pong himpilan para po sa ating report. True FM Live Report. Mula po dyan sa Senate Grounds, nandoon si Arles De Los Santos. Arles, ano ang pinakahuling balita dyan? Arles De Los Santos from the Senate Grounds. Pinakahuling balita po doon ngayon. Ating alamin kung meron ho bang update doon sa binabanggit daw po na umano ay meron daw pong hawak ang mga otoridad na umano ay isang NBI volunteer. Yan po ang kanilang bansag o pangalan po dito sa individual na umano'y hawak daw po ng mga otoridad. Arles De Los Santos, one more time. Go ahead, Arles.
2: Manong Ted, nandito nga tayo no sa Senado, 10 oras mula nang mangyari itong putukan sa loob mismo ng Senado, at hindi nga natin nabilang kung ilang putok ng barela ang ating narinig doon no, kung saan nga umano ay ang OSA o ang Office of the Senate Sergeant at Arms ang unang nagpaputok bilang warning shot. Matapos nga makapasok ang mga umano ay armadong lalaki sa kanilang vicinity no, perceived NBI agent daw ang mga ito manong Ted, pero hanggang sa ngayon ay hindi pa natin kumpirmado kung nasa kustodiya nga ba talaga nila itong sinasabi ni Senator Amy Marcos na nahuli, na nakaiwan daw umano ng bag at kinuha, at nang tinanong ay may ibinigay nga na pangalan dito no. At Manong Ted, sinusubukan natin mula kagabi na makahingi ng impormasyon mula sa mga otoridad dito, kagaya na lamang ng PNP Cybercrime Group, Forensic Group, maging yung SWAT, pero matipid talaga yung kanilang tugon kahit mismo kay PNP Chief Anartates, pero tikumpakan pa ang kanilang bibig, at sinasabi nga na nagpapatuloy pa rin ang kanilang investigasyon na isinasagawa dito. Manong Ted.
0: Arles, again, yung binabanggit na hawak ng mga otoridad na nasa loob ng Senado, meron na kasing balita na yung asawa kasama yung abogado ay nagtungo dyan, hindi pinapapasok kasi nga daw po yung kanyang asawa na umano ay either volunteer ba o secret agent o confidential agent ng NBI ay hawak ngayon sa loob.
2: Ayun yung problema manong Ted, dahil nandito tayo mismo ngayon sa Senado at talagang naka-lockdown pa rin dito, kaya hindi rin tayo basta-basta makalabas doon no, at hindi rin naman tayo makapasok dito sa loob ng Senado dahil kailangan coordinated at talagang itatawag pa sa loob yung pagpasok doon no, kaya limitado pa yung impormasyon natin dyan manong Ted, at sinubukan nga natin na makakuha ng tugon at update mula sa mga otoridad, pero tikom talaga yung kanilang bibig.
0: Meaning, walang confirmation doon sa balitang yun. So far as our News 5 is concerned, na may hawak silang taong ganon.
2: Tama manong Ted, at yung report natin na yon ay base mismo doon sa video na inilabas nga at sinabi ni Senator Amy Marcos na nakaiwan daw ito ng bag at bumalik para kunin ito, and yun, doon na nila na corner.
0: Nakaiwan ng bag at binalikan daw po yung bag. Alright, ngayon, yung bang mga either pro or anti, meaning yung mga sabihin na natin na mga supporters ng Vice Presidente, supporters ni Senator Bato, at saka yung mga humihiling na siya ay isuko na sa ICC, nandidiyan pa ba?
2: Ang nakita natin manong Ted, mga pasado alas 4 kaninang madaling araw no, ay nananatili pa din yung ilan sa mga taga-suporta ni Senator Bato de la Rosa. Hindi tayo nakakita ng ilang mga against no, o yung mga nag nagtutulak nga na ma-surrender na o ibigay ng otoridad itong si De La Rosa o yung maging supporter man ni Vice President Sara Duterte, no? At least kagabi pinakanakita natin, Manong Ted, na nung narinig at tumalingaw-ngaw yung mga putukan dito sa loob ng Senado ay inimbitahan nga ng mga nagrally o na mga taga-suporta ni De La Rosa na pumasok ang mga ito sa Senado, pero nabigo sila, no? Dahil nga yung total lockdown na pinatupad dito mismo sa Senado, no? At kabukod pa dyan, Manong Ted, tila may mga maliit din from time to time nagirian at sigawan yung mga against and pro De La Rosa dito sa paligid ng Senado. Pero sa ngayon, so far tahimik ang paligid ng Senado, pero nananatiling mataas ang seguridad dito.
0: So, meron ka bang impormasyon kung sino, kung meron man na mataas na opisyal ng PMP or nasa executive na nandidiyan sa loob ng Senado, o totally wala na sila?
2: Ang huling update natin, Manong Ted, ay si SILG Secretary, SILG John Vicrimulya, ang mismong pumunta dito. Kagabi din, nakita din natin mismo si PNP Chief Nartates, at yung kanilang mga ibinigay na impormasyon ay limitado. Yung kay Nartates, Manong Ted, ang sinasabi, nag-iimbestiga pa. And then naman kay SILG Rimulya, ang sinasabi nito, tuloy-tuloy daw yung kanilang pagsilip dito. Hindi pa sila makapag-disclose ng anything very much specific to the case. Aside nga doon, sa impormasyon na OSAA daw ang unang nag-warning shot at ang mga ito ay hindi coordinated, at kabukod dyan, yung paulit-ulit niya na sinasabi na hindi nga raw nila aarestuhin si Senator Bato De La Rosa.
0: Alright, sige. So Arles, salamat na marami, and sana nga pag merong ka pinakahuling balita dyan, padala ka lang ng signal sa amin at agad ka namin ipapasok sa ating programa anumang oras yan, basta lamang merong kang balita na importante. Salamat, Arles. Salamat, Arles De Los Santos po, ang ating correspondent dyan na nagmamatsyag, nagmamasid.

0: Coffee, coffee. Boss Chia, good morning.
1: Boss Tea, good morning.
0: Good morning.
1: Good morning po sa mga bossing natin.
0: Kumusta naman? Anong oras ka nakatulog, girl?
1: Mga 9:30 ng gabi.
0: Okay.
1: Kasi pinanonood din po natin yung nangyayari dyan sa Senado.
0: Okay. Mm-hmm. Sige. So, ako ho naman. Alas 7:46 daw po nagsimula, narinig yung unang putok. Ano? At atin po napanood yung coverage po ni Mayan Los Baños dito po sa pangyayaring ito. Mamaya po meron tayong visuals niyan, yung actual, yung munang nagkukumahog ang media to find out ano ba yung movement, kasi may movement doon sa second floor. And then yun nga po, ano, nakita natin yung sinasabi na paglalagay ng vest ng pinuno ng USAA, mga miyembro ho ng kanilang seguridad. And then nagsimula po yung nung gumalaw sila papunta roon sa sulok po ng naturang floor, nakarinig na po ng mga putok ang mga reporters doon. At yan po ay napakinggan natin live mismo po sa News 5 Everywhere na YouTube channel po naman ng ating pong himpilan. So, girl, ano ba ang pangyayari? Ano ba sa tingin mo? Ano ba ang iyong kaisipan?
1: Sa mga kapatid po natin, nakapareho ko rin kagabi na napuyat po sa pagbabantay ng nangyayari po dyan sa Senado. Marami po sa atin ang naguguluhan, marami po sa atin nanonood lang, natakot din dun sa mga narinig po nating putukan, nagtatanong, nag-aabang po tayo ng malinaw na impormasyon na kung ano talaga yung nangyayari sa Senado. Pero isang bagay ang malinaw, yung nangyari kagabi, refleksyon po yan ng bagong pamumuno ng Senado. Yun po yung sariling opinyon ko lamang, mga kapatid. Sa ngayon po, marami pa rin hindi klaro. Katatapos pa lang po natin makipag-usap dito po sa ating News 5 correspondent. At kagabi, habang nangyayari yung putukan, maririnig nyo rin po yung mga reporters na nandoon on the ground. They are all saying, may putukan pero hindi po natin alam, hindi pa kumpirmado kung ano talaga yung nangyayari. Sino ba yung nagpaputok? NBI agents po ba talaga ito? Kagaya ng sinasabi nitong mga senador natin na sabay-sabay nag-Facebook live po kagabi. May arrest operation ba talaga dapat na mangyayari? Kagaya din ang sinasabi nito pong ating mga senador. Lahat po yan hanggang sa ngayon ay hindi pa rin malinaw, hindi pa rin po yan kumpirmado. At bilang isang mamamayan na nanonood, kawaninang media halimbawa, lalo na po kung ikaw ay halal ng bayan. Para po sa akin, dapat maingat po tayo sa pagbibitaw ng mga impormasyon. Lalo na kapag may tension na talaga na nangyayari. May takot na eh. Kasi kapag nagbigay ka agad ng information, may posibilidad na talagang lalala pa po, mas iinit pa yung sitwasyon. So, kagabi, napanood ko po yung Facebook Live nitong ating bagong Senate President na si Alan Peter Cayetano. Ang mga linya po mismo na kanyang binanggit base po dun sa napanood ko ay, what is happening? Why are we under attack here? Sa Facebook Live niya po ito mismo, kung saan nakapatay nga po yung ilaw, kasama niya din yung ibang majority senators. Napaisip lang po kasi ako, kasi kung ikaw ang leader ng Senado, hindi ka naman ordinaryong vlogger at hindi pa kumpirmado ang mga impormasyon kung talaga ang nangyayari sa loob ng Senado, hindi ba dapat hindi ka basta-basta nagsasalita? Kasi under attack. Why are we under attack here? So napapaisip ako, ano ba nangyayari? Mas lalo tuloy bumugso yung emosyon ko. Ano nangyayari sa Senado? Bakit nga nagkakabarila na dito? Hindi ba dapat bilang leader ng Senado, ikaw ang una dapat na nagpapakalma ng sitwasyon? Hindi lang doon sa mga kasamahan mo, maging sa mga tao na nasa labas. Kung mag-Facebook Live man, ako sa akin ngayon, pag-Facebook Live, dapat hindi ginawa eh. Hindi dapat ginawa ni Senate President Alan Peter Cayetano. Hindi dapat din ginawa ng mga kasamahan niya na senador. Siya mismo dapat ang nagsabi na wag muna tayo maglalabas ng impormasyon hanggat hindi ito verified. Diba? Na sandali, wag muna, hindi pa verified. Alamin muna natin kung ano talaga ang katotohanan. Wag na tayong magdagdag pa ng takot. Yun sana ang nangyari kagabi. Pero syempre, hindi nga po yun ang nakita natin. Kasi pag narinig yan ng publiko na why are we under attack here, lalo pa ng supporters ng nina Senator Bato doon sa loob na sinasabi nga na posibleng huhulihin daw po kagabi, ano po papasok sa isip ng mga manonood? Inaapi po sila. Ano na ba nangyayari? May assault po ba dyan sa Senado? Merong kalaban ba na posibleng aatake dito sa mga senador natin, di ba? Anong iisipin ng mga supporters? Lalo po silang magagalit. Lalo pong imbis na pahupain mo yung emosyon nila, lalo pong titindi yung nangangalit na nilang emosyon. Sa gitna ng gulo, ang salita ng leader pwedeng maging gasolina o di kaya po maging tubig. Yung mga salita na binitiwan kagabi ng ating bagong senator,

0: President, hindi naging tubig eh. Mas lalong naging, di ba, naging gasolina, nagdagdag pa po lalo sa mainit na na sitwasyon. At para sa akin, napakalaking problema po niyan. This all happened under the new Senate leadership. Kailan po ba lahat nagsimula itong gulong ito? Nagsimula po yan, kung matatandaan po natin, nitong Lunes pa, nagkaroon ng change of leadership sa Senado. Sinasabing wala daw kinalaman po sa impeachment. Sinasabing ordinaryong palitan lang ito ng liderato dahil hindi satisfied ang mga members ng Senado. Pero hindi natin pwede baliwalain lahat ng nangyayari ngayon. Matagal na pong hindi pumapasok si Senator Bato de la Rosa. Umapear po siya bigla sa Senado noong Lunes. Biglang lumitaw dahil sa mahalagang boto sa Senate leadership. Pagkatapos biglang nakumpirma on the same day na may ICC warrant of arrest po laban sa kanya. Coincidence lang po ba ito? Ano ba yung mga nangyari? Timing lang ba ito? O merong mas malalim na dahilan kung bakit lahat po ito ay nangyayari? Pero isa lang ang iiwang kong tanong sa inyong lahat. Sa lahat po ng mga naguluhan kagabi tulad ko, sa lahat ng mga nakaramdam din ng takot habang tayo po'y nakakarinig ng mga gunshots na ito, ito lang ang tanong. Kaninong Senate leadership po lahat nangyari itong kaguluhang ito sa Senado? Yun lang po sa akin, mga kapatid. Ay, sorry, partner, tubig. Yun lang naman ang iiwan kong tanong sa mga kapatid natin na kayo,
1: anyway,
0: na po ang sumagod.
1: Oo. Anyway, ako, isang tabi ko muna, no? Kasi obviously, sino ba nakaupo ngayon dyan, di ba? Kundi si itong bagong luklok na SP. Ang pinakamainam din po ngayon, mga kapatid, sa mga nakikinig sa atin, although we only have about a few minutes bago tayo magbalitaan, iwan ko lang ito sa inyo para po mamaya ho, sumabay-bay po kayo sa amin para ho natin po maihayag sa inyo ito hong pag-aanalisa na ito. Nang sa gayon, opo, bago ho tayo magkaroon po ng konklusyon dito po sa pangyayaring ito, regardless kung nasaan kang banda ng bakod, ano ho, yung pong mga pangyayari kagabi. Alright? Yan pong aking pong hihimayin, mga kapatid. Ito po lamang at anytime, baka ho kami magkaroon ng mga panayam habang sa tayo po yung nagbabalita. Pero ang maganda po talagang pag-usapan dito sa ngayon sa akin, ano po ha? Ito pong pangyayari, naputukan nga ng barel. Mga kapatid, yan pong aking tutunghayan at hihimayin, ipapaliwanag ko po yan para po sa inyo pong pag-aanalisa. Ang pinakamainam po dito, analisahin po natin ang pangyayari. Hango sa ating napanood, sa ikinekwento po ng ilang mga senador na nasa loob at yung sinasabi po mismo ng Pangulong Marcos, ng NBI at maging ng SILG ng PNP. Alright, gusto ko po lamang sana nga simulan itong ating diskusyon na ito sa pagtatanong, mga kapatid, ano po, ha? Diyan sa Senado, ang unang katanungan diyan, ano ba ang ibig sabihin ng Office of the Sergeant at Arms ng Senado? Office of the Senate Sergeant at Arms o OSAA? Yan ang unang dapat po nating malaman ang kasagutan. Ano ba ang papel nito sa buhay nating mga Pilipino? Ano ba itong OSAA na ito? First and foremost, yan po ang dapat nating ma-define. Ano ho ba ang kahulugan at papel sa buhay natin nito pong Office of the Senate Sergeant at Arms? Basically, mga kapatid, wala po naman po ng mahaba pang diskusyon tungkol dyan. Doon na lang po sa kanila pong tawag, klaro na ho naman, no? Sergeant at Arms, kahit na nung nasa classrooms tayo, di ho ba nung tayo nag-aaral pa, high school o elementary, di ba may eleksyon ng class officers?
0: Tama. Bakang inaabangan lang ng iba yung muse at escort, hindi po, baka boto ng Sergeant at Arms. Para saan yung Sergeant at Arms?
1: Di po ba? Diyan tayo magsisimula po eh, para ho ninyo maintindihan itong mga pangyayaring ito, alright? Ano ho ba ang sinasabi po mismo sa rules ng Senado? The duties and powers of the Sergeant Arms at Arms are to keep under his custody, etc., etc. Okay, to be responsible for the security and maintenance of order in the session hall, antechambers, corridors and offices of the Senate, and the protection and safety of all its members within or outside the Senate premises, whether in session or not, etc., etc. Okay. Meaning, mga kapatid, kapag po pinag-uusapan natin ang papel po ng Sergeant-at-Arms, whether House yan or Senate, sila po ang responsable sa seguridad ng lugar, seguridad ng mga tao sa lugar. Regardless man kung sino ka, hindi lang mga senador. Alright? Kumbaga, you are in control of the security and in control, in charge of your area of jurisdiction. Basically, yan po yan. O SAA. Okay, yan po ang pinakamagandang pag-usapan muna po natin. Ano ba ang papel nila? O SAA. Yan po yan. Maging sa House, sa Senate, o maging sa ilang pong mga tanggapan o organisasyon, yan ang papel niya, di ba? Masiguro ang kaayusan. Okay, so, mga kapatid, kagabi sa pangyayaring ito, yung nga magandang katanungan, nagampanan ba ng USAA ang kanilang responsibilidad? Hindi po ba? Ngayon, simulan natin ang ating pong kwento ngayong araw na ito sa pamamagitan po ng pagbabalik-tanaw nung nangyari nung Lunes, kung saan po napanood natin ang kukumahog si Senator Bato sa pagtakbo dahil hinuhuli daw po siya ng NBI. Okay? At napanood natin yan sa CCTV. Hindi po ba? At yung CCTV na yan, hiningi yan sa plenaryo para maipalabas yung exhibit. CCTV. Ito maganda ito, ha. Kaya ho natin ito hihimayin, iaanalisa, para ho kayo nakikinig sa atin, magkaroon kayo ng kahit pa paano po ay pagkaisipan yung mga responsibilidad ng tao, yung mga dapat na masiguro, and then ba't nangyari ito? Okay, kasi po 6:28 na in the morning. CCTV. Para saan ba ang closed circuit television? Para saan ito? Ito ba'y palamuti lamang? Dito sa amin? Para saan ba ito? Para sa seguridad. Okay. Ano bang uri ng pamamalakad sa CCTV? Meron ng Senado. Kasi po ang CCTV, dalawa purpose, di ba? Dalawa ang purpose. Una, hindi lang iyan para i-replay mo para panoorin yung nangyari. Hindi po. Sa mga airports, sa ilang pong public installations, sa ilang pong mga malls, may tao dyan. May nakaupo dyan. Ang dami mong camera, okay? Ang dami mong monitors, nakaupo ka doon. Bakit? That is crime prevention. Diba? Crime prevention. Kaya nga mga kapatid, isipin mo, yung nangyari nung Lunes, magandang tanong nga sana doon kung papayag itong taga-USAA o maging taga-Senado ng pag-interview sa atin. Nung Lunes, ang sinasabi nila, diba? Oo. Dumating yung mga NBI agents, etc., etc. Ang tanong doon, sino naka-duty ron? Sino nakaupo doon? So kagabi, ang tanong dito, sino nakaupo sa CCTV monitor? Wala ba? Kung wala, may problema sila. Kasi ang pangunahing pong purpose ng CCTV, hindi para po sa playback, kung hindi, prevention. Nakikita mo pa lang na may gagawin o kahinahinala, makakatugong ka na kaagad. Yun po ang purpose nun, eh. Hindi ba? So CCTV. So kagabi, bago tayo mag-break at magbalita na, merong claim. Di po ba? May claim na may pumasok daw na mga armadong lalaki or aligasyon ng NBI agents. Right? Okay. Pumasok saan? Ilan? Kung merong kang tao sa CCTV, makikita mo kaagad. May pumapasok kasi nga, di ba ang higpit ng seguridad? Nung tatanong ka, paano nakapasok yung mga armadong kalalakihan o kaya umano ay NBI agents? Paano nakapasok? Saan nakalusot? Assuming na nakalusot, hindi po ba? Assuming na nakalusot, paano sila nakapanik hanggang doon sa sinasabi na mismo, ha, na main floors ng Senado? So hihintayin po natin, mamaya po, no, makinig kayo mabuti, aanalisahin po natin ito sa detalyadong aspeto para maintindihan ninyo. And then, kayo na po mag-isip sa pangyayaring ito. Alright? Para ho ninyo maunawaan lang na dito, meron pong mga responsabling tao. Hindi ba? Mismo po sa seguridad ng Senado. And the fact na nangyari na po yung Lunes, dapat mas ikmat sila, di ba? Paano ka malulusutan ng iilan? Ilan ba talaga? Ilan ba yung armadong lalaki? Ilan? Ilan sila? Bilangin nyo yung sa visuals kung ilan yung Marines deployment sa Senado, Police deployment sa Senado, and their own security personnel. Bilangin nyo po sa mga visuals, yung lahat ng tao nila. Binilang ko mahigit 30 na eh. Hindi ba? Okay, doon po lamang muna tayo. Kasi kung ikaw si NBI, kung totoo po na NBI nga ito o mga agents nila ang pupunta doon, ilang kayo na pupunta ron para mag-extract ka kay bato? Mag-serve ka ng warrant? Siguro pinakamainan po dito, ito po ay pag-usapan natin sa pamamagitan po ng mga katanungan, right? Questions. Ito po ang atin nga. Wala ho tayong agad-agad sasabihin na si ganito, si ganyan, hindi po. Questions. Sino ang in charge sa vicinity? Sino ang in control ng seguridad? Sino may control sa physical arrangement ng lahat? Sino? Sino nakaupo, naka-duty sa CCTV? Doon po muna tayo sa mga katanungan na yan, sino. Pero meron ako ngayong masasabi, ngayon pa lang, na pwede mangyari. Sa gitna po ng pangyayaring ito. Ano yun? Dito po, dito sa pangyayaring ito, para humupa ang tensyon, opo, para ho magkaroon muna po ng tigil sa lahat ng ito, ang Supreme Court malamang maglabas na ng temporary restraining order. FM. Abangan po sa aming pagbabalik.
2: News 5.
3: Totoy tumalong ka, tumapa kong ka.
4: Sana one lang. Sa streaming, it's this one. New Signal Super. One login, one subscription. For multiple streaming apps na, Signal Super. All you need is one.
5: Sa iisang tahanan, nagtipon ang mga haligi ng balita. Pinag-isa ng layunin na maghatid serbisyo para sa mga agrabyado.
6: Nandito tayo, eh tayo magsusop ng problema, magkaalaman.
5: Para sa mga naghahanap ng kasagutan.
7: Teacher sa umaga, motorcycle taxi rider sa gabi.
5: Kwentuhang maisaysay.
1: Hindi mawawala po ang ating public service at ang magandang balita po na inihahatid.
5: Higit sa lahat, may laman at pinag-uugatang katotohanan.
8: Malinaw na inihayag ng Japan ang kanilang panig.
5: Para sa mga nalulumbay, hatid namin tawanan ng may kabuluhan.
9: Nasunog na yung kwapaw.
5: Tanong sa kalusugan, aming papakinggan.
10: Panacea. Oh. Let's start with that.
11: Para mas maintindihan.
5: May lugar ka rito, kapatid.
12: It's a beautiful day!
5: Sa bawat sulok ng tahanan, sa bawat oras ng araw, buong araw, magdamagan. Kami ang 1PH Teleservisyo para sa Pilipino.
13: Hindi lang naman sa Maynila, umiikot ang kwento ng Pilipinas. Kasi kapag kabuuan ng bansa, yung binibigyan ng boses, mas totoo yung larawan ng Pilipinas. Hindi lang basta ikwento kung ano yung nangyari, kundi makatulong din sa mga tao. Dapat may mga legit na boses na nagbibigay ng tamang impormasyon at malasakit. Ito yung balita na pagkatapos mong mapanood o marinig, may bago kang alam at hindi lang basta impormasyon, kundi yung may sense at may saysay. Mas importante yung balita na nagpapalinaw, nag-i-inspire at nagtuturo sa tao para mas alam niya kung anong nangyayari sa paligid niya. Ako si Cheryl Cosit, Teleserbisyo para sa Pilipino. Simula ng araw ng good vibes, positibo at may tamang kaalaman sa serbisyo publiko, kalusugan at espiritual na buhay. Para ang bawat gising, bubungad sa iyo, Perfect Mornings!

0: True FM.
1: Alright mga kapatid, alas 6:36 na po ang ating tamang oras ngayon. Handa na ba kayo? Kung kayo po'y handa na, kami po'y handang-handa na, kahapon pa, kagabi pa. Ito ang News 5 sa 105.9 True FM at maging sa 1PH on Signal at sa True FM TV on Signal. Ito ang kalipunan ng mga pinakamalalaki at pinaka-nagmamadaling balita na dapat niyong malaman. Ako po si Ted Vailon.
2: Ako naman po si Zarina Guevara.
1: At ngayon po ang ating pong unang-unang balita, abay na bulabog. Ang buong compound ng Senado kagabi matapos nga pong umalingaw-ngaw ang ilang putok ng baril. Nasa gitna po ng live report ang mga reporters nang mangyari po ang putukan, kaya nasaksihan ng marami ang aktual na komosyon sa Senado. Agad namang nagpulasan ang mga na reporters sa loob po habang mabilis na pumapalibot ang mga police at security ng Senado.
3: We don't know bakit kami nandito sa dulo nito. Hindi ko alam, baka meron. Hindi ko alam na meron palang... Ay! Oh my God! Oh my God! May nagpaputok!
4: Mayan, mag-ingat kayo. Mag-ingat kayo, Mayan.
5: Tabi ka muna, Mayan.
3: Oh my God! Oh my God, Cheryl Junior! Nagkakatutukan dito! Oh my God! Oh my God! Oh my God!
4: Mayan, mag-ingat kayo dyan.
5: Pumubli ka muna, Mayan. Pumubli ka muna, Mayan.
3: Oh my God! Oh my God! Oh my God! Naririnig niyo ba?
5: Naririnig namin.
3: Tuloy!
5: Sunod-sunod naman.
3: Tuloy!
5: Tukan! Yan!
1: Yan po ang actual na coverage po ng aming News 5 correspondent na si Mean Los Baños sa Senado sa kasagsagan nga po ng putukan at live report nito sa Frontline Pilipinas kagabi. Sa gitna nga po ng putukan ay tiyempo namang dumating sa Senado ang articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte mula sa Kamara. Pero agad pong kinordinan ng mga otoridad ang buong Senado. Ayon po kay Secretary, Senate Secretary General Dong Mendoza, perceived o hinihinalang NBI agents daw at mga Marines umano ang nagbarilan. Pero niliwanag po ni NBI Director Melvin Matibag na wala naman silang mga ahente na nandoon sa loob mismo ng Senado.
6: Again, sir, sino yung naging kaputukan ng ating mga operatiba?
7: Well, nakita kasi perceived pa lang, ha? Wala namang permission na perceived NBI agents.
6: Okay. Saan nang galing yung NBI agents, sir? Saan?
4: May mga NBI agents po ba kayo na nasa loob ng Senate building?
8: Wala po, 100% wala po. Katunayan po, kaya kasi nag-request ako na i-zoom para makita niyo po kung nasan ako ngayon. Kaninang umaga pa po, ayan po. Meron po kami ng agency performance review and formulation ng catch-up plan po namin. Lahat po ng officers andirito po sa kasalukuyan po ngayon.
1: Yan po ang sunurang tinig ni na Senate Secretary General Dong Mendoza at NBI Director Melvin Matibag.
9: Napasugod naman sa Senado si Interior Secretary John Vic Remulla kasunod po ng nangyaring putukan kagabi. Agad nilinaw ng kalihim na hindi siya pumunta para arestuhin si Senator Bato. Kasama sa prioridad niya, ang pag-secure sa mga kopya ng CCTV sa palibot po yan ng Senado bago niya pinulong ang mga naiwang senador sa loob.
10: I will not arrest Senator Bato. Just to be clear, I will not arrest him. I am not here to arrest him. I am here to secure everyone.
9: Yan nga po ang tinig ni Interior Secretary John Vic Remulla. Ayon po kay Senator Aimee Marcos, inakala pa nilang fireworks ang mga narinig na putok ng baril. Habang si Senator Bongo nanawagan po ng dasal kasunod ng kaguluhan.
11: Sabi nga ni Joel Villanueva, yung senador na taga Bukaway, wala yan, fireworks lang yan. Sabi ko, hindi, iba yung tunog. Bandang huli, medyo may amoy na, tsaka masyado nang malapit, kumakalampag na dito.
12: Okay lang po kami rito. Pagdasal nyo lang po kami. Importante rito ay mapanatili natin ang kapayapaan sa ating bayan.
9: Yan nga pong sunurang tinig ni na Senadora Aimee Marcos at Senator Bonggo. Sa kabila naman ng gulo, hindi pa rin inaaresto sa loob ng Senado si Senator Bato na nasa ilalim pa rin po ng protective custody ng Senado. Wala pa namang inilalabas na temporary restraining order o TRO ang Korte Suprema kaugnay sa petisyon ni Bato de la Rosa. Pero pinagkokomento ng Supreme Court ang Senador at iba pang respondent sa inihain na petisyon. Binigyan sila ng 72 oras o 3 araw para magsumite ng komento.
1: Bago po naman daw po nangyari nga ang sinasabing putukan sa loob ng Senado ay sunod-sunod na ang apila ni Senador Bato de la Rosa na huwag muna siyang arestuhin at bitbitin sa The Hague, the Netherlands. Personal pong nanawagan si Bato sa kanyang mga taga-suporta na at humihingi po ng saklolo. Nanawagan po siya sa Facebook Live na pigilan daw ang pag-aresto po sa kanya ng International Criminal Court. Bago yan, napakanta pa ang senador ng PMA him, sabay apila sa kanyang mga kabaro sa PMA na siya ay suportahan para hindi siya ma-aresto.
0: When bells for us are rung and our last stops is silent, generation see our country free. I am not appealing for a violent support. Ako ay isang Pilipino na humihingi ng suporta galing sa inyo na dapat sana ay huwag niyo akong ipagkanulo sa mga dayuhan.
1: Diliwanag po naman ni Bato na hindi niya hinihikayat na bumaligtad ang mga kabaro niya sa administrasyon. Sa ngayon po'y idinadagdag na siya sa wanted list ng ICC pero may mensahe siya sa mga kapwa senador na gusto siyang isuko o sumuko na.
0: Ako sa kanila, naman masyado kayong atat-tatat na makulong ako. Hintayin lang ninyo, pabigyan lang niyo ako ng chance na i-avail yung remaining legal remedies na pwede kong i-avail. So, huwag niyo sila atat-tatat.
1: Yan po ang tinig ni Senador Bato de la Rosa.
9: Nagsalita na po ang Pangulong Bongbong Marcos Jr. kasunod nga ng barilan sa Senado kagabi. Sa isang video message, sinabi ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. na nagkausap na sila ni Senate President Alan Peter Cayetano. Nilinaw din ng Pangulo na walang utos para arestuhin si Senator Bato de la Rosa sa ngayon. Nanawagan po ang Pangulo sa publiko na pairalin ang kahinahunan para hindi na lumala pa ang sitwasyon.
13: Wala pong instruction kahit na kanino na hulihin si Senator Bato. At ang nangyari, ang NBI, sinabihan ko nung lumabas yung resolution ng Supreme Court, mga alas 4 yung kaninang hapon, ay sinabi ko, umalis na kayo dyan. Hindi po gobyerno ang gumawa nito. Walang pumasok na tigalabas na sundalo, na militar, na NBI sa Senado. Hindi po natin alam kung sino yun.
9: Yan nga po ang tinig ng Pangulong Bongbong Marcos Jr.
1: Samantala po, alas 6:44 na, mga kapatid! Tanong! Napuyat din ba kayo kagabi, Este? Pilipinas, may reseta ka ba?
9: Dalhin po ang inyong mga reseta sa Mercury Drug at piliin ang world-class Rhea Generics na gawa po ng mga world-class pharma experts katulad ng Pfizer, Beatrice, Sanofi, GSK, Otsuka, Merck, Fresenius Kabi, AstraZeneca, OEP Philippines, Lundbeck, Boehringer Ingelheim at Bayer.
1: Gamot nga po sa high blood, ha? Hello, high blood, world-class. Gamot sa high sugar, hello sa mga nagbubuffet dyan, world class. At gamot sa high cholesterol, yun din. May lechon ba sa buffet? Aba, world class.
9: Para sa world class medicines, kapag may reseta ang doktor,
1: piliin po lamang ang world class, piliin ang Rhea Generics.
9: Rhea Generics, tunay na world class ang kalidad sa abot kayang halaga. If symptoms
1: po
9: persist, consult your doctor.
1: Sa lahat din po mga kapatid ng ating pong mga uring manggagawa at mga nakatatanda, mula pa rin po sa Rhea Generics. Sa mga uri manggagawa na tuloy daw po ang ating paghahanap buhay, kinakailangan po natin magpagal para po swelduhan sila at ang kanilang mga pamilya. Opo, dito po sa ating pong mga kagalang-galang nasa legislatura. Alright, abangan po ninyo ilang pang tampok na balita agad-agad. FM.
14: Miss, you're right.
15: Welcome to our balloon.
16: This is our chance to reunite.
17: Oh, ready na ba kayo sa magic ko?
18: I see you.
19: Pinoy Microdrama is here, and it's big on the fields. Big on Microdrama.
20: Bana, siguro.
21: Hello po.
20: Ikaw na ba?
19: Big on Micro Kilig.
22: Naman mo kayo sumibangon.
23: Hi, Miss Lee.
19: Big on Micro Suspense.
24: Makakabuti kung bulag pa ang asam ko.
19: Big on
25: Hindi ako papayag na magpatalo sa dalawang kapatid ko.
26: Kaya gagawin ko ang lahat para sa aking punta to.
19: Microdrama is big on Signal Play. All you need is here in one app. Stream your favorite movies, shows, and sports endlessly with a new Signal Super Light plan for only 299 pesos a month. You can catch all the content from Lionsgate Play, Fuse Plus, Signal Play, and Filipinas Live. Download the Signal Super app and subscribe to Signal Super Lite now.

0: Stars. Good morning sa inyo pong lahat. Ano man pong inyong estado sa buhay, importante mga chokaran, lagi tayong kondisyon at lagi tayong one click ikang. At hindi ka sasabihan ng excuse me, hello, ganito ka ba? Bigo ka na naman, eh sandali lang ha, ito ang para sa'yo. Bagsik to! Bravo Food Supplement for Men, di ba? Masarap ang buhay kaya laging itotodo ang arangkada na walang palya. Bravo Food Supplement for Men, ang bagsik mo!
1: Vroom vroom, mapapa! Bravo! Kitilig!
0: Good morning kay JB at maging kay Nilo at kay Buboy Romero. Aga talagang gumigising, oh, para nga magtrabaho. Ang Bravo'y mabibili sa Mercury Drugs sa Watson 7-Eleven and other leading drug stores. Pero mahalagang paalala ha, ang Bravo'y di gamot at di dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Alas 6:48 na.
1: Puntahan po natin ang mga balita sa lalawigan. Tiniyak ng Philippine Army na ligtas ang Davao Region at mga kalapit na lugar. Kasunod po yan ang travel advisory na inilabas nga ng Australian Embassy in the Philippines. Sa nasabing abiso, pinaiiwas muna nilang kanilang mamamayan sa pagpunta sa Eastern Mindanao dahil nga daw yan sa posibilidad ng terrorist attack. Hindi naman nilinaw ng embahada kung ano ang ugat ng kanilang advisory. Nirerespeto naman daw ng Philippine Army ang travel advisory. Gayunman, wala naman daw silang namomonitor na banta mula sa mga rebelde at maging sa local at foreign terror groups.
0: Samantala po naman, sugatan ang isang tauhan po ng Highway Patrol Group o HPG matapos po naman pagbabarilin ng hindi pa nakikilalang suspect doon sa Matalam sa North Cotabato. Bate po sa paunang investigasyon, nagkakaroon po ng checkpoint ang biktima nang lumapit ang suspect na sakay po ng motorsiklo. Tinamaan po ang biktima sa mukha dahilan na agad siyang isinugod sa pinakamalapit na ospital. Mabilis din pong tumakas ang gunman. Iniimbestigahan po ang pakakilanlan ng salarin at motibo sa krimen. Umano'y posibleng ito'y may kinalaman sa pinaigting na kampanya ng HPG laban sa carnapping at ilang pang ilegal na aktibidad sa lalawigan.
1: Sinimula naman ng Department of Public Works and Highways sa DPWH ang pagdemolish sa mga palpak daw na flood control projects sa Kalumpit sa Bulacan. Kabilang po sa giniba ang ampaw na dike sa Barangay Calizon. Alinsuno daw yan sa kautusan ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. na ayusin ang lahat ng substandard na flood control projects. Inaasahang mayaayos po ang dike pagsapit ng taong March 2027. 3,000 residente daw ang mapoproteksyonan nito laban sa matinding pagbaha.
0: Muli po nagbuga naman ng pyroclastic density current o uson ang Bulkang Mayon. Sa pagbabantay nga po ng FIVOLTS kahapon, nakuha sa video ang violenteng pagbuga ng usok mula sa bulkan kasabay po ng PDC. Sa monitoring po naman ng ahensya ay nangyari ito mag-aalas 11:30 po at natapos din bago mag-alas 12 ng katanghalian. Huling naitala ang gantong lava effusion sa bulkan noong pong Mayo 2. Natili pong nasa alert level 3 ang lugar.
1: Arestado naman po ang isang bugaw daw sa Barangay Camputao sa Cebu City. Kinilala po ang suspect na si Jolly Fundador. Nasagip po ang 4 na babae. Ang isa sa kanila, buntis pala. Ayon sa NBI, tinimbrihan sila ng mga social worker at miyembro ng Interagency Council Against Trafficking tungkol po sa umano'y talamak na prostitusyon sa lugar. Nasa kustudiya na ng Social Welfare Department ang mga nasagip na biktima. Maharap naman po sa reklamong large-scale human trafficking ang suspect.
0: Sa ilang pang balita po naman mga kapatid, ano po? Sa oras na 6:51 in the morning. Balita po naman na pang-consumer at kalakalan na ito na po. Isinilalim nga po ng NGCP. Kayo ba'y nakaranas din? Ay talaga naman, ay Diyos ko po, pagka-init po, brown out pa. Nagkaroon po ng red alert ang Luzon Grid at Visayas Grid kahapon. Dahil nga po na sa manipis na supply ng kuryente, itinaas po ang red alert. O itinataas po ang red alert kapag po hindi na sapat ang supply ng kuryente para nga tapatan ang demand. Tuloy, nagkaroon po ng sapilitang distribution ng kuryente o brownout ang Meralco at ilang pang mga power utilities na mga distributors para po sa kanilang manual load dropping. Dahil nga po sa nangyaring rotating brownout, Aabot sa 200,000 customers ng Meralco ang nawalan po ng kuryente ng 2 hanggang 3 oras na nagdusa sa sobrang init.
1: Oo nga, tapos may ibang areas daw umabot ng 42 hanggang 51 degrees Celsius sa Metro Manila kahapon po yan, ayon mismo sa PAGASA. Sinabayan pa ng brownout, haro Diyos ko. Pero ito mga kapatid, imbis nga na dagdag singil, inanunsyo po ng Meralco na magkakaroon ito ng bawas singil sa kuryente ngayong buwan. Para po sa May billing, mas mura raw ng higit 1 sentimo kada kilowatt hour ang singil ng Meralco. Para naman sa customers na hindi lalagpas sa 200 kilowatt hours ang konsumo sa isang buwan, katumbas po yan ang 3 pisong bawas sa bill. Dahil daw yan sa mga hakbang ng ERC o Energy Regulatory Commission para nga maibsan ang epekto ng krisis sa enerhiya sa mga consumer. Tinaasan po ng ERC ang refund rate para mapababa ang patong mula sa mas mahal na generation charge. Nakatulong din daw ang pagsuspinde sa singil ng Green Energy Auction Allowance o di kaya JEA All.
0: Hindi po naman daw po malabong bumagal ang paglago ng mga negosyo ngayong taon. Yan po ang sinasabi mismo ni Philippine Chamber of Commerce and Industry Chairman Emeritus George Barcelon. Sa parayan po ng programang ito kahapon, ipinaliwanag po ni Sir George na simula pa lamang ng taon ay maingat na ang mga negosyante sa pagpapalawak ng kanilang operasyon. Malaking dagok din daw ho ang sigalot sa Middle East na siya po nagtulak nga sa pagtaas po ng presyo ng langis. Hindi rin daw po nakakabuti ngayon na sumabay pa ang mga pangyayari kamakailan lamang sa Senado at sa impeachment ni Vice President Sara Duterte.
2: May mga importante na legislature na dapat ma-prioritize. We're spending on time on these things, no? The last couple of months, yun naman ang concentration nila sa investigation sa flood program scandal. E ngayon, ito naman sa impeachment issue ni Vice President Sara. Samantala, ang laki ng problema natin sa bayan tungkol sa pera.
0: Yan po ang tinig ni PCCI Chairman Emeritus George Barcelon.
1: Inilabas po ng Malacanang Executive Order para po sa 50 pesos na price cap para po sa imported na bigas. Layon nga ng kautusan na mapigilan ang pagbilis lalo ng inflation o antas ng pagtaas ng presyo ng pagkain. Epektibo po ang price cap ng 30 araw pero maaari itong bawiin ng mas maaga sa rekomendasyon ng National Price Coordinating Council o NPCC. Sisilipin po ng NPCC ang epekto ng price cap kada 15 araw para mairekomenda kung pupwede na itong bawiin o kaya'y kailangan pangang palawigin.
0: Samantala, gusto rin pong palakasin ng DTI ang pag-export ng ube, lalo pat isa ito sa mga bagong bumibida ngayon sa export sector. At ayon sa DTI, lalong lumalakas po ang demand sa ube powder, puri, halaya at iba pa, lalo pat trending ang flavor na ito sa ibang mga bansa. Sa datos nga po ng DTI, umabot po sa higit na 3 milyong dolyares ang na-export na ube-based products ng Pilipinas noong pong nagdaang taon. Partikular po sa US, UK, Italy at gitnang silangan. Inaasahan po makakatulong ang pagtaas po ng demand sa ube sa mga maliliit na negosyo at mga magsasaka. Maganda umaga po sa lahat ng mga bayani sa construction business. Aba, hello! Importante ang yung sektor, lalo pa nga po sinasabi nga po ni Ka George Barcelon, di po ba, no? Yung pong ating pong ekonomiya, kinakailangan palakasin at malaking tulong po dito ang nasa construction business. And of course, sa construction, dapat dun tayo sa standard, hindi substandard. Kaya nga po pag pinag-uusapan natin ang mga light steel frames, dito ka na sa JEA Max. Certified yan ng Bureau of Philippine Standards, kaya siya may PS mark. Maasahan po yung kanyang quality at safety. Para po sa ating Kisamed Dinding, JEA Max Light Steel Frames, protektado ka, walang kakabakaba at duda. JEA Max Light Steel Frames, itanong po sa mga nakakaalam, ang ating mga counter clerks, sa inyong mga suking hardware at depo, sabihin ka agad, ito lang ang gusto ko. JEA Max Light Steel Frames, mabibili po ito mga kapatid, dyan po naman sa Cordero Construction Supply sa Davao City. Ayun, oh, eh pagkaganda naman talaga, Cordero Construction Supply, Davao City. At sa HGS Hardware sa Cotabato, HGS Hardware, Cotabato City. At ang JEA Max ay available din in leading depot and hardware stores nationwide. Thank you!
1: Puntahan po natin mga kapatid ang mga balita sa labas ng bansa. Nananatili pong nakatenga ang usaping pangkapayapaan sa pagitan po yan ng Amerika at Iran sa gitna nga yan ng tensyon sa kontrobersyal na Strait of Hormuz. Una nang binanata ni US President Donald Trump ang naging tugon ng Iran sa pagtanggi nito sa mga kondisyon ng Washington. Ang giit nga ni Trump, hindi raw makatuwiran ang tugon ng Tehran. Sa isang pahayag, sinabi po ni Iranian Parliament Speaker Mohammad Kalibaf, wala daw natitirang pagpipilian ng Amerika kundi tanggapin ang isinusulong nitong panukala sa ilalim po ng peace proposal ng Iran kabilang sa kondisyon ng Tehran na bayaran ng Washington ang iniwang pinsala nito.
0: Samantala pa rin, asahan po naman daw ang paglalagay po ng pwersa ng United Kingdom sa Strait of Hormuz sa gitna pa rin niya na tumitinding tensyon sa rehiyon. Ayon po sa tanggapan ng Ministry of Defense, kabilang po sa itatalaga doon ang kanilang warships, gayon din po ang kanilang mga air assets. Ang hakbang na yan ng British Forces ay bahagi pa rin ng malawakang security mission sa apektadong ruta. Magugunitang hindi pa rin po nakakadaan sa Hormuz ang mga barkong may kargadang kalakas. Akala dahil nga sa tensyon ng mga bansang Amerika, Israel at ng Iran.
1: Samantala, ilang barko ang nananatiling nakatenga pa rin po sa Strait of Hormuz. Kahapon po yan, Miyerkules. Yan ngay sa gitna ng wala pang naisa sa pinal na kasunduan. Sa pagitan naman po yan ng Amerika at ng Iran. Matatanda ang mayorya ng mga dumadaan sa nasabing ruta ay hawak po ng Iranian forces kabilang na ang pakikipagkasundo nito sa mga oil vessel ng Iraq at Pakistan.
0: Hindi po naman daw po ikinukonsidera ni US President Donald Trump ang naranasang dagok ng mga ng Amerika sa gitna po ng krisis sa gitnang silangan. Ayon pa rin po kay Trump, hindi niya raw ito prioridad. Sa halip ay target ito na tuluyan na po hindi mapakinabangan ng Iran ang kanilang mga nuclear weapon. Sinabi yan ni Trump bago ito umalis patungo ng China bilang bahagi po ng kanyang state visit.
1: Sa iba pang balita mga kapatid, nasa China po ngayon si US President Donald Trump para po sa dadaluhan itong summit na sa pagitan po ni Chinese President Xi Jinping. Ito nga ang unang beses na pumunta si Donald Trump sa China matapos po ang taong 2017 na siya'y huling bumisita. Kabilang sa pag-uusapan ng dalawang bansa ang patuloy na tensyon ng Estados Unidos kontra Iran sa Middle East. Una nang sinabi ni Trump na hindi nito kakailanganin ng tulong ng Beijing sa gera nito kontra sa Iran.
0: Sa oras na alas 6:59 na mga kapatid, aba sa mga viewers natin sa TV5, ang dami ho namin mga importanteng panayam at diskusyon sa mga isyong pambayan. Pero baby girl, magpaalam ka na.
1: Ang bilis ng oras mga kapatid. Marami nga po tayo makakausap ngayong araw na ito tungkol pa rin po sa nangyari kagabi sa Senado. So pwede rin po kayo manood sa amin ni Manong Ted sa Signal TV Channel 1 and 1PH Channel 19. Yan din po ang True FM TV. Pero bago tayo magpaalam sa mga nasa TV5, ang oras muna na eksakto alas 7 ng umaga. Hatid po yan sa ating lahat ng Ulta Bio, ang postbiotic immunity food supplement with lactococcus lactistrain plasma na galing sa Japan. Panlaban po yan sa puyat, pagod at stress. Mabibili sa Lazada, selected Mercury drugstores, at pwede rin po online sa TikTok, Shopee at ultabio.shop. Pwede rin umorder sa 0931-033-2871. Ang oras na yan, hatid din sa ating lahat mga kapatid ng Twins Lampain Baby Diaper. Ang Lampain ng Bayan. Mula po yan sa Mega Soft Hygienic Products. Mabibili sa grocery, supermarkets, drugstores nationwide. Available in open tape and baby pants. Twins Lampain, ang kakambal ni na mommy at daddy sa pag-aalaga kay baby kahit single parent ka. Meron kang katuwang sa bawat lambing, sa bawat puya, doble ang alaga with Twins Lampain Baby Diaper. Sa mga nakatutok nga po dito sa TV5, bukod po sa mga channels natin on TV, tayo po ay napapakinggan sa radyo mismo mga kapatid, 105.9 True FM, wow! Sa Metro at sa Mega Manila at sa iba pa po nating FM radio stations sa buong Pilipinas. Tayo po ay magbabalik bukas dito sa TV5, 6:30 hanggang 7 po ng umaga. Pero ang program namang ito hanggang alas 10 pa po kami mga kapatid. Balik na natin sa mga naggagandahang host natin sa GMA, GMK, at sa gwapong host natin na si Andre Felix. Back to you guys. See you all tomorrow.
0: Nanay Christy, maganda umaga
1: morning
0: po sa inyo.
1: Nanay!
0: At sa lahat po ng inyong mga kapanalig. Opo. Sa lahat po sa inyo, good morning, good morning, good morning. Eto na, baby girl.
1: Eto na para sa mga napuyat, ha? Sa Senado kagabi, sa balitang entertainment po tayo. Ratsyada na ang Starworks artists sa kani-kanilang new projects at workshops. Ang ilan po sa kanila, aba, sumabak na sa pelikula. Tatlo sa newly launched Starworks artists ang book and busy ngayon. Yan po yung sina Kate Yalong, John Arsenas at Abdul Rahman na parte po ng Starworks Block 1. Parte nga sila ng upcoming movie na Roots of Contagion. Tungkol ito sa mga senior high school students mula po sa Colegio de San Juan de Letran na nakadiskubre ng halaman na mag-a-unleash ng kanilang deepest fears. Taray! Puspusan ang training ng Starworks artists under acting coach Ryan Carlos na siyang pioneer po ng Chobok technique. Tama ba ito? Chobok? Oo, sa Pilipinas. Paano yung technique na yon? End of the month na po magsisimula ang taping ng pelikula. At bukod sa kanilang latest movie, may mga nakalain pa po silang projects here on TV5. Gaya po ni John, aabangan po sa Project Loki na mapapanood naman sa May 23 on TV5. Samantala, busy din po ang ibang Starworks artists sa workshops. Tulad din na Vienna Luna at Dom Real na sumabak sa acting for screen and the set workshop by no less than Oscar award-winning Best Supporting Actress Melissa Leo under the Film Development Council of the Philippines.
0: At formal na pong nagsampa ng kaso ang dating driver ni Rian Ramos laban sa aktres at sa kanyang kaibigan na beauty queen na si Michelle D. at Samantha Panlilio. Slight illegal detention, unlawful arrest at slight physical injuries ang inihain pong reklamo ni Elias Totoy laban kina Ramos. Nitong Enero lamang ay lumantad si Elias Totoy para po ireklamo sina Ramos ng torture at illegal detention. Muli siyang sinamahan po ni Volunteers Against Crime and Corruption or BACC President Arsenio Boy Evangelista sa paghahain pa rin ng kaso sa Makati Fiscal's Office. Ayon po kay Evangelista, hustisya at pananagutan ang nais makamit ni Totoy. Hindi rin umano siya interesado sa anumampong areglo o monetary settlement. Ayon po naman sa abogado ni Nadi na sina Attorney Maggie Abraham Garduque, tila ganti lamang daw ito ni Elias Totoy ngayon pong umuusad rin ang kasong pagnanakaw na isinampan ni Di laban sa kanya. Kinumpirma rin ng kanyang abogado na hindi na naibabalik ni Elias Totoy ang umano'y ninakaw nitong larawan ni na Ramos at Di.
1: Samantala, tuloy-tuloy po ang paghahatid ng mga pasiklab na programa ng TV5 hanggang sa weekend. Dahil 10 days na lang umpisa na po ang imbestigasyon sa hit Wattpad adaptation series na Project Loki led by kapatid heartthrob Dylan Menor and Shayda Avanzado. Alamin po ang katotohanan sa likod ng sikreto sa Project Loki. Mapapanood na po yan on May 23, alas 8 ng gabi.
0: Pagkatapos po naman ng isang dekada sa showbiz ay dumating na po finally ang inaasam na career breakthrough ni Wilbert Ross. From struggling to Mr. Sold Out na nga si Wilbert ngayon. Opo, ang kanya pong ticket sa kanyang first major concert ngayon July, abay, sold out na sa loob lamang daw ng ilang minuto. Thankful po si Wilbert sa tinatamasang success bunsod po ng hit series nila ni Bea Binene na Golden Scenery of Tomorrow. Anya, kung wala ang tambalang VR Keen at Will Bea, wala siyang kinatatayuan ngayon.
1: Mapapanood naman po sa Pilipinas ang bagong inaabangang Korean zombie film na Colony. Bida po dyan ang Korean stars si Jun Ji Yoon, Ji Chang Wook at Ko Kyo Won. Iikot po ang storya sa biglang pagkalat ng isang virus sa mga umatin po sa biotech conference. Uy, exciting! So, subukang makasurvive ng mga bida matapos nga pong matrap sa isang facility. Magde-debut ang Colony sa midnight screening section ng 2026 Cannes Film Festival on May 15. Una po itong ipapalabas sa Korea on May 2021 bago nga ang global release nito. Mapapanood po ang Korean film sa mga sinehan sa Pilipinas simula Bayo Abente 7. Yan, ang Colony po ay directed by Yeon Sang-ho na siya rin nasa likod ng critically acclaimed Korean zombie film na, yung pumatok, Train to Busan. Nakunod tayo niyan, baby.
0: Mm-hmm. Yeah. Mga kapatid, 7:06 na po. Yan po ang ating tamang oras ngayon. Hatid sa atin ng Boss Max 3 Coffee. Boss Max 3 Coffee, alam mo na kaagad, amoy palang o quality coffee beans at puno ng sangkap na galing sa Mangosteen with Zantone na mainam po sa ating kalusugan, pangangatawan. Boss Max 3 Coffee, kapeng mangosteen, sasarap. Available yan sa Mercury Drug Watson, 7-Eleven, Southside Drug, at mga piling supermarkets nationwide. Thank you very much, ha? Boss Max 3 Coffee, kape, mangosteen, sarap. Thank you! At ngayon, mga kapatid, sa ating po namang Sports 5 Manong Toots, congrats, ha? Naipersa nga po ng 8th seed na TNT Tropang 5G ang Do or Die game sa PBA Commissioner's Cup Quarterfinals. Nakalusot po ang TNT sa NLEX 96-93. Nako, Coach Jong, eto na naman po tayo, twice to beat. Aha. May chance pong makatabla o manalo po ang NLEX sa huling possession pero sumablay ang mga tira sa nalalabing segundo po ng laro. Mahusay itong gwardya ngayon ng NLEX, ano? Gonzales ba apelido? Ang galing, kaano-ano kaya ni Mitch yun? Nagtala po ng 34 points at 14 rebounds si TNT Import Ball para pangunahan po ang koponan. Nakahanap po naman ng suporta po sa local sa panguna po ni Calvin of Tana na gumawa rin po ng 19 na puntos. Si RR Pugoy din ang pandulo nila dito. Sa Sabado po ang Do or Die game para po malaman kung sino ang aabante sa semifinals. Ay talaga
1: dito ka na
0: naman.
1: Po yan. Dito ka na po. Ano ko na sa tapos?
0: Mga 7:20.
1: Oh. Aba, oo nga. Puyat na yun sa iyo. Dapat 7 p.m. Eh. May time mo na eh. Ha? Puyat ka ng 20 minutes.
0: Hindi kasi nga. Anyway, sige. Ito ho na naman. Nako, Coach Luigi. Ito na naman tayo. Ah, twice to beat. Ito na naman tayo.
1: Oh, baka maulit na naman yung dati. Aha. Oh, ito, dikit din po ang naging laban ng Magnolia Hot Shots at ng Meralco Bolts. Binura ng Meralco Bolts ang 19-point lead ng Hot Shots sa isang punto ng laro. Pero bigo silang maagaw ang panalo sa huli na naipong Magnolia 95-89. Gumawa ng 21 punto sa 12 rebounds si Hot Shots import Clint Chapman. Dahil po dito, tutungo rin sa Do or Die ang quarterfinal series ng dalawang koponan sa Sabado. Samantala sa iba pang balita,
0: mga kapatid, good luck, ha? Coach Luigi, ano yan? Anyway, good luck po sa Meralco Bolts din po and of course sa Magnolia Hot Shots. Matindi ho namang overhaul ang nakaamba ngayon para po sa Alas Pilipinas Women. Nagpasya po ang ilan sa mga core players po ng pambansang koponan na hindi maglaro sa AVC Women's Cup sa Hunyo. Kabilang po dyan ang kapitanang si Gia de Guzman, star spikers po na sina Bella Belen at Alaysa Solomon. Inanunsyo mismo yan ni Philippine National Volleyball Federation Tony Boy Liao. Nagdag pa sa pasakit sa Alas Women ang injury sa bagong head coach na si Ty Bundet. Hanggang 3 buwang mawawala po si Bundet dahil po sa kanyang ankle injury matapos maaksidente sakay ng kanyang scooter sa Bangkok, Thailand. Gaganapin po ang AVC Women's Cup mula June 6 hanggang 14 sa Candon City doon sa Ilocos Sur.
1: Samantala, eto na! Matapos po ang 14 stages, hinirang na individual overall champions of 2026. MPTC Tour of Luzon ang Russian cyclist na si Nikita Shulchenko. Nakapagtala po ng overall time na 41 hours and 11 minutes and 10 seconds ang pambato ng LCW-UAE. Mag-uwi po si Shulchenko ng 1,000,000 pisong premyo. Kinapos po ang French na si Antoine Hubby at nagtapos sa 2nd pwesto. Sa kabila naman po ng pagkakapanalo niya sa huling leg ng torneo, 1 minute and 34 seconds ang lamang sa kanya ni Shulchenko. Sayang, lapit na. Pangatlo naman po si Yusef Alferay ng LCW habang kumumpleto sa top 5 ang mga Pinoy. Grabe ka, Nash Joshua Lim at si Ronilan Kita. Sa team event, kampiyon po ang 7-Eleven Click Road Bike Philippines at mag-uuwi naman po ang 7-Eleven ng 2,000,000 piso na papremyo. Congratulations po sa 2026 MPTC Tour of Luzon, kina Ma'am Shena. Hindi ba? Congratulations kina Sir Ari. Lahat po nang bumubuo ng MPTC. Kaya Coach Glenn, sa inyo pong lahat dyan, congratulations sa isang matagumpay na 2026 MPTC Tour of Luzon.
0: Isa po na lang panalo ang kailangan naman ng San Antonio Spurs para po makaabante na sa Western Conference Finals. Tinambakan nila ang Minnesota Timberwolves sa Game 5 ng West Semifinals 126-97. nabura ang 18-point lead ng Spurs sa first half pagpasok nga po ng third quarter, pero nakabawi naman sila para maiwan sa huli ang Wolves. Nagtala po ng 27 points, 17 rebounds at 3 blocks si star Victor Wembanyama. Tatangkain po naman na isara ng San Antonio Spurs ang serye sa Game 6 sa home court nito na team, ng Timberwolves. Sa home court ng Timberwolves sa araw po ng Sabado. Ay mga kapatid, ganun na pong 12 minutes after 7 o'clock kayo hubay. Excited! Eh sandali lang po ha. Ang dami hong mga OA kahapon, OA na naman po sigurado ngayon. May mga OA po araw-araw. Yes, alright. Ang ibig sabihin po ng OA, yun pong pag nagkakaedad, di po ba yung OA sa kasukasuan, OA sa sakit, eh gusto ngang gumalaw-galaw pero hindi makagalaw. Eh sandali lang OA, eh baka naman osteoarthritis na yan. Huwag ka nang magpaka-OA-OA pa. Hello, meron na kasing OsteoGuard. Yes, OsteoGuard, ito merong glucosamine at chondroitin. Samahan pa ng tamang pagkain at exercise, hindi ka na magpapaka-OA pa. Yes, OsteoGuard, OsteoGuard. Mabibili yan sa Mercury Drug, sa Watson's and other leading drug stores. Pero mahalagang paalala, ang OsteoGuard ay hindi gamot at di dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Mga ka-OsteoGuard, maganda umaga rin. Yan ang aking supplement, kaya naman tayo ay kahit papaano nakakagalaw-galaw, buhat-buhat pag may time. O di ba? Mga senior, super seniors at mga uri manggagawa, OsteoGuard, is it? It is! Yes! Handa na ba kayo? Ito po, ikalawang bukso ng ating mga tampok na balita sa News 5. FM.
3: Simula ng araw ng good vibes, positibo at may tamang kaalaman sa serbisyo publiko, kalusugan at espiritual na buhay. Para ang bawat gising, bubungad sa iyo, perfect mornings! Hindi lang naman sa Maynila, umiikot ang kwento ng Pilipinas. Kasi kapag kabuuan ng bansa yung binibigyan ng boses, mas totoo yung larawan ng Pilipinas. Hindi lang basta ikwento kung ano yung nangyari, kundi makatulong din sa mga tao. Dapat may mga legit na boses na nagbibigay ng tamang impormasyon at malasakit. Ito yung balita na pagkatapos mong mapanood o marinig, may bago kang alam at hindi lang basta impormasyon, kundi yung may sense at may saysay. Mas importante yung balita na nagpapalinaw, nag-i-inspire at nagtuturo sa tao para mas alam niya kung anong nangyayari sa paligid niya. Ako si Cheryl Cosin, Teleserbisyo para sa Pilipino.
4: Habang naghihirap ang isang bansa, lalong nalululong ang pamayanan sa chismis. Escape ito eh. Ang laki-laki ng nagagawa nito sa paglimot ng mga problema, sa paglimot ng kahirapan. Kung wala ang mga manunulat, manghuhula lang sila kung ano ang tunay na nagaganap. Ang lagi kong panuntunan sa buhay, hindi baling salungatin ako ng kahit sino, basta magpakatotoo lang ako at pinatatahimik ako ng aking konsensya. Ako po ang inyong Nanay Christy Fermin para sa 1PH, Teleserbisyo para sa Pilipino.
5: Wanted sa radyo, kasama si Idol Raffy Tulfo, alas 2 ng hapon.
6: Para sa akin, ang tunay na public service ay ang sinserong paninilbihan sa taong bayan sa mabilisang paraan ng walang pag-alinlangan, walang pinipili, at very important, ay walang hinangad na kapalit. Raffy Tulfo po, teleserbisyo para sa mga Pilipino.

0: Kahirap mga kapatid, talaga namang mas lalo nga pong mahirap kapag tayo nagkakasakit. Kaya po lagi po nating ipinapaalala na dapat maging wais, lalo na kung kalusugan ng pamilya ang pinag-uusapan. Kaya nga po sa pagpili ng gamot, doon tayo sa subok na ang quality. Abot kaya pa ang presyo. Hindi po kinakailangang mahal para masabing dekalidad ang isang gamot. Pero ingat din po sa pagpili ng mura dahil hindi lahat ng mura ay epektibo at safe. Muli po nagpapaalala ang Unilab, piliin ang tunay na quality sa presyong abot kaya. Salamat na marami ha sa ating mga kapatid sa Unilab na lagi po nagpapaalala na dapat po pinipili yung tunay na quality sa presyong abot kaya. Thank you, Unilab! Isa munang mabilis na pasada sa mga balitang inyong natunghayan kanina.
1: Sa gitna ng drama-rama sa Senado, sunod-sunod na putok ng baril, umalingaw-ngaw sa ikalawang palapag ng gusali. Mga gwardiya, opisyal at miyembro ng media kanya-kanyang takbuhan.
0: Ang sinasabing pinagmulan po ng putok, inaalam na ngayon kung talagang saan nang galing. Sa gitna po ng gulo naman, ilang senador, kabilang po si Senate President Alan Peter Cayetano at Bato de la Rosa, nanawagan ng saklolo.
1: Samantala, magkakaibang panig, kanya-kanyang turuan kung sino ang may pasimuno sa pamamaril.
0: Paghuli po naman kay Senador Bato de la Rosa para isuko sa International Criminal Court. Posible po raw sa ilalim ng kasalukuyang batas ayon mismo sa kaagawaran ng katarungan.
1: Sa gitna ng umiinit na tagpo sa Senado, Luzon Grid inilagay po sa Red Alert. Ilang probinsya at lugar sa Luzon nakaranas po ng brownout.
0: At sa ating po naman Sports 5, TNT Tropang 5G nagawang puwersahin ang do or die match sa pagitan po nila ng NLEX Road Warriors matapos nga po ang kanila pong paglusot kagabi sa PBA Commissioner's Cup at ang Magnolia versus Meralco Bolts. Aba eh, meron na ring sudden death.
1: Hawak sa balitang entertainment, Stormworks artist ratsyada na sa kanika nilang mga bagong proyekto at workshops.
0: At mga kapatid, gising na ba kayo? Sa lahat po sa inyo, sa lahat po ng ating mahal na mga uri manggagawa, sa mga senior citizens, sa lahat din po ng ating nakapakinig nasa anggamang parte ng mundo o sa buong Pilipinas, maging sa mga tinaguriang Bopol for Free, narito na ang ating ikalawang bukso ng News 5.
1: Sa mga balitang pambansa, nagsimula na pong mag-imbestiga ang PNP kaugnay po ng nangyaring barilan sa loob nga po ng Senado kahapon. Agad na nag-deploy ng mga tauhan mula po sa SOCO ang PNP Forensic Group para mangalap ng mga ebidensya sa pinangyarihan ng barilan sa ikalawang palapag ng Senado. Una na pong nilinaw ng DILG o ni DILG Secretary John Vic Remulla na walang nasaktan o di kaya'y nasugatan sa barilan. Pero ngayon, nagtuturuan po ang security ng Senado at NBI kung sino ang unang nagpaputok ng baril. Kagaya nga po ng sinasabi ni Manong Ted dito kanina, hanggang sa ngayon, hindi pa rin po malinaw at hindi pa rin opisyal kung sino po talaga o saan galing yung putukan kagabi sa Senado. Samantala, sa iba pang balita, nilinaw naman ni Senator Ronald Bato de la Rosa na wala siyang kinausap na ibang senador para po tulungan na amyendahan ang rules ng Senado para pumabor sa kanya. Kaugnay nga ito sa inihaing petisyon ni Senator Rodante Marcoleta para maamyendahan ang patakaran ng Senado at payagan na po ang mga senador na makadalo sa mga sesyon ng Senado kahit naka-video call lang. Ang tingin ng ilang umaalma sa petisyon, layunin itong mapaboran si Senator Ronald Bato de la Rosa para makadalo pa rin sa sesyon kung balakin niyang magtago ulit. Bagay na pinabulaanan mismo ng senador.
2: Hindi ko alam actually, hindi ko pa masyado na pakinggan yung kasi third day na dito sa Senado ngayon. Pag-aralan ko, titingnan ko kung ano yung laman ng amendment ng rules ng Senado na yan. Kung sabihin mo na it tends to favor my situation, hindi ko po yan hiningi. Wala akong kinausap na kasama ko Senado na mag-file kayo ng resolution na i-amend yung rules para mapaburan ako.
1: Yan nga po ang tinig ni Senator Ronald Bato de la Rosa. Samantala, sa iba pang balita, dinipensahan ni Senator Bato de la Rosa ang nag-viral na video na sila po'y nagtatakbuhan sa hagdan kasama daw ang mga ahente ng NBI. Tila naging katatawanan sa social media na makuwanan po itong nadapa sa hagdanan. Marami ang nagbalik tanaw sa matatapang na pahayag noon ni Bato na hindi siya

0: na natatakot sa ICC pero kabaligtaran daw ngayon. Ang giit ni Bato matapang sa noon dahil tiniyak daw ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. na hindi siya ipagkakanulo sa ICC.
1: That's basic human instinct. Self-preservation yan. Sino ba namang angah na gusto magpapahuli? Sabihin niyo ako na ako ay duwag pero hindi ko po matanggap na sabihin niyo na ako ay tanga na nagpapahuli.
0: Yan nga po muli ang tinig ni Senator Ronald Bato de la Rosa. Samantala, pinagbabato ng ilang umano'y Duterte supporter ang sasakyan ni Senator Tito Soto kagabi. Habang nagmamaneho palabas po ng Senado, dinumog ang kanyang sasakyan. May ilan pang nagbato ng bote ng tubig na na-detain ng mga pulis pero pinakawalan din po kalaunan. Lumabas ng Senado si dating Senate President Tito Soto ng mag-isa at walang bodyguard o driver. Kaya sa kanyang post, dismayado po ang senador sa PNP at security ng Senado dahil hindi nila nakontrol ang mga nangunguyog sa labas ng Senate compound. Samantala, pumalag din si Soto sa paratang ni Senator Ronald Bato de la Rosa na sinuportahan niya raw ang kudeta sa Senado dahil tila may pinagtatakpan sila Soto sa investigasyon ng Blue Ribbon Committee.
2: Hindi na pagtatakpan kung ano yung lumabas doon sa mga narrative. Ito, partial committee report ng ito. Hindi pa ito yung full. Partial lang para may progress report ng Senado. Ayaw pumirma nung iba. Sino may pinagtatakpan? Imposible si Senator Lacson o yung Blue Ribbon Committee. Baliktad niya sinasabi niya yun. Nako, dahilan lang yun.
0: Yan nga po ang tinig ni dating Senate President Tito Soto. Samantala mga kapatid, sa oras po na 7:23, ang tamang oras, atin po sa ating lahat yan ang Mayet de la Rosa Fine Jewelry. Visit Mayet de la Rosa Fine Jewelry on their website and Facebook page for all your gold and diamond needs. Visit www.mayetdelarosa.com. Dahil open na rin po for franchise ang Mayet de la Rosa. Hati din po yan sa ating lahat mga kapatid ng Fast Cat. Level up ang biyahe with Fast Cat. Biyahing roro na mabilis, komportable at convenient. May comfortable seats, may aircon, maluwang space, pwedeng isama ang buong barangay. Sa Fast Cat, abot kaya at ligtas ang biyahe sa dagat. Very safe, very fast, very convenient, Fast Cat. May QR code po sa inyong screen para sa booking ng tickets with Fast Cat. Mga kapatid, marami pa po kayong mga ibang balita na dapat abangan ngayong araw na ito ng Webes. Kaya manatiling nakatutok pa rin po dito sa News 5 ng 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.
3: Laging true sa'yo, kapatid.
4: Huwag tayo may...
5: Welcome to our baler.
4: This is our chance to reunite.
6: Ready na ba kayo sa magic ko?
7: I see you.
8: Pinoy Microdrama is here. And it's big on the fields. Big on Microdrama.
9: Hello po.
10: Ikaw nga ba?
8: Big on Micro Kilig!
11: Naman mo kayo sumimangon?
12: Hi, Mr.
8: Big on Micro Suspense!
13: Mga kabuti kung bulag pa ang kasama ko.
8: Big on
14: Hindi ako papayag na magpatalo sa dalawang kapatid ko.
15: Kaya gagawin ko ang lahat para sa aking punta po.
8: Microdrama is big on Signal Play.

0: Lundbeck, OEP, Boehringer Ingelheim at Bayer. Punta na sa Mercury Drug at piliin ang Rhea Generics. Ito ang Medifacts para sa Rhea Generics.
1: True FM.
2: Mga kapatid, oras muna natin, 7:26. Ang tamang oras, mga kapatid, hatid po yan sa ating lahat ng Twins Lampain Baby Diaper. Ang lampain ng bayan, mula po yan sa Mega Soft Hygienic Products Incorporated, mabibili sa grocery supermarkets at ngayon sa drugstores nationwide. Super affordable, super comfortable, available in open tape and baby pants. Twins Lampain, ang kakambal ni na mommy at daddy sa pag-aalaga kay baby. Kahit single parent ka, meron kang katuwang sa bawat lambing, sa bawat puyat. Doble ang alaga with Twins Lampain Baby Diaper. Samantala, mga kapatid, balikan po natin ang mga balita sa Metro Manila. Nagkagulo nga po ang ilang nagtipon sa labas ng Senado nang umalingaw-ngaw ang sunod-sunod na putok ng baril. Sinubukan po nilang lumagpas sa barikada ng mga pulis. Agad naman silang naharang ng mga pulis. Nagpatupad na po ng mahigpit na seguridad sa labas ng Senado. Ayon sa mga pulis, patuloy silang naghahanda sa pagdagsa po ng mga tao na tutugon sa panawagan ni Senator Bato de la Rosa na magkaroon ng vigil sa labas ng Senado. Samantala, na natili namang bantay sarado ang harap po ng Senate building hanggang ngayong umaga. Nasa 1,400 kawani mula po sa iba't ibang distrito ng National Capital Region Police Office o NCRPO ang nakatalaga doon. Nananatili rin sa lugar ang mga supporters ni Senator Ronald Bato de la Rosa. Muli silang nagdaos ng programa para tutulan po ang pag-aresto sa senador. Dumating din po ang nagpakilalang misis ng inarestong NBI volunteer. Kasama rin po ang babaeng abogado. Maging sila, kumakalap raw ng impormasyon kung bakit inaresto ang NBI volunteer at kung bakit nando doon sa Senate building. Sa iba pang balita, patay po ang isang lalaki sa sunog sa barangay Pasong Putik sa Quezon City. Base sa investigasyon, tumulong nga po ang lalaki na iligtas ang kanyang kapatid pero nasuffocate po ito sa usok. Sinubukan pa siyang i-revive ng datnang nakahiga sa iskinita at isinugod sa ospital pero naideklarang dead on arrival. Nasa 15 bahay naman ang natupok. 25 pamilya ang apektado ng sunog. Patuloy pa rin pong inaalam ang sanhi ng apoy. Sumemplang naman pong isang rider sa Pasig City matapos itulak ng nakagitgitan nitong pulis. Nakuhanan pa ng rider sa video ang insidente. Hindi na nakuhanan sa video pero agad namang umalis ang pulis. Bumangon din naman agad ang rider at tinulungan ng nakakitang motor taxi rider. Nakilala po ang pulis sa video na isang police staff sergeant mula sa Quezon City. Agad siyang pinaaresto ni NCRPO Regional Director Major General Anthony Aberin. Nailagay na po sa kustudiya ng QCPD para sampahan ng kaukulang kaso. Naisuko rin ng pulis ang kanyang motorsiklo. Tumanggi na po itong magbigay ng anumang pahayag. Sa balita naman po sa lalawigan, mga kapatid, sinampahan na rin ng PNP ng kasong kriminal ang pulis na nasa pool sa video na nanakip po ng kanyang kinakasama. Humarap sa NAPOLCOM ang pulis na si Corporal Jerome Pingol de la Cruz at humingi ng paumanhin sa kanyang kinakasama. Ganon, matapos mong sapakin, sorry na lang. Marami lamang daw po siyang iniisip noon kaya niya nagawang manakit. Ay ganon, humarap din po sa briefing ang biktima pero hindi na po ito nagsalita. Ayon sa NAPOLCOM, tuloy na tuloy ang kaso kahit po magkapatawaran ang magka-live-in partner. Sa ngayon po'y nagsasagawa na ng motu proprio investigation ng NAPOLCOM. Sa Sagay City o Sagay City, Negros Occidental, patay po ang isang sundalo at Citizen Armed Force Geographical Unit of CAFGU sa Pamamaril. Sa inisyal ngang investigasyon, papunta ang mga biktima sa barangay Makiling sa nasabing lungsod ng pagbabarilin ng mga nakamotorsiklong salarin. Ayon po sa 79th Infantry Battalion ng Philippine Army, posibleng may kinalaman po ang krimen sa anti-insurgency operation ng militar sa nasabing lugar. Patuloy pa rin po ang pag-aalboruto ng Bulkang Mayon. Ayon sa FEVOLX, pasado hating gabi kanina nang magbuga po ng pyroclastic density current o uson ang bulkan. Ito na po ang 133 araw ng pag-aalboruto ng Bulkang Mayon. Nananatili naman sa Alert Level 3 ang bulkan. Bawal pa rin po ang pagpasok sa 6-kilometer permanent danger zone. Mga kapatid, oras muna natin. It is now 7:31. Ang tamang oras at ibu sa ating lahat yan ang Ulta Flex, ang pampalakas na, pampaganda pa na health drink. Gawa po ng mga lumikha ng Ulta Bio sa Ulta Flex. Babalik ang lakas, babalik ang ganda, babalik ang freshness. O diba, sangkap pa. Kaya Ulta Flex na mga kapatid, mabibili po yan sa Lazada, TikTok, Shopee at sa ultabio.shop. Pwede rin pong umorder sa 0931-033-2871. Pampafresh, pandagdag collagen po sa ating mga nagkakaedad na. Ang oras na yan mga kapatid, hatid din po yan sa ating lahat ng Winrock Scholar Safe. Uy mga mommies, meron bang mantsa? Galing sa kape, makeup at tsokolate po ang inyong damit. Huwag na po kayong mag-worry at ma-stress dahil meron ng Winrock Scholar Safe. Tanggal ang dumi without fading colors. No kupas, no worries. Laging fresh at mukhang bago ang labada. Protektado pa ng germs at bacteria. Winrock Scholar Safe, linis sa maaasahan, proteksyong mapagkakatiwalaan. At katuwang po ng Winrock Scholar Safe sa labada ang nag-iisa ring speed detergent. Mas pinabisa ang formulation, mas mabango, mas malinis at mas budget-friendly ang laundry experience natin. Kaya pagdating sa labada, speed detergent ang maaasahan. Balikan po natin mga kapatid ang ating mga balitang consumer at pangkalakalan. Ibababa po ng Civil Aeronautics Board ang passenger fuel surcharge para sa ikalawang bahagi ng Mayo. Mula po sa kasalukuyang level 18, ibababa sa level 15 ang fuel surcharge mula po Mayo at 16 o May 16 hanggang sa katapusan. Ang ibig sabihin po niya nasa 471 hanggang higit 1,400 piso ang magiging fuel surcharge para sa domestic flights. Maglalaro naman po sa 1,600 piso hanggang higit 12,000 piso ang fuel surcharge sa international flights. Base nga po sa huling datos ng Department of Energy o DOE, mayroon pang supply ng jet fuel ang Pilipinas na sasapat para sa 73 araw. Naitala naman po ng Department of Agriculture sa 13.32 million pesos ang halaga po ng pinsala sa agrikultura dahil pa rin yan sa patuloy na pag-aalboruto ng Bulkang Mayon. Ayon nga po sa DA, halos 230 magbubukid ang apektado ng dahil sa ashfall. Aminado po ang DA na hirap silang matansya ang kabuang pinsala dahil pa rin po yan sa patuloy na pagbuga ng abo. Lalo sa mga bukid na nasa loob ng permanent danger zone, pero tiniyak ng DA, patuloy po itong mag-aabot ng suporta sa mga apektadong magsasaka, maging sa mga mangingisda. Binawi naman po ng DA ang import ban sa karne at buhay na manok mula po yan sa bansang California. Unang ipinatupad ang import ban noong November 2022 dahil sa pagkalat ng bird flu sa California sa Amerika. Pero ayon po sa World Organization for Animal Health, naresolba na ang lahat ng kaso ng bird flu sa nasabing US state. Kaya naman po pwede na ulit mag-angkat ang Pilipinas ng buhay na manok, karne at itlog mula po yan sa California sa Amerika. Samantala sa mga balita naman po sa labas ng bansa, tatlo ang kumpirmadong patay matapos nga pong maglunsad ng pag-atake ng Russian forces sa ilang lugar sa Ukraine. Isinagawa pong pambobomba na iyan ang Moscow sa Cherkasy region itong Miyerkules. Dahil nga po dyan, ang katabing bansa nitong Poland ay nabulaga din dahilan upang gumamit sila ng kanilang air assets. Kinondena ni Ukrainian President Volodymyr Zelensky ang panibagong serye ng hakbang ng Russia. Dalawa namang magkasunod na pambobomba ang ikinasa ng Israeli forces, dyan naman po yan sa Southern Lebanon. Ayon sa report, pawang dalawang sasakyan ang nasapul ng airstrike sa Tel Aviv. Wala pa namang impormasyon kung may nasaktan o kaya'y nasawi sa nasabing pag-atake ng Israeli forces. Sa iba pang balita mga kapatid, hindi po bababa sa 3 babae ang natagpo ang patay. Malapit nga po sa isang beach dyan sa United Kingdom. Nangyari po yan sa bahagi ng Brighton ito lamang Miyerkules. Agad namang rumesponde ang UK authorities sa pinangyarihan ng krimen. Blanco naman po ang mga otoridad sa pinag-ugatan ng malagim na insidente. Oras pa rin mga kapatid, 7:36. Puntahan naman po natin ngayon ang ating Sports 5. Panalo sa huling stage nga po ng 2026 MPTC Tour of Luzon ang French cyclist. Walang iba kundi si Antoine Hubby na naig sa stage 14 ng Pranses matapos pong magtala ng oras sa 4 hours, 26 minutes and 42 seconds. May habang 173.9 kilometers ang huling leg mula po Lingayen, Pangasinan hanggang sa Baguio. Pangalawa po si Nikita Shulchenko ng LCW UAE habang pangatlong Pinoy na si Ronilan Nikita. Sa iba pang balita, magpapatuloy po ang PBA Commissioner's Cup quarterfinals bukas araw ng Biyernes. Magtatapatan po ang 6th seed na San Miguel Beermen at 3rd seed na Rain or Shine Alasso Painters. Pagsapit naman po yan mga kapatid ng 5:15 ng hapon. Hawak ng Rain or Shine ang twice the beat advantage. 7:30 naman ang gabi bukas ang bakbakan ng 7th seed Phoenix Fuel Masters at 2nd seed Barangay Ginebra San Miguel. Ginebra po sa ngayon ang may twice to beat o twice to beat advantage. Gaganapin po ang mga larong yan sa Inares Center sa Antipolo. Pero mapapanood pa rin po yan sa PBA Rush, RPTV, Pilipinas Live App at maging sa One Sports YouTube channel. Sa iba pang balita mga kapatid, pumanaw po ang Memphis Grizzlies forward na si Brandon Clark sa edad naman po yan na 29 anyos. Inanunsyo nga po ito ng Grizzlies. Wala namang ibinigay na dahilan ang kanyang pagkamatay. Nakuha bilang 21st overall pick noong 2019 NBA draft si Clark. Hindi siya gaanong nakalaro ngayong season dahil po sa knee at calf injuries. Nakikiramay po ang Grizzlies at ang buong NBA sa kanyang pamilya. Brain cancer naman ang ikinamatay ng dating NBA player na si Jason Collins sa edad po na 47. Noon namang Setyembre ng nakaraang taon mga kapatid ay inanunsyo ni Collins na sumasailalim po siya sa isang treatment para sa brain tumor. Kalaunan sinabi niyang mayroon siyang stage 4 glioblastoma, isang agresibong uri po ng brain cancer. Gumawa nga ng kasaysayan noong taong 2013 si Collins matapos maging unang aktibong male athlete sa apat na major professional sports leagues ng North America na maging openly gay. 13 seasons po ang nilaro ni Collins sa NBA bago nagretiro noong taong 2014. At sa oras nga po na 7:38 mga kapatid, ang tamang oras naman hatid sa ating lahat yan ang St. Louis College Valenzuela. Parents and students, ang St. Louis College Valenzuela ay halos 5 dekada na nagbibigay serbisyo sa larangan ng edukasyon. Mayroon po itong iba't ibang antas mula preschool hanggang college. Bisitahin po ang kanilang website, St. Louis College Valenzuela. Yan po ang Facebook nila. At ang website mga kapatid, www.slcv.edu.ph. Samantala, eto na nga po, Nanay Christy, good morning. At sa lahat ng mga nag-aabang ng ating Balitang Entertainment.
3: Maritis ka!
2: Ibibida po ng P-Pop Kings SB19 ang OPM sa international stage sa Lollapalooza Music Festival sa Chicago. Hindi lang po yan ilang minuto dahil may 1 hour set ang grupo para sa kanilang historic appearance. Sila lang naman ang first homegrown Filipino act na magkakaroon ng performance sa Alliance Stage mula po 3:30 hanggang 4:30 ng hapon on July 30. Makakasama po ni Josh, Pablo, Stel, Ken, at Justin ang ilan pang international artists festival. Kabilang po sa headliners, sina Charlie XCX, Tate McRae, Lorde, Olivia Dean, John Summit, Jennie Kim of Blackpink, The Smashing Pumpkins, at ang The XX. Sasabak din po ang SB19 sa Summer Sonic 2026 sa Japan naman po yan sa Agosto. Makakasama nila dyan ang Nation's Girl Group na Benny. Maging ang celebrities, hindi napigilang mag-share ng kani-kanilang reaksyon sa viral CCTV footage ni Senator Ronald Bato de la Rosa. Ito na nga po, napatakbo, nadapa at muntik ngang masubsob ang senador. No, mga kapatid, matapos nga po ang ilang buwan na pagkawala nito sa Senado. Ito'y bago kumpirmahin ng International Criminal Court ang paglabas ng arrest warrant laban sa senador. Ipinagtanggol po ng aktres na si Bella Padilla ang reporter na nagtanong sa senador kung bakit ito biglang pumasok sa Senado. Pasigaw kasi ang sagot ng senador dyan. Kinwestiyon din ni Bella ang patuloy na pagtanggap daw niya ng sweldo sa kabila ng hindi pagpasok. Si Jake Ejercito pabirong sinabi na i-reveal ng senador ang kanyang Strava Popular app po yan ha sa mga nagbibisikleta o di kaya tumatakbo or any exercise. Tinawag naman po na duwag ng aktres na si Agot Isidro, si Senator Bato, sa kanyang hashtag na Bato Duwag. Ang tanong niya pa sa senador, nasaan daw ang tapang nito sa ngayon? Kagaya nga po na naging panayam namin kay Senator Bato, ang sinasabi po niya mga kapatid, okay lang tawagin niyo siyang duwag, pero hindi tanga. Samantala mga kapatid, eto na, tutok na po sa weekend trip. Saan? Sino yung partner? Hindi nga. Hello, Senator. Kamusta po kayo? Nakatulog po ba kayo? Nakatulog daw siya ng mahimbing sa kanya pong day 4 ng staycation sa Senado.
3: Sige ka lang,
2: Anong tanong ni Senator?
4: Ano daw ang kaibahan niya dati kaysa ngayon?
2: Ano?
4: Dati, ayaw pumasok.
2: Ngayon?
4: Ayaw umuwi.
2: Yun lang! Oo, dalhin na po ito sa Itbulaga mga kapatid. Artista na yan! Oy, pero mga kapatid, tutok na po sa weekend trip ng TV5 dahil simula sa linggo, alas 7 ng gabi. Magbubukas na po ang Filipino pop-up resto sa Seoul, South Korea na kumusta? Korean-Filipino fusion in the kitchen po yan ng mga Pinoy celebrities with Korean opas kabilang sina Ji Chang-wook, Kim Myung-soo at Soo In-guk. At sa oras nga na 7:42, yan nga po mga balitang nakalap ng bulwagang pambalita ng News 5. Magandang umaga pa rin po sa mga nakatutok po sa atin ngayon sa radyo dito sa Metro at Mega Manila sa 105.9 True FM. Sa ngalan pa rin po ng ating masisipag at mahuhusay na kasamahan dito po sa News 5. Sina Jen Rebuta, Charlie Dineros, Grace Toledo, Joey Perez, Aaron Tolentino, Julio Rich Cazenas, Jeffrey Batlangao, Randall Ritomalta, Chaska Gutilban, Nicole Stefanida Canay. Ang nagbabalik, Associate Producer Christian Mitra at ang ating Executive Producer Andrew Yusinko. Patuloy pong manood at makinig sa isa pang edisyon ng programang Hitik sa Impormasyon, Diskusyon, Talakayan at Tawanan. At higit sa lahat, pagseserbisyo sa bayan. Mga kapatid, ito pa rin po sa 6 na taon na ang tambalang Ted Filon at DJ Chacha. Dito po yan sa 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid!

0: right about now. The Funk Soul Brother, check it out now.
1: True FM! Sandali lang po mga kapatid ha. Alright, 7:44 na nga pong ating tamang oras ngayon. Sandali lang po para po sa ating mga nakantabay kay Brad Jeff at sa ating mga importante pong panayam this morning. Muli po sa lahat ng ating mga chokaran, maganda umaga po sa inyong lahat.
2: Good morning!
1: Kayo ba'y excited na sa mga manyanyari ngayon, sa mga developing stories ngayon? Kung gayon, ay thank you. Sandali lang po sa lahat sa inyo, lalo na po doon sa mga uring manggagawa na ikang putuloy pa rin sa pagkayo at paghahanap buhay sa gitna po ng lahat ng isyong ito, kaguluhan na ito. After all, obligado po tayong magtrabaho para po naman sila ay swelduhan.
3: At magkaroon ng buffet.
1: Hindi lang yun, buong pamilya po, buong pamilya po nila.
3: Oo.
1: Ang ating palang sinesweldohan. May ganun pala.
3: Oo.
1: May ganun ano, buong pamilya as in the entire family halos.
3: Ayos ba? Wala naman nilalabag na batas.
1: Ang kulang na lang po, pati aso nila. Tayo po ang bumili ng dog food. Pero cuidado ha, importante po ito para kay Joy Nofies. Yan, sa mga nagmamaneho ngayon. Kay Rod Palapag, good morning. Ikaw ba e ganire? Yung bigo, yung failure, hard starting, sinasabihan ng excuse me, ganyan ka na naman, e sandali lang, palyado, ito ang para sa'yo. Bagsik to! Bravo, food supplement for men. Diba, masarap ang buhay? Yes, kaya laging... Ito todo ang arangkada na walang palya. Bravo, food supplement for men, ang bagsik mo!
4: Vroom, vroom! Mapapa! Bravo! Katalagya!
1: You know! Bravo, mabibili yan sa Mercury Drugs sa Watson, 7-Eleven and other leading drug stores. Pero mahalagang paalala para kay Darlie Daroca at kay JB Garganera, ang Bravo hindi gamot at di dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Attorney Chot, good morning! Oy, maganda umaga rin sa ating mga suki po ng mga attorneys. Ang dami-dami ho nila. Mamaya po. Samantala, handa na ba kayo?
2: True FM.
4: Good morning, my dear plants!
5: Didiligan ko kayo para di kayo matuyo.
4: Kitty! Sorry, di kita nakita.
6: Papu, ano yung pinapanood mo? Ay, teka muna. Ito muna. Kasi, Papu, nakita ko. Nagbaviral itong video na ito na isang pamilya. Tingnan mo.
7: Oo. Napanood ko na yan. Marami na, ano nga, dami ng views niyan eh.
6: Yeah.
7: Oo. Tulungan kaya natin.
6: Oo. Pakontak natin.
7: I-guess natin sa show.
6: Oo.
7: Para makatulong tayo, pati yung mga viewers natin.
6: Sige. Sigurado, Papu, maraming maaantig dito at marami ring tutulong sa kanila, no?
7: Swak na swak yan sa programa natin kasi... Tayo ay pampamilyang Pilipino.
8: Julius and Tintin, para sa pamilyang Pilipino. Lunes hanggang Biyernes, alas 4 ng hapon, dito sa 1PH, teleserbisyo para sa Pilipino.
9: Ang kalusugan ay bunga ng tamang desisyon araw-araw. Pakinggan natin ang kwento ni Juan at alamin ang mga paraan para sarili ay mapangalagaan.
10: Ako po si Dr. Dex Makalintal, ang inyong Doctor Next Door, Sabado sa 1PH.
1: Good morning, Brad Jeff! Thursday morning.
11: Good morning, Dad. Good morning, Cha.
1: Good morning.
11: Sa ating mga pinasabaybay, Pastor Patrick San. Good morning.
1: Thank you. Okay, sige. So kami ngayon ay all ears. Simulan natin ito. Kailangan na kailangan po natin ito, lalo na ngayon. Go, Brad.
11: Yes, Brad, pakaka-relate ang lahat dito. Kasi nangyari kagabi, lahat naka-tune in tayo. Sometimes, may mga pagyayari na overnight lang, naiiba yung sitwasyon. Ano? Yung ganito po sa buhay, minsan it only takes one phone call, one hospital result. Okay, minsan isang unexpected goodbye from someone. Minsan isang financial problem, isang betrayal, biglang nagbago lahat. Yung mga sinasandalan natin, akala natin stable, biglang gumuho. Yung dating sure, ngayon uncertain. If we're honest, yung mga inakala nating matatag na sandalan ay bibigay at bibigay din pala kalaunan. Because people change, plans, nagko-collapse yan. Senate leadership, nagbabago-bago yan. Opportunities disappear, connection mo, every 6 years lang. So minsan pati tayo mismo nagugulat, Lord, bakit parang ang dali kong matinag? Lord, hindi pala matatag tong batong sinasandalan ko. Ito yung totoong bato na pwede mong sandalan. Sa Salmo 62 verse 6, siya lang ang aking batong kanlungan at kaligtasan. Siya ang aking tanggulan, kaya ligtas ako sa kapahamakan. Alam niyo po, sinasabi ni David, sa dami niyang nakaharap sa buhay, enemies, pressure, fear, anxiety, in the midst of that, sinulat niya to, sabi niya, He alone is my rock and my salvation. Siya lang daw ang aking batong, kanlungan, at kaligtasan. Tignan niyo po yung word, alone. Hindi money alone, hindi relationship alone, hindi success alone, hindi yung nakaupo sa Malacanang alone. No. Sabi niya, ikaw lamang Diyos ang aking batong sure na sandalan. Only God is stable to carry the full weight of our lives. Kaya po, pag tinignan niyo, God is the same yesterday, today, and forever. Hindi siya pabago-bago. Hindi siya trip-trip lang. Hindi siya base sa kung sino nakaupo ngayon sa ganito, sa ganyan. Because peace is not found in having control. Peace is found in knowing who is in control. Kaya gusto ko lang kayo encourage ngayon dahil sa dami ng kaganapan, sino ba talaga magpaputok, sino ba talaga... Alam niyo po, build your life on God. Don't make temporary things your foundation. Yung mga tao po na nakasalalay dyan, kung sino nakaupo sa ganyan, sa ganyan, ang bababaw ng pundasyon yan. Every 6 years, pag naibang nakaupo sa Malacanang, shaky na naman yan. Kaya don't build your life on a person, build your life on God. Pangalawa, stay rooted in His promises. Read this word. Even yung emotion mo, unstable, basahin mo ang salita ng Diyos, magkakaroon niya ng stability. And lastly, trust Him through uncertainty. Even when life feels unclear, God is not confused. May plano siya. He is the Alpha and the Omega, the beginning and the end. Anything in between, siya in control dyan. Kaya tanong kapatid, kanino ka ba sumasandal sa mga oras ng kaguluhan? Anong sitwasyon sa buhay mo ngayon yung feels shaky? Baka naman kasi nakasalalay kung sino nakaupo dyan sa Senado. Mabababaw po na sandalan yan. Iba-iba agenda ng mga yan. Doon tayo kay Lord sumandal, yan ang sure foundation. Salmo 62 verse 6. Siya lang ang aking batong, kanlungan, at kaligtasan. Siya ang aking tanggulan, kaya ligtas ako sa kapahamakan. Tayo manalangin, Lord, thank you. Because you are our only sure foundation. You alone is our rock and our salvation. Hindi kailangang tumakbo, hindi kailangang magkumahog, hindi kailangang magtago itong bato na to. Ikaw, Lord, yung bato na to ang sa aming sandalan na sigurado. Kaya Lord, tulungan mo kami na sa iyo sumandal. Hindi sa mga tao, hindi sa kung ano mga impeachment. Lord, sa iyo kami sumandal. Ikaw lamang ang sure foundation. Sa pangalan ni Jesus. Amen.
1: Amen. Muli, Panginoon, salamat po sa araw na ito, sa aming pong napakinggan aral mula kay Brad Jeff. Grant us the wisdom and the clarity para po namin matangkilik at maunawaan ang aral na ito. Alagaan niyo po lagi si Brad at ang aming nakapakinig na ito pong inaabangan araw-araw sa aming pong programa. In Jesus' name, we pray. Amen.
3: Amen.
1: Thank you, Brad. Salamat na marami for the thoughts and guidance this morning sa ating aral. Okay, Brad, at bukas ay Friday na. Hopefully, everything will be better tomorrow, as always.
11: Every day is an opportunity to experience God's faithfulness.
1: Amen.
3: Amen.
11: Every gising is a blessing.
3: Amen.
1: Okay, Brad, so see you tomorrow. Bisperas na ng Sabado.
11: Maraming salamat sa aking mga kaibigan na naka-tuning ngayon. Si Toki, si Joel Briones, at of course, si Junjun at Trina Galang. Ito po yung Daily Brad. Your daily dose of inspiration.
1: And serving the people, Brad Jeff Aliscopides sa ating The Daily Brad. True
12: FM. Sa mundo natin, napakabilis ang pagbabago. Ano nga?
13: Sana, one lang. Sa streaming, it's this one. New Signal Super. One login, one subscription. For multiple streaming apps na, Signal Super. All you need is one.
14: Para sa akin, ang tunay na public service ay ang sinserong paninilbihan sa taong bayan sa mabilisang paraan ng walang pag-alinlangan, walang pinipili, at very important, ay walang hinangad na kapalit. Yung mga taong lumalapit sa akin, nakaka-relate ako dahil once upon a time I was just like them. So alam ko yung kanilang mga naramdaman. So alam ko kung paano bigyan solusyon ang kanilang problema. Nakikita ko yung kanilang paghihirap. Nakikita ko na yung paghihirap nilang yon, kailangan ng agarang aksyon dahil pinaikot-ikot na silang sistema kung saan-saan na silang sangay ng gobyerno pumunta. And I was the last recourse. So I go the extra mile to make sure na yung kanilang pinaim ay agad-agad na bibigyan ng solusyon. Mabilis na aksyon at mabilis na solusyon. Rafi Dulfo po, kami ang 1PH Teleservisyo para sa mga Pilipino.
15: Ang mukha ng balita ay pagbibigay ng kakaibang perspective tungkol dito sa story ang tinatalakay natin, no? Kada araw na naglalahad ng kakaibang anggulo, kakaibang punto de vista mula sa isang mobile journalist. Sila ang nasa gitna, sila ang nasa puso ng bawat story. Sila mismo yung kumakausap dun sa mga tao at sila mismo ang nandun kung nasaan ang aksyon. Kaya mahalaga yung mga mobile journalists kasi from their eyes, from their ears, from their understanding, mas naikukwento nila ng tama kung ano yung mga may kabuluhang istorya na tinatalakay natin sa mukha ng balita.
8: One Balita Pilipinas, kasama si Cheryl Cosim, alas 12 ng tanghali.

0: Dilib at EO Executive Optical. Love your eyes.
1: Ang oras, 7:55.
0: Ang oras sa True FM ay hatid sa inyo ng Unilab. 80 years ng alaga. Alagang Unilab yan.
2: Fujidenzo believes that appliances are long-term investments, so it is very important to choose wisely. And what could be a wiser choice than using reliable, durable, and energy-saving appliances from Fujidenzo? Just like families and companies trusting Fujidenzo, you will see the difference when you upgrade your usual appliances to Fujidenzo HD inverter appliances. Fujidenzo, quality above all.
3: Upgrade your home, upgrade your business with Fujidenzo. Quality above all.
0: Tayo sa totoo, True FM on 105.99.
4: All right.
5: Session resume.
4: Thank
5: Majority
4: you.
5: Leader.
4: Thank you, Madam Chair. And well, kagabi nga po, laman ng balita na 746 yung pong report ng iba't ibang mga media organizations. Yung pong pagsisimula no nung putukan, tensyon, pero before that pala naihatid na ng mga kinatawan ng kamera ay presume ito ang kanila pong tanggapan ng SecGen no. Dalawa po itong lagi nating napapakinggan din na mga opisyal ng kamera na hindi ho naman mga elected no. Yan po yung Secretary General, kumbaga ikaw yung punong abala doon sa mga pangangailangan sa naturang house, kuya po ay House of Representatives Secretary General, Senate Secretary General. Dito po sa House, yan po ay itong si Ma'am Chelloy Garafil. In the Senate, ito po si Dong Mendoza. Dati rin po yung kongresista at anak yan ni Sir Leandro Mendoza na naging pambansang nahepe rin po ng ating pambansang pulisya. Si Sir Larry, no? Yung kanyang ama, naging NCRPO chief din po yan at naging chief PMP. Ngayon mga kapatid, so SecGen ang tawag dyan. Sa parehong kapulungan din po, meron po naman ding pareho ha, Office of the Senate Secretary Sergeant at Arms o SAA. Sa House din po meron Office of the House of Representatives Sergeant at Arms. Yan po yan. Sige. So, ang presumption diyan, yung SecGen ang naghatid diyan po sa loob ng Senado para tanggapin officially on record, nilalagbook yan, anong oras, etc. Yung pong mga kopya ng Articles of Impeachment and the corresponding attachment. Okay, ang tumanggap niyan, malamang din, yun ding SecGen ng Senado. Yan, si Ginoong Dong Mendoza. Alright, so kami ko yung nakantabay ngayon para po sa isa sa mga magiging prosecutor nito pong impeachment ni VP Sara. Para lang ho natin malaman ano po ito pong kanilang isunumite and then yung mga corresponding po na proseso na pagdadaanan po nito bago magkaroon kung meron man ng actual po na trial. Just to explain the issue and other peripheral issues, particularly siguro reaksyon nila sa nangyari pong ingay, gulo at putukan diyan po sa Senado kagabi. And after this, meron po tayong pag-aanalisa nga sa isyong ito para lang ho magkaroon tayo ng ating pong pagbubukas sa ating kaisipan dito po sa ating gagawin pag-aanalisa sa ating napanood at ngayon po nababalitaan na nangyari na putukan diyan sa loob ng Senado. Nang sa ganun po, ano ho, tayo po mismo ay magkaroon po ng sarili hong logic, ika nga common sense dito po sa ating mga napanood na ito sa pamamagitan po ng ating mga pagtatanong.
6: Common sense! Nabibili pa yun.
4: Common sense, ha? Kumbaga, unang-una, gamitin natin ang ating common sense sa ating pong mga napanood at nababalitaan bago po tayo sumakay o kaya po naman agad nang magkaroon po ng mga konklusyon sa mga pangyayaring ito. Muli po sa ating mga nasa live chat ngayon, ingat lang po tayo sa ating mga salita na sa ganun po, kayo po yung makapaghayad po ng inyong mga damdamin. Bawal po ang murahan o naman pong mga censored po na mga pananalita. Kayo man po ay trolls, kayo man po talaga po ay, you know, diehard supporter o kayo po tanga for free, okay lang po namin, okay lang po sa atin yan. Okay, wala pong question
5: dyan. Hello.
4: Iginagalang po natin ang inyo po mga opinion. Basta po lamang ang ating mga salitang gagamitin ay hindi po offensive sa kapwa.
7: Agree. Tama.
4: Thank you for my manifestation, Madam Chair.
7: Maraming salamat for your manifestation.
4: I am saying this. Okay. With all
7: salamat naman at sa paggasingit ko hindi mo ako sinigawan ng I have the floor. I still have the floor.
4: Now you have the floor.
7: I have the floor. And I have the beat. Inaantay lang po natin yung makakausap natin ngayon. Pero tama no, nasa Senado na nga po itong articles of impeachment ni VP Sara. Ngayon partner, what's next? 7:22 daw ng gabi natanggap mismo ng Senado itong articles of impeachment. Sa ngayon ay hindi pa sumasagot itong makakausap natin. But hopefully sumagot siya dahil importanteng malaman natin kung ano na ang susunod.
4: Okay.
7: At anong kanilang tugon doon sa sinasabi ni Senadora Aimee na flimsy and unacceptable daw yung tagal ng pagdating ng Articles
4: naman.
7: Of Impeachment sa kayo Senado.
4: Naman. Kayo naman. Opo. Nung una, anyway, alam niyo